0: Lisu do gutotoy.
1: Oh.
0: Tungod kay grabe ka bloated kayo, barado ang imuhang tiyan, barado imuhang tinai. Kana ra gi pwede nga makatabang og dako grabe ka tested ang Kuya Dudes gastro tablet. Tested yun na siya kayo. Sa wala pa masayod ang pag-inom ana, pinaka-epektibo, tested na ang among gibuhat. Tulo or ngadto sa upat. Buntag wa pay pamahaw, udto wa pay paniudto. Hapon wala pay panimahaw, panihapon. Tulo ngadto sa upat ang gamiton ana nga

Kana lang may pinaka importante o pinaka sekreto di ang Kuya Dudes Gastro ini tubig gamiton ha, di ba? Wala tay gong oras. Gustoon ko man nga mo padayon sa unahan. Panagdumili na kining tanan, ako mapasalamaton na sab karong adlaw nang malamposon kini atong tulumanon nga puno sa kalipay, mga impormasyon may kabahin sa panglawas. Hangtod og mapuhon sa susamang oras og susamang istasyon.

FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Para sa mga nag-atiman sa liver health o digestion, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule puno sa natural herbs nga makatabang sa panglawas. Imni sab kini sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Creamy, lami, o puno sa herbal extracts. Pilia ang natural nga pamaagi. Pito-Pito Plus Herbal Capsule o 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Kung gusto nimo ang panglawas nga all-around o suportado, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule maoy imong natural partner sa pang-adlaw-adlaw. Sabay sa pagtimpla sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix para sa enerhiya, alertness og nutrient-rich na timpla para sa tinud-anay nga kahimsog matag adlaw. Pito-Pito Plus. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Si DJ Onyok ni Ma'am.
8: Ayo, good morning po. Taga-kuan ako, tinakan migong Surigao din tour.
7: Okay. Tinood pangalan ni mo, Ma'am?
8: Irma Acevedo. Edad ko, 60 years, 51. Senior citizen sa ako.
7: Ah, okay.
8: DJ, ano ka diabetic sa ako lagi? Sa panahon na magluya-luya ako, magmuabot ang panahon na magkalbanga ako, kuman nga ni giubo ako, ang ako dito marpito-pito na kati o ining pito-pito na kapsul. Magluya ako, uno, ako na gani sa mga digipan siya sa ako, mga kasilihan na ang ulang gamito niya, on kay lang ko, proven ang testing ko sa ngayon sa ako, kaugalino, ang ganyan eh.
7: Ay, si DJ Onyok ne.
8: Ay, DJ, oy! Good morning, DJ. Ako, si Nanay Pising, taga Pina, San Miguel, Rigo del Sol, subintito na ang edad. Minsin ko aning imong kapsul, dire. Dulo, para sa mata. Di ko katagulo, DJ, basta kay kwartiguang na magugod, dire. Ay, asaw na ko, jubate, dire sa lukunan, nagayaw.

Oh, dah minting gitu anak di sini gitu. Ay, sirang aku kan sasasan ni gel friga ga minting putia serovita. Please, ya minting putia ko mga isoon, mga amigo. Ang wala po makatesting aning kapsul, kopimes, o para sa mata pagsulay ka mo kay epektibo gyud mga isoon.

0: Gigama, San Milben, food supplement distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ugligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano, gulong ng bala. Ang programang muhatag ug pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang gulong ng bala. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
3: Yahoo!

ninyong tanan maayong pagpaminaw. Aga siyempre na anapon mga higala ang inyong dramaturgo sa inyong mga radyo, DJ Onyok ng Bayan, ang ideran og tingog sa radyo, pero sa personal, batan-on pagbarog. Og imong mahikapan, mugahe pagmutindog. Dili guapo, dili tisoy, pero makabutoy. Once again, mga balangga, welcome sa programang Gulong ng Balat. Onsa man ang imong mga kagulaanan sa kinabuhi, mga kasakit sa kinabuhi, mga subo sa mga kagahapon o kinabuhi, punan pa ng imong nalugtoy nga kabuhi. Bisag unsa og hiktan, di na gyud makabuhi. Paminawa kining atong tulumanon, Gulong ng Palat. Aron imong madunggan og masinatian ang imong mga kaagi o mga suliran. Atong gusto magpatambag, patambag na mo. Bahalag labaw sa kong tambaganan. Kaya mas maayo baya mananambag mga palangga kining labaw pong tambaganan. Libo-libo na nga mga tao igsuon ang atong natambagan. Ikaw, igsuon kung wa pa ka nakapadala sa imong sugilano na Gulong ng Palad sa kinabuhi. So ata, ipadala din sa itong programa kay atong hatagan o juwama. O buluanong tambag, mga higala. Okay, mga silingan. Kumusta mo? Dali aras adlaw, no? June 29 na. Pagkadali, ragod kaayo mga palanggas adlaw. June 29 na ugma, katapusan na sa adlaw sa Hunyo. Musulpot na po ang bulan sa Hulyo. Pagkasunod sa Hulyo, Agosto. Pagkasunod sa Agosto, kasadyaning taknaan. Ayoy! Awa na, Pasko na po. Dali aras panahon. Dali regyon, makunot atong nawong. Hello sa mga taga-Bohol Province. Daninyong tanan diha, mga taga-Bohol. Ako mga higala, mga idja-idjahon. Mga karyo, mga Polinar family dias Bohol. Dias Butuan, maayong pagpaminaw. Kumusta mong tanan diha? Kumusta mong tanan mga binating tigpabinaw dinha sa probinsas Bohol. Yapon mga higala sa Cebu City. Kumusta ang mga taga Cebu City? And of course mga higala, mga taga Camiguin Island, mga taga Zamboanga del Sur, og sa Miss Or, maayong adlaw sinyo. Probinsas Bukidnon, maayong pagpaminaw. Diripon Migala Banda sa Cotabato Province. Og diripon mga higala sa Davao Region. Og diripon sa Agusan del Sur og sa Surigao del Sur. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Welcome dinhi sa tuang panag-uban ning programang Gulong ng Palad. Onya, pahibaw alang sa tanan ang atong raffle mga palangga karon ng July 30. Pahuway sa tag-usakabuan, ha? Pahuway sa tag-usakabuan. Focus at ang mga higala sa atong tigmo agukoy. O siyempre, sa tuang letter sender. Okay? O siyempre,
katumbuot nga magtestimony mo dawat gihapon ta para karon July 30 insigida ikaw ang musunod nga mananaog. Mataas pa ang panahon aron mga higalas pagdawat sino mga testimony kay July 30 ang atong next nga mga papremyo or raffle. Padala na kato magpadala og sugilanon onya congratulations. Ah, congratulations sa mga winners sa tuang letter sender og mga users sa tuang produkto mga higala sa Pito-Pito Herbal Production. July 30 na po na ha? July 30 na po ang atuang next raffle mga palangga og pagtugot ni Melvin Food Supplement Distributor ang original nga mga to maoy ato ang major sponsor. Paakar kung dila na. Naa siguro galibak na ko kaya napaakan man. Na ay nag-request mga higala pakantahon kuno ko na na po. Ganta na po. Gandahan ta mo og ikaw ang dahilan. Ah, para nistanan, dirigyapon may gala sa atong panaguban ning programang Gulong ng Palad. Para ni may galas mga nanay og mga tatay, lulo, lula, mama, papa, ang gulante og sa mga dalagag, mga ulitaw, karon og dudong og inday. Ang awit nga naguluhang, ikaw ang dahilan.

Ikaw ang hinungdan sa tanan. Nganong ang akong dughan nagpabilin pa nga masulubon og nasakitan. Kay ikaw hinungdan ni ining tanan. Gimahal ti ka pero imo kong gibiyaan. Wa jug kay batasan.

0: pinapiyong-piyong pagkantas de Joe Onyong. Pero kini mga toko o mga taki ba? Kayangoyango doon. Ah, unsa man, nagyangoyango mo sa kaya bag na ko? Or nagyangoyango mo kay giginahan mo? Ha? Namakpak po ng mga tiki o toko o dress atop, oh. Ah, namakpak. Oh. Sige! Oy, Lunes karon. Matang mga palangga, Lunes manday ron. Mudugang napuntag kinintos mga higala sa atong premyo stigmo! Agtaroy! Ang pinakadako nga nakuha nga premyo dire higala stigmo is 9,000. Atong last tigmo na to, no? 9,000? Ano, katong ikaduhang last na tigmo na to? Kining natubag mga higala, limot ko, babae ito nakatubag. User gahapon sa itong produkto, unya 9,000 ang nakuha niya nga premyo. Unya itong ikaduha, bro, 3,500 lang siguro to. Karon 6,000 na ang premyo sa itong tigmo. Muna kayo pinaghandaan ko na ako niya nga tigmo. Kung niya kining nga tigmo o kining nga tubag nga tigmo, daghan makarelate ane. Kaya mo ane, uso ron o trending ron sa social media. Hala! Klo na to! Dahil nagtubag sa Bohol nga kanang kuwang lang yun gamay. Kuwang lang yun gamay mga palangga nga. Makuha yun niya. Ang kuwang lang is kuan mali ang iyang kuan pag-explain. Mali ang pag-explain niya, mali pud ang iyang tubag. Pero katong iyang tubag mga palangga, duol-duol na tubag. Duol lagi ka i-plaster pa kayo. Tagui o hipusa. Aron dili mahibalaan sa uban. Tagoy ko na kayo, mahibalaan na, impas ka. Tagoy o hipusa, aron dili mahibalaan sa uban. On saman. 6,000 pesos na ang premyo. Grabe. Tubagan ninyo og tarong og magtubag na ay pangalan, na ay address ha. Kung magtubag mo walay pangalan, walay address, di gihapon mo kadaog. Kay ang pangalan og ang address apil na sa tubag. O apil na mga palangga kung magtubag mo ha. Dejo Onyog loud and clear imong programa dire sa SM Bohol. Mianha ko sa Beat FM, wala man ka DJ. DJ Gino ako nakitaan, asa na ay ka DJ ga programa. pasinsa good, ka wala yung ko diha as Beat FM. Na ako ga programa o gatingog diha, inighuman ako programa, di na ko ninyo makitaan kay. Inighuman ako programa diha, mulupad na dayon ko. Mulupad na dayon si Joe Onyog, inighuman ako programa diha. Og sa Beer Radio. Hello sa mga taga-probinsya sa Bohol. Salamat kaayo diha ni Kuan ni DJ Gino. Bilib niyo Kuan ni ba, sa kadaghang mga gahook up, kinigil si DJ Gino mga palangga ang grabe niyo kaayo ka supportive sa toang produkto mga palangga. Pakpakan na ito ni DJ Gino. Idol DJ Gino, proud si Melvin anak. Nga makita po sa mga egzoo na to nga galanto sa social media ang produkto nga makatabang sa tuang balatian sa kalawasan. Salamat diha unya ayo kalimot nga ilista ilang pangalan, address o cellphone number aron maapil na to sila sa raffle karon July 30. Ibilin lang ilang pangalan. O, kutob sa mapalit niya ha, isuwat ang pangalan, address o cellphone number. Parang ma-appeal na to sila sa atong raffle karon July 30. Ibasin na ay makadawat sila sa premium. Okay. Direta, Dejonio, God bless. Kanunay sa mong programa kay maghatag duga o glingaw sa katauhan. Bibo me basta mong programa na ka. Dejonio, ayaw na balin-balhin. Naminaw ko karon din is Carmen Cotabato. Pasensya God kung naiubang stasyon, kalitlag. Waas de Joonyok di ha. Muna igiingon nga, wa patakarin niyo. Wa karin niyo si Joonyok. Sige lang kay suporta ay ginmin ninyo kay ang among pag-hook up sa radio station mo ugang inong pagpalit muna inyong suporta. Kung gusto mo nga dili mawala ning atong programa diri sa bang station, pamalit mo sa mong produkto. Suportahin ninyo atong produkto. Kay dili lang ang ato ang programa inyong matabangan. Kamu pod mismo nga nagamit di ini, mo'y number one good nga matabangan. Makapaldo. Mora na yung hangyo na ko ninyo. Suportahin ninyo akong programa. Pinaagis pagpalit nining atong produkto igsoon. Kaya rung mga palangga, daghan patang matabangan. Dili lang kamo og daghan pang uban. Ang atong katuyuan diri mga palangga, ang atong misyon is ang katong mga igsoon nga doon nagihambin sa kalawasan makaangkon o gayuhan. Kuya, loud and clear ang imong programa diri sa France. Magtubag mi sa tigmo o panag ako di Joonyok ng bayan kay maayo na lang palit na ko og bugas og tambal nga pito-pito. Kay gagamit ko anang imong tambal nga pito-pito di Joonyok. Rule dan ni. Dance di Joonyok. Kung sa may tubag ni mo, rule dan. Tubag na, dali, kaya itong basahon. Kuya Onyok, mangutana lang ko, angay ba na ko, biyaan ang akong bana. Nga wala naghahatag og kwarta, puno pagyan mi utang unya mangayo og palit og ilimnon, unsa man ako hatag didzi. Kaloyan unta didzi, imo mapansin ang akong text. Agoroy, amo nagiingon, deserve ko ng biyaan. Dili mo hatag og kwarta o niya mangayo pag og kwarta sa asawa huyo pagkabaga ba ni mag face banaha ka dili pa ka murimit og suldo sa mga asawa o niya imo pang asawa pangayuan sa mong bisyo pera bunalan imong tangkogo o kini ang red horse agyo mga bana mga talapongo no. Ay, good mo, kumpiyansa sa mga bana karon kay daghan ang mga bana nga mga bangag. Daghan ang mga banang mga adik. Makabantay gani mo sa inyong bana nga nausab ng kinaiya, ipabarangay na na. Iblatter na kung nakadawat na mo og threat or hulga-hulga sinuhang bana. Kay kuyaw ng panahon karon kinahanglan dali ang aksyon. Sa mga asawa nga nahadlok sa lahang bana og tugaan sa pulis, barangay, ayaw gin mo kahadlok. Ayaw mo sugot ya kamay maunhan ang inyong bana ninyo nga tulibagbag. Kaya nakadaghan na rabang mga adik rong panahon na. Tubag na ko, di mong tigmo, DJ. Kanang alkansiya na siya. Kay taguan man na og hipusan aron dili mahibal-an sa uban kanang uban mauna ang kawatan. Ako si Angel Larunis naminaw ko karon dire sa Tagbilaran City Buhol. Kuya, asa ta makapalit ani inyong produkto na ako karon dinis Davao ana diha sa mga pharmacies na to ha. Kuya, na ako sa pigkawayan, tubag na ko, ano yung muntik mo, flood control na siya. Kahit taguan man na, flood control na siya, kahit taguan man na ang malita, DJ. Kay arundili mahibalaan sa uban. Thanks. Last number, 821, flood control. Way pangalan. Way pangalan. Kuya, tubag na ko, anak. Kuya is kwarta, nga gibutang sa malita. Jinjin ni naminaw karon dinis bansalan. Sabi na gini, kwarta, nga gibutang sa malita. kwarta nga gibutang sa malita. Imong tubag, Jen! De, mao. Ay kalimot, mga palangga, nga kining atong programa, mga igsuon, hatod karato, may gala sa pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal coffee mix. Paminawon sa nato ning testimony, mga binating tigpaminaw. Okay, yes, hello, maayong hapon.
1: Aming hapon, did you enjoy?
0: Okay, taga-asa ganun ni Palihog.
1: Si Hada.
0: Hada, si Palido, ma'am.
1: Si Gomba.
0: Okay, taga-asa?
1: Tagbilaran Bohol.
0: Tagbilaran Bohol. Kusog bang atong tuluman nun diya, ma'am?
1: O, kusog yung DJ.
0: Oh, ganong ganahan magin mo maminos kung programa, Ma'am Harda?
1: Matalingaw, Manggo DJ, kay ka na joke ka ba niya? Katawa po ta. Makawala sa problema.
0: Kini si Ma'am Harda, minyo na.
1: O, minyo DJ.
0: Pila na may edad din, Ma'am Harda, di ay?
1: 57.
0: Ah, 57?
1: Oh.
0: Uy, imong tingog mura po og 25.
1: Ha? Tigulang na, DJ.
0: Tigulang na. Pila na nakabuk anak ni mo?
1: Osala, DJ.
0: Osala. Di na dungangan?
1: Tili na, DJ. Tigulang na. Di na pwede.
0: Sige. Nabasa na ko imong text ni mo, Ma'am Haida. Nakagamit na ka og pito-pito herbal capsule.
1: Oo, nakagamit na ko, DJ. O pito-pito capsule. Then, nakapalit na po kong pito-pito coffee sa Medicine Plus, sa Alturas. Kaya na naman sila po yung pito-pito coffee. Kaya masigibit na sila kahot dan. So, nakapalit na ko. So, okay, you guys, si DJ. Then, tapos salamat sa kong dako kay katokong hupong sa MTL. Ang kupos, good siyang. Wala na pa dahil yun ang gihapon ko, DJ. Napasalamat sa ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
0: Katong hupong sa MTL, pila naman to kaadlaw?
1: Dugay na, DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years. Kabalik-balik din siya.
0: Oh, 2 years?
1: Kaya daghan ako, daghan akong diin, no, mga kinabito, mga herbal. So, wala magit siya. Para na ako, wag yung ipit, DJ, niya. Nakadungo ko sa testimony bitaw sa DYTR. Nga, kung halaka, musuway ka ko, anin, no? Kaya ito na'y babae, gahilak, DJ. Dito ko nakaprobe. Muto nga, hinsuway, joke ko. Din hinsuway, joke ko palit. Din kung sa ako ni ipadayon, kaya ma-obserbala na ako, niya. Kaluyan sa Ginoo. Naayo ko niya. Ano, pasalamat yung kong dako sa pito-pito capsule, din o oh, pito-pito coffee. O, oh, napasalamat kong dako kayo sa Ginoo. Kaya giya po kong giayong.
0: Mr. Lord, dalibaw ito kong balaybo.
1: DJ niya. DJ.
0: Sige, pila man ka-capsule imong nainom bago ni kupos imuhang
1: kupo. So good ko, DJ, is April. Kalo ng April.
0: Okay,
1: pero
0: okay.
1: Makatapos na ko, DJ, kayo ka nilagay ng watay ikapalit, inana ba? So, sa usa ka-adlaw, inam ko kaduha, inana, inam ko katulo, sa usa na ginaka-capsule.
0: Sige, sige. Karon, imog yung napamatunan nga makatabang yun itong produkto?
1: Oo, makatabang yun, DJ.
0: Sige.
1: Tapos, salamat yung kugdako nga na itong ni mong bahin sa pito-pito capsule, kay dito yung ko nakadungog.
0: Alright, sige. Ma'am, kini Ma'am Harda, unsa may mo ikasultis mga tao karon nga katungwa pa na ulian o naalibyuhan?
1: Ako ikasultis sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyok. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee, kay ako nakapunjog ko nga naayo ko. Salamat yun sa Ginoo. Manaaning pito-pito capsule o pito-pito coffee.
0: Praise the Lord. Sige, ma'am. God bless you, Ma'am Haida. Padayon sa pagsalig sa Ginoo. O, enjoy your life. God bless, ma'am.
1: God bless po, DJ.
0: Okay. Okay, ma'am. Salamat ganyan ni Ma'am Haida. Dias Tagbilaran City Bohol. Nga nagamit mahigala og pito-pito capsule and pito-pito herbal Coffermax. Kamu nga wa pa dyan makaangkon o gayuhan. Testingin na ninyo ang atong produkto. Ano mo paabot niya mga higala nga? Kada bang magkalala ang inyong mga gihambin? Kaya marabagin na ito ang kuan, marabagin na ito ang habit na ito. Ay haram magkarakara, ay haram mo aksyon. Pag naanay, gibati mga higala sa lawas. So, ako pa ninyo, palit na mo o pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Gufermex at Tumos Butika o diri sa atong stasyon. Kinaadri mapalitan na na ito mga produkto, mga higala like pito-pito capsule 8-in-1, pito-pito herbal Gufermex 10-in-1, pito-pito mineral ijwa, pito-pito liniment oil, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, and Mimo Pro Plus 4K. So, Pais Butika, kada naadiha mga higala, available lang ito ang mga produkto. Exxon, standby muna! Musunod na ang laing juwama. Oh!

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahila ni ining maong tulumanon. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear DJ,

Oras na tanan, naripay kayo ko og dako DJ. Tungod kay imong gihatagan og pagtagan ang ako ang kaagis kinabuhi. Na akong ma-share sa kadaghanan. Maulo bi ako DJ tungod kay walay lain nakahibalo aning ako ang kaagis. Gawas lang sa akong pamilya. Apan gito iyo ko kini. Karon si ingon mahatagan og buluwanong tambak ang akong kaagi DJ. Ako si Loreto nga taga San Miguel Bohol. Abi mo DJ, 31 years old na ako. Walay asawa, walay anak, walay uyaw. Dito niyo, gignan ko sa kuang inahan na magminyon ako. Aro masabdan mo ang tanan, isaysay ko sa sinugdanan.

Ay, ako lang ang tambag ni mo. Loreto, kinahanglan gyod nga magminyo ka na. Mentras, kaginhawa pa mi ng impapani mo. Ma, Loreto, nagagbabay dihas palibot. Ang kuwang langgod bitaw, kanang imong kaisog. Kanang imong diskarte ni mo. Pila na edad ni mo. Samantalang sa imong mga igsoon na anay tagduha, na anay tagtulo kabukanag, ikaw, wa pa gyod. Bisag usah, wa pa. At sa may plano gini mo sa mga kinabuhi ni mo, Loreto? Ganong wa pa mangyod ka mga asawa o mga uyab? Ah, mabotrata na nga panahon ba? Unsa pa nga panahon? Kana nang din akakakita na mo? Maayo pagsulti, ana. Ayaw ko ninyo padali, ah. Unsa ayaw padali, ah. Wabi ka na mo ginapadali ng imong papa ni mo. Pero kana nga edad, angay na ka magminyo. Tagain na mag-apo ng imong papa. Naunsa man uroy ka? Ayaw ba ya pagbiniis, ha? Base ba ya bugnaw kag simod?

0: dito nagigo na imong babae mo.
1: Anggol, gusto man ako nga manguyam og babae pero dili na ko kaya.
0: Unsa pa ba pasabot mo nga dili na mo kaya? Tudloan ti ka aron nga makapanguyab ka o unsa pa panguyab og babae?
1: Kol,
0: tigulang ka na.
1: Bata pa ko, Kol.
0: Naanak ka sa saktong edad. Angay na siguro ni mo nga makabaton o sariling pamilya. Dakit trabaho. Nindot ang trabaho ni mo. Doon na kay tulog ka unit. O niya naapagod kay motor. Di na malkansi ang imong maasawa, anak. Mabuhi na ni may mga asawa na rito.
1: Doon ako'y importante nga istorya ni Mugol.
0: O, sige ta. Aron maayo ang atong tagay-tagay. Maayo pa. Palitin na lang siguro ko kanang kape yun.
1: Kape, Kol?
0: Ayaw ng kape nga literal nga kape. Kanang kape ba? Nga kanang puwa-puwa ba? Kanang mainit ba? Aron nindot atong chika na to?
1: Sige, Kol.

0: Oh, ganun. Medyo init-init naman yun ang atong panagtagay na ito. O sa mga imong plano ni mo sa imong kinabuhi ni mo. Wala bang gagawa ang mahubog? Pag-inom maragod? Ano nga matugan yung gabay? Di mo yung kakatugan o yung kamahubog ba? O, imo na, imo na. Oh, unsa man gyud ah? Mga sawa ka? Manguyab ka? Or basig di na yung kamanguyab man to't matiguang na yung ka?
1: Kol, ang tinuod man kong kol isa dili ko kahiba manguyab tungod kay dili ko kahiba may ibog og babae.
0: Dili ka kahiba may ibog og babae? Ba't pasabuti mo?
1: Ining bayot man gugukol?
0: Bayot ka?
1: Kol, ay kinaya lang yung tingog di mo. Dugaran ako ng gitago ni mama nga bayot ko pero nagduduha pa ko kulang ako bang ipakita ni sa kadaghanan?
0: Yeah, baklag ka. Pela ka prosinto nga baklag ka.
1: Ang ako mong good goal is dilingi ko ingon nga 100% bakla. Tungon kay 30% dili ko ganahan magsuot og mga pangbabae. Sadyang
0: bayote.
1: Dili gyud ingon nga bayote ko. Bayot ko pero dili ko hilig magsuot og kanang mga pangpagwapa. Gusto ko nga lagi kaya pungutan naon pero bayot ko kukul.
0: Silahis ka. Mori tawag ka na silahis ka. O double blade ka.
1: Mama siguro na kol. Pero di ko kaya nga manguyab og babae.
0: Kung baon, kinahanglan magkahibaw na iimong inahani mo.
1: Dili sa kukul. Mahal ko nga magkahibaw ang akong ginikanan. Siguro, mabot na nga ang panahon nga ka na makaya na ginako. Pero kol, dino kayo uyab karon.
0: Doon na kayo uyab?
1: Oo, kol. 3 months pa lang ang among relasyon. Dati na isang kafgo.
0: Dating kafgo? Kinsa may pangalan na?
1: Edgar yung pangalan ng gol.
0: Edgar?
1: Pero, ang tinuod mong gol isa, mas maguwang pa sa niyo mo.
0: Mas maguwang pa na anak ko?
1: Oo, gol.
0: Gidog ko. Akong edad sa Quintay City na ko. Pila may edad na?
1: 71, Angkol.
0: 71? Mari Joseph, sa kadaghang lalaki sa kalabutan, padoong baga ng 71? Abi di mo, Angkol, ikaw masulti ni mo, sulti na yung magbaba ni mo.

0: Abi mo DJ na hadlok jud ko. Namutog ani mama nga dili gyud ko pure lalaki DJ. Namutong gingon ni uncle nako nga sila his or double blade ko. Pero lahi lang ko DJ kay dili gyud ko maibog og babae. Hando DJ din ako yung ka-text me DJ. Ikaw pa ang hinahanap ko. Ex-cap go. 71 years old yung edad. Maisa ka ng DJ. Kana mga napundar na ko DJ, gay ka na si Haha. Kunya nga akong kitrabahoan ng opisina, gay kan po na niya DJ. Kwartahan mga ni DJ kaya mga anak engineer, duwa ka doktor. Bakit ikaw ba? Muna DJ nga, nakapundar-pundar gud ko. Bago pa lang may DJ. No, bago pa lang may, wa pa lang may tuig, pero muna na nakabongga ng among relasyon. Muna yung duga nga mga pangitabo. Oh, bakit ikaw pa ang
1: minahal ko? Ay, wala gud ko'y lain nga. Ay, kabinla na rin akong mga kabdangan. So maabot ka panahon kundiin ikaw ragad, ikaw ragayod Lorito.
0: Salamat tayo babe.
1: Abi na mo babe sa kadagahan gyud nga akong nauyab sa imo rigyod ko giganahan. E grabe ni mo kalambing, grabe ni mo kasweet. Ah, sa tinuod lang, kabalo naman ako mga anak. Ah, doon natin relasyon.
0: Ah, kikabalo, babe? O, amasok ko yung mga anak?
1: O, amasok ko. May mahimo ang akong mga anak, o ako'y mahigog ba? Muna nga, malipayon ko karong adlaw. Nga nasayod na akong mga anak. Ikaw nalay ko, ang imo na lang mama mo, oy. Angay masayod ni ining tanan. Paiba lang imong ginikanan ni mo.
0: Medyo anong nagduha-duha yung ko DJ kung angay bang ipahibawan ako kung ginikanan. Tungkol bang ko DJ nga mas magulang pang akong uyab kasa sa akong mama. Edad sa akong mama DJ 66. Yung akong uyab DJ. Yung akong sugar daddy 71. Love gin ako sa DJ. Literal na love na ko siya. Maskin nga wala siya kwarta, love na ko siya DJ. Wala ko nagmatter anong iyang ginahatag, love na ko siya DJ. Nag-amping ng yud ko. Dili makahibawa akong silingan. Mabito DJ nga samtang nagsuwat ko ano yung nagkurog ko DJ. Iba siya may balaan sa silingan akong kaagi. Kabalo ko Lorito. Doon na yung ka-isultin ako.
2: Kuya, sige na. Isultin na ni Mama.
0: Oh. Pwede ba? Hindi. Kami lang una ni Mama ang mag-istorya.
2: Nga naman ya. Mahadlo ka makadungog sa imang sekreto.
0: Sige na, hindi. Gawas usa. Kami lang usa ng imong kuya na mag-istorya. Onsa. May uyab ka. Pero tigo lang na.
3: Kano nabili mapukag tigo ang babae? Alangan man og. Ay, alangan man magmamana na ko.
0: Dili babae. Ma.
3: Onsa dili babae? Onsa buot ni mong ipasabot ka dili babae? Lalaki yung mong uyab, di ba?
0: Oo, ma.
3: Salbahis kang tawanan ka. Ayaw rin kong kugyaga-yaga eh, Lorito. Tinuod ko nga imong inahalag tambag din mo. Tarong ako, Lorito.
0: Managtarong ko.
3: Subuot ipasabot, tinuod ko nga may uyab kang lalaking tiguang.
0: Oo, ma.
3: Naunsa man yung taong ka, Lorito? Diin man yung magibutal imong utok din mo, ha?
0: Nagkihigbaan ni ma. Nagminhalay mi.
4: Naghalag
0: Gidawat ako sa ngabong buo. Asa man ang tao ka nakatoon na?
3: Wate kaliwat baklaw! Wate kaliwat bayot!
0: Mahal. Mahal ako siya, ma. Mahal ako si Edgar.
3: Ay, ambot niya mo. Kumbuhi pa itong ibang papani mo. Malapa, malapar, masumbag, makulata yun ka. Pasalamat ka ako na mukulata niya mo.
0: Ma, sige na, ma.
3: Bahala ka.
0: Taga-antaga kwarta, ma. Taga-antaga kwarta. Pero may gusto niya mo.
3: Og maaman o galing na. Makasurba sa to ang kapobrihon, wa kay problema. Oh, naakay 5,000. Og mahatag di mo ng kwarta, ha? Di na ko, mangilabot di mo.
0: Oh, sige, ma. Gasit lang. Oh.
3: Pila man eh?
0: Ah, 15,000 na, ma.
3: Ah, 15,000. Be? Wow, 15,000 gitoon. Oh, sige. Diin, mama magpuyo.

ko ang imong anak ni mo. Oh, abi ni mo pare, este, kede nga, so may ako itawag din mo. Madaog, manong or kuya. Ay, bisag unsa lay ang mag-itawag din mo na ako. Pwede ba, kedeng dire lang usa ko mulingkod kay murag naglain ang akong paminaw nako, naglabad ang akong ulo. Pasensya na babe, wadyog ko magkatarong og atubang sa imong mama ni mo. Wala problema babe. Ay, nitukara po ng akong ang akong high blood. Nakulbaan magugo sa imong mama ni mo. Abi maguna ko o kasabaan ko niya. Mauna nga, puraga. Naglaay lang akong paminaw na kunisaka kong dugo. Abi ba, taga-ayas akong tubig.

Babe, kumamanggal ng hinungdan, may pagulat na lang tami at tubang ni Mama. Ayaw. Gusto ko magkaila ko sa ibang Mama. Ay, tinuot yun. Lidso na ay kipagkamaldita ang ibang Mama. Pero ako lang masulti ni mo. Dili ka na mo'y hinungdan nga para ma-discourage ko ni mo. Palangga teka. Palangga sad kayo teka, babe. Mahal teka. Ayaw pagpasakit-sakit. Dili ko gusto magsakit ka. Dili ko gusto nga magkita nga magluya ka. Maagane. Sige na. Ay, pagpahilot ko ni mo. Lain ang akong paminaw ko.

Sabi mo, DJ, nagsakit ang ako ang uyab. Ni si Edgar. Sabi ko siya, high blood, DJ. Tingala ko, DJ, nga pila ka-adlaw, naglisod na sa istorya. Na-stroke dahil ang akong uyab, DJ, ang akong live-in. O ba na ba na? Dahil sa Sidyo niyo, ito pala ang pagpabilin paghapon sa hilo mga mong relasyon. Kapalit ay walay silingan, walay kinsa nakahibaw. Inangunta na DJ, guunsa daw na ako si Edgar. Tignan ako ng uyuan. Sidyo niyo, huwag gidamha. Niabot ang usa ka dakong bangungot, DJ. Sabi mo, DJ, unsa ang bangungot? Niabot ang panahon, DJ, nga. Na nasa critical ang kondisyon sa kuwang banabana, DJ. Gidaan ako sa ospital tungod kay dili naman sa mukhaon o pila kaadlaw. Maski lami ang sudan di sa mukhaon. DJ Unyo. Hanto na dasa sa ICU. Tungod kay critical na yung kondisyon. Grabe akong kadlok ugalisang, DJ. Tungod kay nawad-an mo sa ginhawa, urasag na kuma, DJ ba? Abi mo, DJ? 6 days siya nga nakumatos. Pag 1 month kapin nga nagpuyo sa ospital. DJ, no, grabe kadako sa Mumbai runon. Grabe kadako sa Mumbai runon, DJ. Almost 700,000. May labot sa mga maintenance o may labot sa mga tambal. DJ Onyo, nighttime DJ nga. Gihawiran o gikuptan pag-ayong akong kamot. Sabdang. Tigtanaw ko niya, DJ. Nga nagkalisod na siya. DJ Onyo. Samtang binaog ko sa ospital, nagpalit kong sudan ng sabaw. Pagsakan ako, kitabang na siya sa doktor o sa mga nurse. Ibalik na po siya sa ICU. Huwag dito na, DJ. Igawas ang doktor, gibuhat na nila ang tanan. Wala na. Wala lang akong banabana, DJ, nga si Edgar. Gikuha na siya. Sobra ko nga nasakitan, DJ. Mga napundar ako, DJ, kaya ni Edgar, nabaligyan ako, DJ, tungod kay maulaw ko kontak, maulaw ko og hangyo sa iyang mga anak. Ang anahatag ni Edgar, ibaligyan ako, gibayan ako sa ospital. Ako kaya kantida, DJ. Apan dilin, importante para nako mga kabtangan. Si Edgar, akong bana, may akong gikinhanglan, DJ. Grabe ang stress ako nabati, DJ. Gusto ko musunod. DJ, unyo ka. Tambagi ako. Dili ko kadawat si paggawa ni Edgar. Dili ko kadawat. Tabangi ako, DJ. Ang pasano ko ni tanan, huwag din na lamang kutob ang akong sugilanon.

kumpara sa mga ordinaryo mga asukal nga makita ninyo sa mga tindahan. Doon na kini polyphenols, flavonoids o phytonutrients nga makapalong sa mga toxins o makatabang sa longevity o taas nga kinabuhi. Samtang ang ordinaryong asukal taas sa glycemic index, 65 to 80. Pero ang coconut sugar, mubo lang, aniya lamang sa 35 ang glycemic index. Busa, kung gusto nimo malikayan ang diabetes, coco sugar ang solusyon. Mao kana ang sweetener sa atuang kape. Huwag ka na palangdaan ng mga sagol, mga senior citizens, healthy na ka na. Unsa na lang kaha kung atua pang apilan sa uban ng mga natural ingredients nga naa sa matag sachet sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa matagtasa, makatabang sa paghatag ka na itong tamang energy, makapag-detoxify sa tuwang lawas o makapaayupod sa tuwang mood, makapamenos sa risgo sa diabetes, makapa-active sa tuwang panghuna-huna o makatabang sa pagmentinar sa tamang timbang. Lisod kayo nga masubrahan ang imong timbang mga kaisuhunan, no? So healthy gid kayo ni siya. Puno kini sa omega 3 alang sa tuwang heart, heart friendly, xanthones gikan sa mangustin alang sa mga anti-cancer o anti-inflammatory effect. Mauni nga kape nga maka-relax, maka-energize o makaayog yun sa tuwang lawas. So magpito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix na ta. Busa, ayaw na paglangan sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, kay mama, papa, tito, tita, kaninyong tanan. Adto na ta sa pinakaduol nga butika sa tuwang lugar. Ang inyong pangitaon, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Siguradua lang nga gama kini sa Melvin Food Supplements Distributor. Tanawon ganyan nyo, no? Makita man na ninyo dito sa kanabitong packaging ang Melvin Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. Ayaw kalimot ha, mga ate kuya. Paki-like o follow sa ilahang Facebook page alang sa mga updates o mga promotions. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Salamat sa inyong tanan sa padayon nga pagsalig sa mga produktong herbal sa Melvin Food Supplements Distributor. Hangtod sa sunod nga higayon. Ako gihapon ang inyong makabayan JJ, padayon nga muhatag nining maong pahinumdum. Kung gusto ka nga lami, herbal o healthy coffee, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ang pilion. Ako ang inyong makabayan JJ, hangtod sa sunod.

Okay, mga kasalingan, wala naman kita yung oras, mga palangga. Inyong nabati ang drama ni Dorito sa may inyong matambag, mga egsoy. Nagandang salamat, mga higala, sa inyong pagpaminaw. Antod na lamang kita. Ugma buhon sa samang oras o sa samang istasyon. Nagandang salamat sa Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Coffermans, Pito-Pito Mineralized Wap, Pito-Pito Limit Oil Hot Extract, Pito-Pito Herbal Oil, Pito-Pito Relaxing Gel, and Mimo Pro Plus for Kids. At Domus Butika, kinadya maigsoon, mapalit ang ato ang mga produkto. Nagang salamat mga higala sa inyong pagpamina. Ando na lamang kita sa sunod higayon sa mga oras o sa samang istasyon. Kini na lamang ang inyong dramatista, dramaturgo sa mga radyo, DJ Oni Octambayan. Ako na lamang usap, mag-iingon sa ato ang letter sender. Nasaad ko sender sa kitgat para ni mo. Walay makapugong sa kinabuhi sa tao. Maskin pa ga-uros-uros imong gugma, nag-uros-uros imuhang kwarta, mga panalangin, dili pigid na enough aron nga mapungan ang kinabuhi sa tao. Kung diharagin na sa taman, diharagin na sa taman, nagkuhao na sa kino. Nipahuway na ang imuhang pinalangga. Angin mo siyang dawaton, kaya nahiluna na siya sa laing kalibutan. Kung magpakita pa ka nga masulubon ka, dili sa kahimutan dito sa laing kalibutan.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
7: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-58
8: Magnum C, the most nutritious food supplement.
9: Hello, sir.
10: Hello.
9: Sir, unsa ganito imong pangalan, sir?
10: Ibig sabihin ko sa kwento ng Cagayan de Oro.
9: No, asa man ka nakapalit sa Magnum C, sir?
10: Sa ano, sa Hana Ma'am Hana.
9: Hana Pharmacy.
10: Yes.
9: So asa man imo nadunggan ang Magnum C, sir?
10: No, may kasama ako ng ano, kasama ko sa trabaho. Idala ko na dito sa Juan, dito sa Sinto ng Santran. Masipit ko ugan ng hinga. Tapos taga ng tambal ako na Juan, pero wala may alibyo. Nung nagsama kami, sabi niya na try mo yung ano, yung Magnum C. Tapos ano eh, palagi kong minom araw-araw. Ngayon ma'am, wala na. Okay na, kung sino yung katawan ko. Tapos yung ano, may bukol ako sa likod ma'am. Nawala na ma'am, wala na lahat. Tapos yung paghinga ko, okay na yon. Wala nang problema kasi araw-araw ko na iniinom to eh.
9: Maayo, wala lang kayo laing giinom. Ang giinom lang gini mo kay Magnum C.
10: Yes ma'am, tapos yung hiyang coffee.
9: Yes po, hiyang coffee.
10: Masarap. Palagi ko nang umiinom yan eh. Hindi ako umiinom ng ano ma'am, ng hiyang, tapos yung capsule Magnum C. Sana yun ma'am, wala. Kundi siya na ako ma'am. Dahil sa Magnum C, napakasalamat ako sa inyo. Kasi yung sakit ko nawawala eh.
9: Sir, kung pwede niyo ma-invite ang ato ang mga kuan, mga listener nga mag-try sa Magnum C?
10: Isa pong nakadungog sa kuan, isa po naminaw sa radio, sa 27, try lang ninyo ang kuan Magnum C, saka yung hiyang coffee. Nindot na siya, nindot. Sakit po, nawala eh. Yun lang.
9: Sige po.
10: Nindotan ang ano po. Sige po.
8: Magnum C! Mag-Magnum C para di ka magsisi.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant, pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3
11: B3, B6, B7, Vitamin D ug E ug Vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: 10:22.
13: That time check was brought to you by
14: Governor Engineer Raul Mabanglo.
13: That time check was brought to you by
14: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
15: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
16: FM Radio.
17: Dili tanan online available ang uban, galik kay lang yun na nimo. Why? Hala na. No.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Isang mapagpalang araw, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico again, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan. Then welcome sa inyong pinakaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? What's up, Doc? Topic today, we're going to talk about the spina bifida. Paka-message po kami kung may mga other term po sa inyo nito para mapag-usapan din natin ito. Paano ito na nangyayari at saan ito nanggagaling? Mga kadahilanan, sintomas at sinyales, komplikasyon, treatment modalities and protocols, pati na rin ang wellness management para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon. Well, ano nga ba itong kondisyon nito? Well, ang spina bifida ay isang congenital condition. Ibig sabihin, kasama ito sa pagbuo ng isang sanggol habang nasa sinapupunan pa ng nanay. Ang pangalang spina bifida ay galing po sa Latin na ibig sabihin split spine. Kapag normal ang pagbubuntis, may tinatawag po nating neural tube na nagsisimulang mabuo sa unang tatlo o apat na linggo sa pagbubuntis. Ang neural tube ay nagmumula mismo sa utak o spinal cord at mga butong bumabalot dito. Pero kung hindi mag-close ng bumuo ang neural tube, magkakaroon po ng butas o gap ang spine at dito po pumapasok po ang spina bifida. Sa tatlong pangunahing uri po na nakikita po ng mga doktor, no? Una po dyan ang spina bifida occulta. Ito yung pinaka-mild, no? Sa x-ray lang kadalasan natutuklasan ito, may maliit na hiwa o depekto sa buto po ng spine pero hindi po lumalabas po sa spinal cord. Minsan may clue sa balat po gaya po ng maliit na dimple na kung saan ay marami po tayo nakikita po dyan, especially sa lower pelvic area, no? Sa lumbar or sacral area na parang may dimple, no? Isa yan sa mga signs or clue na makikita po natin particular sa likurang bahagi, no? Konting buhok, no? Or birthmark sa likod, no? Kadalasan walang sintomas po ito, mga kamakabuhay, no? Ang pangalawa naman po, yung isang uri po ng meningocele. Ito naman ay medyo maseryoso. May fluid-filled sac na lumalabas sa butas po ng spine. Pero hindi po nadadamay po ang spinal cord mismo. Hindi naman lahat may nerve damage. Pero nangangailangan pa rin ng surgical repair, no? Meron din pangalawa na myelomeningocele. Ito yung pinaka-severe at pinakakilala sa lahat, no? Dito sa parehong meninges o covering ng spinal cord at mismo spinal cord at nerves ay nakakalabas ng isang bukol o sac sa likod. Dito madalas na nagsisimula ang malalang nerve damage, paralysis, bladder, at bowel problems, pati na rin ang learning difficulties, no? Ang tatlong anyo nito ay magkakaiba po ang impact, pero ang mensahe po lagi natin dito, no? Ang spina bifida ay isang uri po ng kondisyon na nagsisimula pa lamang bago pa ipinanganak at may panghabang buhay na epekto depende sa severity po nito. Now, how about doc sa integrative modalities and wellness? Kaya dito po pumapasok po ang naturopathy at integrative wellness. Dahil spina bifida is lifelong. Ang focus is management, comfort, at quality of life improvement. Una po dyan ang nutrition. Mga pagkain na mayaman sa folate, no? Like spinach, kangkong, malunggay, beans, lentils, no? Vitamin B12 mula sa eggs, dairy, at fortified foods. Mga mayaman din also sa mga protina para sa mass strength at healing, no? Herbal support naman like turmeric at ginger, mga natural anti-inflammatory na nakakatulong sa nerve pain at circulation. And of course, malunggay din also na mayaman sa vitamin A, C, E, at minerals para sa nerve repair. Makabuhay vine traditionally known for immune boosting at anti-inflammatory support. Mangosteen rind naman na mataas sa antioxidant at santones na pinaka-powerful na protektahan ang nerve cell. And of course, don't forget to have juice therapy every day, no? Like nerve nourishing juice, like pwede nyo pong pagaluin ang malunggay leaves, pepino, green apple, at calamansi, no? Or anti-inflammatory juices naman, just like turmeric, ginger, pineapple, and carrots, no? Immunity booster naman like guava, lemon, spinach, and celery. And energy smoothie naman, pwede kang mag-shake ng banana, soy milk, chia seeds for muscle support, no? Lifestyle and rehabilitation, importante po yun. Yung regular na physical therapy para sa movement to prevent stiffness, yoga and gentle stretches, no? Guided for breathing exercise, and of course, relaxation. Mind-body therapies, meditation, guided imagery para sa emotional well-being, adequate hydration, mahalaga po para sa bladder health, no? Of course, sunlight exposure, vitamin D for bone health. And of course, the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Ito ay very special formulated mula sa pinagsamang herbal ingredients na may synergetic effect. Well, paano nga ba makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee? Lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. Pero anyway po mga kamakabuhay, bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para lamang sa konting paalala po ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw, ha?
2: What's up,
4: mga kabuhay, dahil isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik at handang-handa na po tayo magpapatuloy, kaya huwag na po natin patatagalin pa ito. Ang tanong kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay kayang-kayang suportahan at i-prevent ang spina bifida at paano ito makakatulong sa ating kalusugan. As we mentioned a while ago po mga kamakabuhay, ang spina bifida ay isang congenital condition na may lifelong effects. May paraan para masuportahan po ang ating katawan at mapapabuti po ang quality of life. Kaya po dito po papasok po ang role ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. So madali salita po mga kamakabuhay, ang dalawang produkto na ito ay hindi man po gamot or cure para sa spina bifida, pero nagbibigay po ito ng complementary support sa ating katawan, lalong-lalo na pagdating po sa nerve function, circulation, at overall cellular health. No? From EXL Makabuhay Capsule, ang EXL Makabuhay Capsule ay potent anti-inflammatory at antioxidant herbs plus essential vitamins. Ano pong ibig sabihin nito para sa spina bifida? Ang anti-inflammatory effect sa spina bifida, ang nerves tissues ay prone sa stress at inflammation. Ang natural compounds sa capsule ay tumutulong na bawasan ang pamamaga sa nerves at tissues na pwedeng ma-relieve ang discomfort at ma-improve po ang circulation ng lower body. Pangalawa, neuroprotection at cellular repair. Mga antioxidant properties ang ingredients na tumutulong na protektahan po mismo ang nerve cell mula po sa oxidative stress na mahalaga, lalong-lalo na sa mga pasyenteng may compromised nerve functions. Pangatlo, immune and general health support from malunggay, vitamin C at iba pang mga components na nagpapalakas po ng immune system at overall health. Kaya mas handa po ang ating katawan laban po sa infection, stress and chronic inflammation. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman ay hindi naman po ito basta-basta na ordinaryong coffee ha. Pinagsamang functional herbs at superfood na para sa nerve, energy at antioxidant support. From circulation and energy support, ang kombinasyon po ng ginseng, turmeric at arabica coffee na tumutulong na enhance ang microcirculation na mahalaga para sa nerves at muscle lower limbs. Anti-inflammatory at antioxidant synergy, itong klaseng uri po ng EXL Makabuhay Black Coffee dahil po sa kombinasyon po ng mangosteen, guava, purple kern at turmeric na nagbibigay po ng powerful antioxidant boost na protektahan po ang nerve cells at tissue integrity, muscle and tissue nourishment. No, dahil ito ay may HMB at ATP peak na isa sa pinaka-espesyal na ingredients ng EXL Makabuhay Black Coffee. Dagdag po pa ang spirulina na tumutulong sa muscle support at cellular energy na mahalaga para sa mobility at strength po ng pasyenteng may spina bifida. Of course, the digestive and detoxification support from psyllium husk, agaricus mushroom, and other plant-based ingredients na tumutulong sa gut health at waste elimination na indirect pero mahalagang part po sa wellness management, lalong-lalo na sa bladder at bowel issues. Kapag pinagsama niyo po mga kamakabuhay ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay nagbibigay po talaga ng holistic support. No? Una po dyan ang nerve protection at reduces the inflammation. Pangalawa naman po, it improves the circulation and tissue nourishment. Nagdadagdag ng enerhiya at muscle support para sa mobility and of course the immune booster at antioxidant defenses. No? Sa madaling salita, kahit hindi man nila maayos ang structural defect po ng spina bifida, pero pinapalakas nito ang katawan at nerves na nagbibigay po ng better functional capacity at tumutulong sa overall wellness management. Kaya sa mga kamakabuhay po natin dyan na nagsasuffer po ng ganitong klaseng uri ng kondisyon o kaya supportive care ng mga pasyente, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay natural na katuwang sa holistic support. No? Pinapabuti po ang cellular health, nerve support at energy habang tinutulungan ang katawan na maging mas resilient at healthy po ang ating katawan. Again, bagamat hindi man po cure para sa spina bifida, pero malaki ang maitutulong nila para sa supportive wellness management. Pinapabuti po nito ang kalakasan po natin, pinapakalma po ang inflammation at pinapalakas po natin ang ating katawan laban po sa komplikasyon. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang spina bifida ay hindi simpleng kondisyon. Ito ay hamon sa katawan, emosyon at pamumuhay po ng pasyente at pamilya. Pero hindi ibig sabihin na wala na siyang pag-asa. Sa pamamagitan po ng medical management, integrative wellness at suporta po ng pamilya, maraming tao ang nakakapamuhay po ng buo at masaya kahit may spina bifida. Ang pinakamahalaga po dito, preventive care sa pamamagitan po ng folic folic acid bago at habang nagbubuntis, lifelong support sa mga apektado, holistic wellness gamit po ang mga herbal support at tamang lifestyle. At syempre, nandyan lagi po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang katuwang sa kalusugan, hindi para gamutin ang spirula bifida, kundi para bigyan po ng dagdag na lakas at proteksyon ng ating katawan. Dahil sa dulo, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa pag-asa, pag-aalaga at mas magandang bukas para sa bawat pamilya. This is Dr. Glenn Sanico na alagaan po natin ang ating kalusugan araw-araw, kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga at huwag pong kalimutan manalangin. Kaya po stay healthy, stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day para sa inyo.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
9: FM Radio.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
9: FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit-pagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inyong bakutuan ng banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi po natin mababasa, tuloy-tuloy lamang po kayo at huwag kayong mag-worry dahil po magre-reply naman po kami sa kakulang gabay para sa inyong kalusugan. Alright, our first texter from Teresa mula sa Puerto Princesa City. Sabi niya, Doc, I've been diagnosed with high phosphorus levels sa blood at minsan pagod na pagod ako. Sumasakit po ang muscles ko at nag-aalala ko sa kidneys ko at sa energy ko sa pang-araw-araw. Naku po, high phosphorus level ang health case ni Ms. Teresa, no? You know what, Ms. Teresa, no? Ang high phosphorus ay usually nagmumula sa pag-strain po ng kidneys at bone metabolism. Kailangan po ng katawan ng phosphorus para sa energy at bone health. Pero kapag sobra-sobra ito, na-stress po ang kidney at nadi-restore po ang calcium balance. Kaya minsan, nakakaranas tayo ng pagkapagod at pagkakaroon ng muscle aches. Sa integrative perspective, no, importante po nating malaman na may oxidative stress ka, low-grade inflammation at mineral imbalances. Sa ganitong klaseng uri na kondisyon, ang kidneys niyo po ay nag-work overtime. At pwedeng maapektuhan ang overall cellular health. Kaya critical po ang regular monitoring sa doktor at lifestyle support para hindi po lumala ang ganitong klaseng uri na kondisyon. You know what? Ang EXL Makabuhay Capsule ay isang uri po ng supportive supplement para sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. Maari ito makakatulong sa anti-inflammatory support para ma-manage po ang systemic inflammation, antioxidant at cellular protection para protektahan mismo ang cell, ang gut immune support para tulungan po ang digestive at metabolic balances. May role din ito sa energy metabolism para kahit may high phosphorus ka, mas mamamanage po na maayos po ang energy production and even ang pagkakaranas po ng fatigue. Samantala po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay pwedeng makatulong sa digestive stimulation at energy boost at mental alertness din sa pang-araw-araw. Lagi po natin tatandaan, ito po ay wellness support para sa ganitong klase yung uri na kondisyon. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga, no, at araw-arawin po natin. Ika nga, consistency is the key. In addition, kidney-friendly diet, limit your processed food, hydrated well, gentle daily movement, at tamang tulog, at syempre, stress management, diba? Alright, we have another texter. Doc Glenn, I was recently diagnosed with multiple myeloma. Ako po, pagod ako, sumasakit ang bones ko, hindi ko alam kung ano nang gagawin ko sa katawan ko. Then minsan naguguluhan na ako kung saan lang sumasakit ang katawan ko at minsan digestive comfort din. Paano po mapapalakas po ang aking katawan habang sumasailalim ako sa treatments? June from Cebu City. Uy, nako po, no? Ang multiple myeloma ay nakaka-apekto po talaga yan sa bone marrow at immune system. Kaya minsan, nagiging mahina ang katawan sa infection at nagkakaroon po talaga ng bone pain. Ang digestive discomfort ay pwede rin dahil po sa treatment or nutrient deficiency. You know what, no? Isa sa mga key challenges po nito ay yung chronic inflammation or oxidative stress, immune suppression at low energy level, no? Na napaka-importante to have the critical medical monitoring, lalong-lalo na para sa blood counts at organ function. Pero supportive lifestyle practices, nakakatulong po ito para sa pag-maintain po ng ating katawan. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng anti-inflammatory support, cellular protection at gut immune support na mahalaga para sa immune compromise ng pasyente. Tinutulungan po itong i-sustain ang energy metabolism para mas ma-manage ang araw-araw na fatigue. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay pwede makatulong po sa digestive rhythm, mental clarity at mild energy boost. Of course, with a moderation kasama ang regular medical care. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before a meal. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup sa umaga. And please take note, samahan niyo po ng gentle walking, small frequent meals, hydration, stress reduction techniques, and proper sleep. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat. Hindi lang physical na aspeto, kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya't magtiwala po tayo sa kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-ingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
6: FM Radio.
0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio.

Kapamilya, ka-vimes! Mo to ang chart-topping hit nga Move Like Jagger. Gikan sa bandang Maroon 5 featuring Christina Aguilar. Katong nga kanta na himong sa kapinakadakong pop anthem sa kalibutan tungod sa catchy beat, whistle intro o minsa ay sa pagsalig. Pagsalig sa kaugalingon. Ang titulo ni ini ginspira sa legendary Rolling Stones frontman nga si Mick Jagger. Ang ilado sa iyang unique o energetic dance moves, mao nga ang kanta nag-awhag nga ipakita ang imong confidence o personality. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok nga siyempre mamahimong ikaw. By the way, mga kapamilya, ka-vibes, welcome! Welcome sa programang Favorite Mong Request. Antod, alas 12 lang ta ka-vibes. Kaya doon na yung mga programa. May kausaban sa itong programa diri sa itong sibihanan. Ayaw ko malaka kay sin pagi sa ka-oras lang itong programa. Paningkamutan na itong ma-play. Tanan yung mga requests, yung mga greetings or mabasa na ito tanan. Yung mga greetings sa Patimbaya. O siyempre, alang sa inyong greetings, request, Patimbaya ka-vibes, i-text ka na sa itong text line 0951-220-0478. O para usap sa itong Facebook Live, sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live karon, o sa mga wala pa nakatanaw nga doon ay load, i-search ka-vibes ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. O arbasin, natingala mo kapamilya ka-vibes nga wala tayong music sa atong Facebook Live tungod kay naglikay ta sa copyright claim sa mga music nga atong gipang play. Gusto mo maminaw nga naminaw through online, pwede kayo maminaw mo pamaagi sa atong mobile apps. Pwede kini pwede sa ninyo maminaw pinaagi sa atong mobile apps. I-download niyo sa Play Store ang FMR Philippines. Scroll down niyo, makita niyo rito ang FMR Davao de Oro. Sa pagkakaroon na doon natin naminaw sa itong mobile apps nga 4,000 ang naminaw sa itong mobile apps karoon. May pagkaminaw kaninyo draw. Siyempre salamat sa always nga pagpaminaw o salamat sa always nga pag-tune in pamagi sa itong mobile apps. May pagkaminaw subs sa itong mga solid ka-vibes na itong naminaw na karoon na silang tagsatag sa kapanimalay. So may mga tikaran draan na silang opisina karoon. May pagkaminaw, may pag-tune in. Sa mga solid ka-vibes na ito nga nag-share sa itong Facebook Live, nag-react. O siyempre sa mga ka-vibes na ito nga nasa lang tagsatag sa kapanimalay nga naminaw, pamaagi sa radyo. May pagaminaw, may pag-tune in. O salamat sa always ng pagpaminaw, kapamilya, ka-vibes. O karoon nato ng higayunan gamay ang timpo pinaagi sa Osaka R&B, a classic na daghan gayapon ang makarilit. Para sa tanan, doon ay gustong pasalamatan, higugmaon o hinumduman. Because of You by Neo. Gano'n lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro sa programang Favorite Mix of Rock, Kapamilya, Ka-Vibes!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center. Nabunturang Branch, located at LYR

0: mga po nagkapaminaw sa programang favorite mong request. Welcome back, kapamilya ka Vimes. Nagya po na ako gaya po ninyo mga kauban sulod sa isa ka oras nga programa. Siyempre, paboritong tambayan ninyong tigplay sa inyong mga request, tigplay sa inyong mga tigbasa, sa inyong mga patimbaya. May pagkaminaw sa tanang solid ka Vimes, sige naka-tune in gihapon hantod karon. Sa mga ka Vimes na ito, ang karon pa naka-tune in. Ayun ang nagibalhin ng dial sa inyong radyo, kapamilya ka-vibes. Daging salamat sa mga ka-vibes na ito nga always nga nagatimbaya, always nga nagasubaybay, pinagi sa inyong radyo, pinagi sa Facebook Live. Huwag sa tanang naminaw, gamit ang itong FMR Philippines mobile app. Asaman mo karon, salamat kayo kay giuban or gihatagan kayo panahon. Kapaminaw sa itong programa or sa matag programa diri sa itong sibihanan ng kapamilya ka-vibes. Amo usbon para sa itong text line 0951-220-0478 o siyempre sa itong Facebook page FM Radio 96.7 Davao de Oro. Pakilike and follow ka-vibes o pakishare sa itong Facebook live karon para daghan ng mga kita, daghan ng mag-comment, daghan ng mag-request silang paborito nga kanta. Og siyempre sa mga solid ka-vibes na itong always nga nagapaminaw, always nga nagaatang sa matag programa diri sa sibihanan kang Ate Ruth Rimultaniog dira sa may Tamia Compostela. O siyempre kang Ma'am Dalia Upamin Panos dira sa may Barangay Kabakungan. Sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalia Upamin Panos sab kang Kuya Yigi, kang Ate Ima, kang Boss Kian, kang Janine o kang Loyloy. O siyempre sa mga kasilinganan usab ni Ate Ruth, sa iyong mga anak o siyempre kang Bibi. May pagkabinang usap kang Kuya Rekrek Orbuda dala sa may Barangay Pangutusan, kang Ate Minda Orbuda, kang Boss Joseph Malaloyon o siyempre sa tanang mga ka-vibes sa to dala sa may Barangay Pangutusan, ang Balois family, kang Jason Balois. O siyempre ang Mamayabay family usap kang Joy Mamayabay. May pagkabinang, may pag-tunin kanyo dala kang Redin Sincala o kang Aljo Bernal. May pagkabinang, may pag-tune in kanyo dala. O siyempre, sa tatanan itong mga solid ka-vibes ng mga tricycle driver nga hantod karon ng biyahe kayapon. Amping o always, always pag-amping ka-pamilya ka-vibes. O siyempre, always nga magdala og tubig para just in case nga uhon ka. Di na ka mugasto, diritso na lang katungab. O siyempre, sa itong mga tindero-tindero, usab nga always yun nga nagapaminaw sa itong programa. May pagkaminaw, may pag-tune in kanyo dira. O sa mga tindero-tindera, laborer, asaman mo karon nagpuesto sa madra sa may isdaan, aprutasan, gulayan, karnihan. May pagkaminaw kanyong tanan. O siyempre, sa itong mga security guard, watchman, nga always, o always yun nga nagapaminaw sa mga ginikanan karon nga nagulat sa ilang mga anak sa tingpauli. May pagkaminaw, may ngudto kanyo dala. O sa mga ka-vibes sab na to, nga naniudto karong orasa, may pagpaniudto, may pag-tune in kanyo ka-vibes. O siyempre sa mga ka-vibes sa to, nga nasilang bukid karon nga samtang nagbungkal or nagtrabaho silang kabukiran, always nga nagadala og radyo para lang makapaminaw o makatune in diri sa itong programa or diri sa itong sibihanan. Daghang salamat, solid ka-pamilya ka-vibes. O karon paminaw na to ang usa ka OPM hit na daghan ang nakarelate tungod sa iyang emotional emotional nga mensahe ka-pamilya ka-vibes. Kinya kanta ng hisgot sa pagtipig sa mga panumduman sa usa ka special nga tawo. Murag usa ka museyo din ang matagpahiyom, istorya o gugma nagpabilin, nagpabiling buhi sa atong hunauna. So doon na atong kanta ka-pamilya ka-vibes, Museyo by Elessa Maturan. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro sa programang Favorite Mong Request ka-pamilya ka-vibes.
1: FMR, Favorite Mong Request.

0: gingnan ko ni mug weight. Hantod ka ron? Naghulat gihapon ko. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jude. Birting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jude, ako paminaw. Murag, okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kikin sa lawas.
2: Di na Jude mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hello, kamakabuhay. Welcome sa tong tulumanon. Makat-on ka na usab sa daga mga butang o sa mga produkto nato ng bonggang-bongga o ang pagpanambag nato sa SWAT storya sa ato ang magtatampo atong sender karon sa Tambagi ko, Lady Batod.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaran. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka man gani niya. Unya karon nga paluiloy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoy og konsiderasyon mo para nako, Delo.
1: Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
2: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
1: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.

0: Maraming salamat ang bonggang bongga, kamakabuhay, and welcome ni Ninde. May gusto ko sabihin, pero hindi po pwede. Kaya, anyway, welcome po uli sa ato ang tulumanon, nga makat-on ka ng bonggang bongga sa imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusan.

0: kabuhay day ka makabuhay unsa man ang oras nimo karon diha simong nahimutangan samtang naminaw ka sa tambagi ko Lady Badud sa gihapon ka himsog and as well as kabaskog sa panglawas mo atong kanon ng iampo sa labawng makagagahom. Ako si Lady Badud, magkuyog na usab kita sud sa saka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug maapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Daghan gyapon ta gisgutanan mo na imong paabuton ng bonggang-bongga kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. O ganun ka makabuhay ni ng sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Today mo ang ikaupat na yugto kon chapter 4 sa iyang story. Di na ito maglangan. Uy, o sa pa may dugaya na ito? Nga di na magkita paingon. So now na kay ready na ba yung tantanan? Nga ng sumpay din nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badud. Tambagi ko, Lady Badud.

Lady Badud, hindi ko po nadepensahan si Monet sa kanyang litanya laban kay Yuri. Alam kong nagalit ang huli, pero nakiramdam lamang ako noon. Ipinagdarasal ko pa na baliwalain na sana ni Yuri ang lahat. Pero nagkamali ako.

Batod, naunawaan ko naman ang sama ng loob ni Yuri. Sa panig ko, pinagsumikapan ko naman na maisaayos ang lahat. Pero marahil ay marupok akong tao kung kaya't madalas akong nakalilimot na paniga naman si Yuri sa mga sandaling dumarating sa bahay, si Monette.

0: Nakiksulti ko ni Monet. Daghan kong pangutana niya, Delo. Unsay, gipakiksultihan mo niya, Pahore. Bahin ninyong duha. Ha? Gipangutana ko siya kung gusto ba siya nga magkabalik kamong duha. Oh, wa siya mitubag. Pero akong nasabot, positibo sayang bahin. Pa, ikaw, Delo, anak. Interesado ka bang makigbalik kang Monet? Pa, kun o, unya mauaw ka lang mo angkon. Ako na'y mahibaw. Ako na ang mangitagpaagi nga magkabalik kamong duha. Unsa, aron matibuok pagbalik ang inyong relasyon, ang inyong pamilya. Kay kanang relasyon ninyo ni Yori, makauuaw kayo ka na. Dili ko pabor ni anak. Buhi pagani kamo, gipang sunog na kamo sa impyerno. Pa, kaniya to pangwa makauyo na ako ang imong amahan, Delo. Dili na bago para na ako ang iyang pagdisgusto sa tong relasyon.
1: Ako na mangayo og sorry sa gisulti ni Papa Yuri.
0: Okay lang. Ang importante, ikaw, okay ka pa man kaha sa tong relasyon.
1: Okay pa man.
0: Ngano? Abi kog dili na. Kay andam ko mo pataas ako mga kamot ug pasagdan ka makigbalik sa imong asawa.
1: Yuri,
0: o kung tinuod nga okay ka pa sa tong relasyon, unta, paninguhaon mong dili ko masakitan sa mga higayon nga niya ang imong asawa. O.
2: Ana, Gyod, maprangka kita sa tong gusto. Nya kita pong iprangkahan, mag-evaluate sa dano. Maglibog dyan ko aning dramaha kung asa ko mudapig sa bana nga letter sender sa mipunit niya para mubuhi niya nga si Yuri o sa asawa nga mibalik. Ikaw diha ka makabuhay. Asa makadapig sa tong sender, kang bayot or kang asawa? Anyway, ka makabuhay. Unag ikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa relasyon ni Delo ang atanabati. Unya sa pagpadayon human sa pipila ka mga painom do mamalik dayon ta aron ipadayon nato ang pagbasa. Ug ang pagdrama kana pa ikatulo katapos ang tipak nga parte sa chapter 4 sa story nga atanabati di pa lang dugay. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Daghang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigara bo nga EXL Makabuhay Plus Capsule ang ato ang naginusarang capsule. Nga siyempre po din itong himuon nga partner everyday sa ato pangadaadlo nga pagkinabuhi aron nga kita protektado sa mga nagkadaiya nga mga balatian, siyempre sa mga virus and kanang mga bacteria uban pa. Kay kinahanglan magpabiling gid nga himsog kay bawal magkasakit. Labi na natong mga pobre, no? Okay na ng mga dato na masilig kagasto. Pero syempre, balik sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagan ka ng mga ingredients nga. Usa lamang sa itong kapsula ka makabuhay. Ugusa na diha ang oregano. Oy, maka-okay na sa health nato, especially sa itong kasing-kasing. Sa pagtuon nga, gipahitabo na itong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita nga ang oregano doon ay natural nga omega-3 fatty acid nga dako ka ay ikatabang sa atong health mismo, especially sa atong kasing-kasing. Kaya ang omega-3 fatty acids, kamakabuhay, ginabalansi ana ang cholesterol level and syempre ginatibhangan, ginakuhaan ba ang inflammation or ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta sa paglikay nato sa atherosclerosis, stroke o guban pang sakit sa kasing-kasing. Ang oregano usab ka makabuhay doon ay potensyal nga batukan ang nagkadaiyang mga matang sa cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita nga ang kanabitang katas sa oregano, doon ay potensyal or duga ba? Doon ay potensyal nga magamit isip treatment para batukan ang cancer. So sa ilang ipahitabo nga eksperimento, nakita nga ginapugan sa cryofilling ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa nisgutan nga pagtuon sa makabuhay, syempre gipublish na sa Journal Molecular Carcinogenesis noong 2014. Ganon. Ang oregano usab, doon ay antioxidant nga characteristics. Sa laing pagtuon nga gipahitabo usab nito 2007, gipublish sa Plants Journal ang usa ka team sa mga Mexican researchers nga ang oregano doon ay flavonoids and phenolic acids nga mubatok sa mga sakit nga naay connection sa pagbaga or paghubag, sakit or labad sa ulo, sa rayuma, sa diabetes, kana maglisod ka sa pagginhawa, kanang abnormal nga panunaw nimo sa imong tiyan, diabetes again ug uban pa. So bonggang-bongga nga doon natin i-take yung kanunay nga oregano sa itong lawas ka makabuhay. Nga siyempre, manguha pa ba itong oregano? Nga ang oregano na anaman, usaman lang ang oregano sa dagang mga ingredients. Nga siyempre, gisagol diha sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So kinahanglan nga everyday ta nga mutumar para protektado o kung natin balatian, mamaayo kita o pabalik sa kahimsog nga itong sistema, pinagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1 Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Dunay kinabuhi sa makabuhay. May buhay sa makabuhay. Kamakabuhay. Nang bonggang bongga, ikaw ba diya hilig sa pag-inom og kape? Pero na problema ka kay ikaw acidic? O niya kung ka nang naakay cafe nga matake diha nga naa sa kape mismo kay mutukar imong acid reflux? Magpalpitate barong ka? Murag bakag magpanlipong musaka imong BP uban pang mga balatian o imutuka di ay? Kung unsa man ang kape imong giniimong ipadaplina na, mag-switch ka na kamakabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauni nga kape nga ginitawag na itong all-in-one kay naa na di ang tanang mga ingredients na makabinipisyo syempre ang ato ang panglawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 doon ay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa makabuhay. Uusa na diha sa 17 ka buo o ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod sa risgo sa osteoporosis. Kay samtang magkaedad man ko kadiha ka makabuhay, ang imuhang bukog, imong kabukugan, magsugod na sa pagkagabok. Kaya nadili lang yun na nakaligun ba niya. Mawadan na nag-essential minerals. Ang osteoporosis mo resulta ka na sa paghinay or pag-weak o ka nabit ang apyugo na nga kabukugan. Nga prone na para madugmok. Mara ginanabit ito. So ka nang kondisyon sa kabukugan sakit na mismo sa pasyente. Siya maka-feel ka anag sakit, ngul-ngul siguro na uunsa ba, and sometimes make the person shorter. Ang turmeric manggod ka makabuhay makatabang na para malikaya nato ang pagkawala sa mga minerals o mabintay nato ang bone density mismo. Ang curcumin nga naa sa turmeric makatabang na para maimpluwensyahan ang aktibidad mismo sa bukog nga mo-produce og mga cells nga kana maabsorb mismo sa kato mga karaan ng mga kabukugan. Gawas ana ang turmeric makapawagtang pagina sa sakit sa tuhod ang mga idaran sa Diyos. Ang turmeric natural lamang kana og safer alternative nga painkiller drugs para ma-confront ang knee ug uban pang joint pains sa mga athletes gani nga dunay gipamati sa ilang mga tuhod because of intense training. Muinom na sa turmeric para ma-reduce o makuha ang inflammation and pain. Pwede sa di mong i-try kay i-incorporate nimo ang turmeric into your diet or supplement regimen para makita nimo kung unsa mga benepisyo nga makuha sa imong panglawas mismo. Ganon, ang turmeric usab antioxidant og makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric nga antioxidant properties makatabang na para batukan ang oxidative stress nga may makaingon nga ma-generate ang imong joint tissues. Makatabang usab ang turmeric sa atong kalawasan para batukan ang free radicals, maprotektahan ka na gikan sa mga nagkadaiyang nga mga seryoso nga mga sakit ug matabangan pa nga ma-reduce ang inflammation and again ang pagpanakit or ang pagngulngul mismo. So dako gikatabang ang turmeric sa atong kalawasan ka makabuhay. Ug ganang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot, inom na bisag everyday pa. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong sukyang butika. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
7: Lady Bato.
2: And now, ni Anagid ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Avti, now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
7: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: ko pong pagbigyan si Yuri dahil siyang nararapat. Kaya po lamang ako kasi ang may diferensya. Hindi ko kayang sawayin si Bunet dahil siya namang gusto ko na pumupunta siya noon sa bahay. Dahil mahal ko pa rin kasi siya. At wala akong sinabi kahit na kanino patungkol sa damdamin ko. Kung tutuusin, Lady Batod, nagpapanggap ako sa kahit sino sa kanila.
1: Pirmi na lagi na si Mama mo ni tini sa bahay pa. Magbalik namang duha.
2: Juno, anak.
1: Gisungog na inoon ko sa kong mga classmates. Ingon sila duha na kuno ang akong mama. Pero ganahan lang sila sa kong mama Yuri kay buutan. Dili pareha sa kong mama munit ng ilad o batasan. Nagpabutan-buutan lang.
2: Juno. Juno, dili maayo ka ng gisulti mo, ha?
1: Dili man na bakak. Tinuod man na. Lain man sab kun bakak ang akong isulti diyan ni mo. May man ang kahibaw ka.
2: Dili kami ang magbalik si mama mo. Pero dili sab maayo nga didan ko siya nga muani. Ikaw ang iyang tuyo. Imo siyang inahan.
1: Sorry pa. Dili na manguguganahan niya. Kay pirmi man kanyang pasakitan sa una. Sa emosyonal o sa pisikal.
2: Juno.

0: pasensya ka na kung pirmi kumuan ni sa bahay ni Delo. Actually, may katungod sab ko ining baya. So, way si bisan kinsa nga mo dili nga mo anhi ko. Bisan pag ikaw nga mauna kunuhay nagbuhi nila ni Delo og sa akong anak. So, ako gyud ay karon ang ipakigsultihan mo, Monet. Kinsa pa man ni ay? May lain pa ba ang pirming mo angal ngani ako? Wa ko mi angal. Pero respeto lang unta. Kay kon ang bata ang tuyo mo, dili sab maayong adlaw-adlaw. Mahimo masabgod nga sa gawas lang mo magkita. Unsa? Ayaw ka bala ka, Monet? Dili man kumugamot din sa bahay ba o sa kinabuhi ni Delo? Dili bagi pangwartahan ramang ko niya? Matod mo? Mahuman ra siya, anak. Buwagan ra ko niya o sa ni mga adlawa. Pero paabuta, aron niya nang higayun na, makabalik ka na sa kinabuhi niya. Kung tarong ka pa, ikaw na unta ang may voluntaryo sa pagbiyak. Bayot ka, good. Gano'n man naginot ka magminiyo? Musamot ka guba ang pagpuyo sa usa ka pamilya tungod nimo? Usa ka ra ba kadakong insulto na akong asawa, ha? Ako? Insulto?
1: Munit, igo na ka na.
0: Dili ba? Bayot giilis ako ang banan ako? Usa ka dakong laparo og insulto ka na anak ko, Yuri?
2: Husto na ka mo.
0: Nga no, Munit. Ang pagpangabit mo sa dekang laki sod sa inyong kaminyoon, dili ba kato insulto kang Delo sa inyong kaminyoon o sa imong anak mismo nga si Juno? Ang imong kakundatan, dili hitop nga ni bisan kinsa, bisan na nako. Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Hulong na ka mo!

umabot noon sina Monette at Yuri. Nagkasagunutan sila, pero naawat ko din silang dalawa. Nagalit ako sa kanila dahil hindi naman kailangan umabot kasi sa ganoon. Pero noon din ay nag-alsabalutan si Yuri. Sinubukan ko po siyang pigilan noon, pero pinamili niya ako sa kanilang dalawa ni Monette. Nang hindi ako makaimik, natuloy siya sa kanyang pag-alis. Samantalang si Monette naman noong araw din na yon, dinala na niya ang ilang gamit niya sa bahay. Bumabalik na siya noon at nagulat ako.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Bati ka makabuhay ang ginatibukan sa chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Pero pamiin dito ang tanan. Sumpayan pa nato mao sa sunod nga episode sa tong tulumanon. Maminaw ka sa sumpay sa iyang sugilanon. Pero uni ako man sa pipila ka mga painumdong mamalik dahin ta para tong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga ginatibukan ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Banu. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, hiluya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw indawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
0: Dagang salamat sa kanunay nga pagpanginaw ka makabuhay ug sa pagsuporta nga imong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang atoang mga supporters sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atoang dietary supplement. Kaya tungod kay na ilang na-realize nga dako kay gikatabang silang panglawas sa pagnaadlaw nila nga pagkinabuhi. Nga nagkanunay silang baskog, laski gihapon ang panglawas, why loya-luya, especially na itong mga pobre nga kinalamulihok mo trabaho, maningkamot, kaya natay kanabitaong hatagan o ganang pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Munang bawal masakit. Kinahalang nga naagitay pang shield sa itong lawas batok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian, ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha, ang mga benepisyo para sa itong panlawas o sa itong health, kamakabuhay, gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O sana diha ang lagundi. Ang lagundi formulation na prove na na ang epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ina sa itong hilanat o kalintura. Makapadecrease usab na sa viscosity of mucus. Niya makapa-improve pag ina sa color sa phlegm para mas lali na ito nga makulihad o magawa sa itong system, sa itong body. Maka-alleviate pag ina sa shortness sa ito paginhawa. O niya makagamay, makapamubo sa frequency. Kanabi itong, ubo kay kasangatan ng sakit, kay ubo sakit ang tutunlan, sakit ang tiyan. Oo. Kanang nga matang sa frequency, mapalesen na ito na pinaagi sa lagundi. Kay mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa itong plema. Ayaw tunla. Siyempre ang lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And siyempre kung magsakit ang imong ngipon, nga moradyo mo sakit po tibo kalawasan, makaayo ni Ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi, Ana. Kung ikaw doon ay diarrhea, makatabang ang lagundi para mamaayo ka. Onya, kanang mga naay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa na mga virus nga nagkatag diha karon bag-o man nagdaan, mamaayo ka sa inanay nga pamaagi, pinaagi sa lagundi. Ug ang lagundi, makuha nato na tungod kay ang lagundi, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday nato nang pagainumon. Isip ato ang food supplement. Mo na nga go na, tumar na. Sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O sa panis, ato mga produkto, kamakabuhay, na dako kay ka o kanabitawang makuha, daghan kag makuha, nga mga kayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings nimo sa everyday, nga gusto ka mo inom o kape, yan nalang kay kabalaka pagduwa-duha sa pag-inom kay ang acid sa agyod nimo. Musaka na po na mo, reflux sa sadang acid. Manghawin na po ng kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang una sad, o mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. Unya kay coffee is life manang peg. Mag-switch ka nagikan sa imong naandan nga kape, nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka, or kanabita makabenepisyo man lang ka para mayo kang healthy. Nagkape ka pero healthy, kanang kape imong giinom, healthy ba na? Makaayo ba nimo? For sure dili. Mo na mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang traditionally kamakabuhay ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress, katulad ng ating laging sinasabi sa bilabay pa nga mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress, kana mas stress sige na imong pagbati, pagmahal, pag-atiman, paghuna-huna, uban pa ng mga relasyon. Kung physical, kanang hinatrabaho kay ka, or kanang sige kag-gym, sige kag-pasingot, hago kay ka sa mga gimbuhaton, sa trabahuan, or sa inyong panimalay. Ganon. Kanang nga stress, di mo ginamalikayan, pero kinala i-manage na ito. Matabangan kapag manage, anak. O dili mo lamay ang stress, kay sa stress magikan ang nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay. Makatabang ni mo diyang bahina ang agaricus mushroom. And syempre baka stimulate po na sa itong immune system ang agaricus mushroom. Gawas ana, ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi, especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon diha. Makapakunhod po o makapaubos, makapababa sa kolesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan po ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na, kana mo bakho bitaw ka. Antod nga, di na matulid ang imong lawas. Malikayan na, pinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usap gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems o ang matang, bisan unsang matang sa cancer, na kumalikayan or ayuhon, pinaagi sa agaricus mushroom. O ang agaricus mushroom kamakabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXM Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga manginom na ta. Ako si
2: Lady Batu.
0: Nang bonggang-bongga, we are so back. Uy, anong sa diay? Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, siyempre protection sa atong kalawasan. Yung muwagtang sana sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa Diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, naapay kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, UTI, pagkalimtanon, constipation, ug daghan pa. Pila ba kabuok ang tumaron, Lady Baton? Okay, eto. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinara lamang na nimo ka makabuhay. Kung ikaw adult, usang nga to sa doka kapsula everyday. Unya inadlaw nga tubig lang pag-aim nun or warm water. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung naanak kay balatian, mas daghano nato. Mamahimo na ng duha nga to sa tulo ka kapsula katulo so sa kaadlaw. Inadlaw nga tubig gihapon ang pag-aim nun or warm water, di ginang bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon. Pwede rasad nga after kamukaon, basta paabuton sa nimong usa ka oras, gikan ka mikaon. Isip imuhang food supplement. Sama na ako ka makabuhay og sa uban pa, kuyog na, apil na sa panon. Himuan ang partner everyday ang pag-inom o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement. Ingon man ang pag-inom nimo everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Yun. Laban, Avti. You can never go wrong. Kanya.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din ka giniyata na bati ang kinatibok ang chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Again, wapamiyan dito ha. Sundan gya po na itong pagpaminaw ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumanon. Kaya sa pagkakanon, atong lakbitan lugisgutan ng atong nabati ng drama kaganiha. Nang bonggang-bongga. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, ngumiti. Oh, anay bayad, di pa ginasa. Makanindot pa gina sa atong pagkinabuhi kay makapaminsa matagtaman para kapangitaan natong solusyon na itong mga suliran. Ganon! O, na ang good? And God bless us. Anyway, Delo, kumusta? Salamat kay sa pagpadangat si mong kaagi doon pa matapos sa pag-feature sa kinitibok ang revelasyon ngayong mong ipadangat din sa itong tulumanon sa tambagi ko, Lady Baton. Pero kung basihan natin ang chapter 4 sa mong kaagi na nakaskalibog, diba? Kaya nabito mang gamit lagi tagtao para mo survive ta. Kaya mo gamit tagtao para makalimot ta sa past. Kana mo sunod tagbagong relasyon nga ginatawag nato og rebound relationship para lang gyud gintahay mapakita nato sa tong past nga okay na ta. Hoy, Diyos ko, talag sa ragina, seldom ra kayo, kanang once na blue moon ragun na ma-okay, nga ka na mo sulagma nga, okay, may succeed, husto, tama nga desisyon. Kaya kasagaran, yun, ana, sayop yun, musamot ka komplikado ang tanan, madungagan pa ang suliran. Sama sa imong gibuhat, Delo, nga imong ipatulan ng bayot, kaya para nila mubuhi ninyong ikaw o imong anak. Samtang wapas munit o ikadua po siguro para mapakita din mo kamunit na oray, di lang ka ikaw right house kalibutan batay nagukod ako din eh nagibuhi pa mi yung ending ni mo kay mahal na gyapon ni mo ang imuang asawa nga si munit din sa pani itong minyo pa mo pero giuntoy ka na niya sa makadagang hingayon kaya nakiglambigit sa bisarkin sa mga lalaki all at the same time kay katulpod ba yung imuang asawa na yung maldeta. Oy, naunsa da ita ani, no? So kita, we need to be brave, we need to be wise, we need to be kanang lantip ang panghuna-huna para sa pagpili nato sa itong matag desisyon nga ipakanaog nato sa itong kinabuhi para kung masayop mang galing, at least, diba, bituyuan nato, ginusto natin. Ugmaog yun na ang ato ang kanang gipangandoy nga buhaton. Dili nang magmahay na lang ta, masuko na lang ta, unya manudlo na tag mga tao, kung kinsa atong basulon, kung ano naingon-ini atong sitwasyon, diba? So, magpakawais kita every now and then para kung naaman tayo mahayan, kita lang. Inigatubang natin sa amin kaya makita na itong reflection diha, mauray atong tulisokon, di na natin maangin tang laing tao. Di ba no? Ganon. And syempre kung magkamuritsing na ganita sa itong kinabuhi, okay pa man o dili na, di kita malimot sa pagsangpit sa Ginoo para naatay giya every now and then. Dili kay mugampo rapod taong nagkadupi-dipo-dipo-dipo na ta, nagkadupi-dipo-dipo-dipo-dipo, nagkadipo-dipo na ta, nagkasukamod sa kamod na, nagkamu-mu-mu na, mapaisangpit na to sa Ginoo. Diba? Lesson learned. Malipayon man ka o nagmag-uulanan, sangpit sa Ginoo. Ihangad kaniya ang tanan, isalig kaniya. Labi na kunanag kay suliran. Pero dilipod kay kung naanak po'y suliran, maupo'y pagbato ni mo Ginoo. And syempre, pag-abot sa relasyon, sulitin natin yan. Kung unsa atong gisudlan, panindigan, atong barugan. Kung unsa may mga nawagtang, atong dawaton, atubangon ng kamatuuran, and move on. Unya kung musulod tagbagong relasyon, see to it na happy na ta. Dilikay ka na nagkamuritsing pa, nasakitan pa, nagdugo pang kasing-kasing, napatay mga baggage sa kagahapon, kay mahimo ginang rebound ang bagong relasyon. Diba? Anyway, kamakabuhay sa masunod nga episode sa itong tulumanon at itong paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw. Hi sa Baswell and Noncha family. Hi kina Brian, kina Dexter, ug sa Iglesia family kay Michael. Dagang salamat ug kang Jason. And belated happy birthday kang Cha sa asa. Cha soloy. Cha cha. Ganon. And she, umutanaw na siyag ingano. Oh, nalapil diha sa si Brian. Kabao, jiko nga no. Hi usab sa Baguio in Sawan family kay Michael. Ayan, dagang salamat. Hi din daw kay Jepoy nga nagpasan og barbell. Wow. Og naman nga nasa kusina. Og hasta daw mga kauban niya sa kusina niya. Nasa kusina nagpasag barbell. Iya po nag-gym sa kusina. Barbell ka ni nga plato. Nga nagkagpagkaon. Nga bugat ka. Kaya mura gitibo na lang paghabha. Anyway, dagang salamat. Eto na, kamakabuhay. Ang atong ang special nga mensahe for today. Kabuhay matod pa, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Pangayuahin noon sa Dios ang inyong gikinahanglan, pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Filipos 4, versikulo 6. Dagang salamat ka makabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod, magkuyog hapon ha, kay temporaryo tang magbabu sa pagkakaroon, kay napay oras di noon ato. Sunod higayon sa samang tak na og ning istasyon og ning atong tulmanon magkuyog yapon ta sa uban pa mga infos og mga kaagi sa kinabuhi nga ato ang tabangan sa paghisgot. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Og ingon man sa atong tulmanon, imong tulmanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
2: One o'clock.

0: laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
2: Good morning, Mang.
3: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
2: Pumunta ng...
3: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
2: Pumunta sa aroma niyo, eh.
3: Ay, syempre.
2: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
3: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
2: Magnum C Herbal Coffee?
3: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
2: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
3: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
4: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na basta juice.
2: Kani?
1: Herbal Juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum si refreshing oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
5: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum si refreshing oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si refreshing oil.
6: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
7: Magnum C Organic Rub.
6: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay save o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
6: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
10: Sigurado ka?
9: Sex.
10: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
11: Marriage and career.
9: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige ka pang babae.
11: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
9: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
11: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Ni anang yung ko siya balay. Malipay yun niya kung asawa karon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karon na doon ako'y giandam ng regalo nga makapalig-on siya tong relasyon. Luwata kayo ni oh.
2: Mauba? Naatay regalo sa ako ah. Unsa man na? Kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umuling ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lahin. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
0: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Kasi bisitasyon, manigdi, tagadabong-dabong. Kining Magnum C, kakong igamit karon, itibog yun siya. Kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang i-alibiyog yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lami as imong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao mang, ako sa i-recommenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
9: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor.
10: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. medications. Inamin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Doc Robert Navalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, labi na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao ay pinaka amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: nagiginig sa programa Love,
1: Sex, Marriage, and Career. O, syempre, kauman ang inyong mommy lucky, daddy, ay. Hindi nila ng daddy na.
0: At ako naman po si Captain Jake.
1: Pagpili daw sila, Captain Jake. Kung ano daw ang lingdod para sa ilaha. Daddy Jake or Captain Jake or...
0: Captain Jake lang.
1: Or... Happy Chulo. Mayong buntag, mayong hapon sa lahat po ng nakaatabay po sa atin ngayon, kung saan ka man ngayon.
0: At syempre sa lahat po ng mga nakaatabay sa buong probinsya na Surigao, Tandag City, mayong adlaw sa tuwang tanan.
1: Ayan.
0: Sa lahat po ng mga taga Madrid, Carmen.
1: Carmen, ayan. Sa mga bugnong, dapit sa Bukidnon, sa Maramag Bukidnon, mayong pagpamati sa inyo sa buong. Ay, nailunggo.
0: Dagan lunggo niya, mga taga Wao.
1: Amo ba?
0: No. Tapos, dito naman po tayo mga kaibigan sa Agusan del Sur area, mga taga Talakugon, Tagbina, Rosario, Patinay, Agusan del Sur area, San Franz, Trento, Santa Josefa. Magandang araw po sa ating lahat.
1: Ayan.
0: Hello po sa inyo.
1: Sa mga taga Midsayap, sa mga utod, sa nasubungan na mati sa aton, maayong aga, kaya maayong aga, kag maayong manyapon, maayong hapon, diay.
0: Sa mga taga Mlangsad.
1: Taga Mlang, North Cotabar.
0: Salamat po sa mga taga Kidapawan, Makilala, na nakadaway sa programa natin. And siyempre, sa mga taga South Cotabato, yung mga utod mo.
1: Sa mga utod ko na, musta ka na mo dama. Na, may ganang paminsan niyo sa buong sa mga taga Tala, taga Thailand, Talaingon. Sa Wadik, ha!
0: Layo ka sa Talaingon. South Cotabato.
1: Wait ka pa yung kapinsik, madungog ka sa Talaingon.
0: Yes, ma...
1: Nice some part sa Talaingon nga makadungog sila sa itong programa. Tung yaad to kong Talaingon, nag-monitor ko sa Tagum, madunggan, Captain Jake.
0: Yes, madungog man gyud kay Talaingon lang man na.
1: Gani, sukuha na
0: ko. Talaingon, mga taga, syempre Davao de Oro, Davao del Norte, hello po sa inyo. Mga taga Panabo, mga taga Davao City, kanunay. Mga nakikinig po sa 88.3 Energy FM.
1: Sa mga pangga na ito. Hi mga pangga.
0: Salamat po sa inyong programa. Salamat sa inyong programa. Salamat po sa inyong pakikinig sa programa natin mga kaibigan. Syempre, programang Love, Sex, Marriage, and Career. Gatod kaninyo sa
1: Magnum C!
0: The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Napakainam sa may mga... Siyempre, may mga nararamdaman sa kalusugan, lalong-lalo sa mga nanay natin at tatay na daghan na kang ibatis kalawasan. Labi na kung ang istoryahan na to kanang dali na kang hangakon, dali na kang kapuyon, dali na kang kutasan, dali kang mahapo, Magnum C Herbal Capsule nai, tay. Pagka medyo kanunay maglabad ang ulo, bugat ang paminaw sa lawas, di makatarong og tulog, di makatarong og bawas, constipated, Magnum C Herbal Capsule. Anemic, Magnum C Herbal Capsule. Diabetes, Magnum C Herbal Capsule. Hypertension, Magnum C Herbal Capsule. More than 300 diseases, mga kaibigan, o sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibiwan, pwedeng matabangan sa pamamagitan po ng Magnum C Herbal Capsule. Dahil ito po'y purong herbal na mula po sa Moringa Ulifera. Na malunggay po, mga kaibigan, as we all know, ito po'y tinatawag na Tree of Life. Tinatawag siyang superfood, miracle tree. Napakaraming tawag sa kanya, Mami Lakit, supermarket on a tree, dahil sa napakaraming benepisyon nito sa kalusugan ng tao. Mm-hmm. Pagka pinag-uusapan ng malunggay, may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, at may mataas na vitamin C.
1: At hindi lamang yan, Captain Jake, dahil ang ating Magnum C capsule ay meron din tayong Magnum C Herbal Coffee.
0: Magnum C Herbal Coffee, mga kaibigan. Napakaganda sa kalusugan nito para po sa inyong lahat. Ang laking tulong po ito, mga kaibigan, para...
1: Maura daw ni ang kape, Captain Jake, nga. Pag muinom nyo ka sa kape, lami na yung tulog.
0: Yes!
1: Diba kayo na? Pag muinom nyo ka kape, Captain Jake, to ka na... Pagtaas yung caffeine, kaya di ka katulog. Sigay mo mata. Pagpalpitate ka kani, so, kaya lami ang tulog.
0: Ayan, Magnum C Herbal Capsule po. Mabibili sa Davao City sa HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, Amesco Drug, Tesco Drug, And Jaylan Pharmacy, Wise by Pharmacy, Karina sa Kalinan. And Pharmacia Eva sa Kalinan at saka sa Tibungko. At sa Value Plus Pharmacy at sa iba pang mga butika pharmacy sa ibang mga lugar sa Davao City. Sa South Cotabato naman, Road Zone Pharmacy. Halos lahat ng butika sa South Cotabato, mabibili niyo na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kung mahilig kayo sa kape, subukan niyo Magnum C. Tingala man tagdi ka mubalik og palit. Maoni ang number one coffee ngayon sa merkado, mga kaibigan. Pinag-uusapan, trending na kape. Napakarami po ang consumers ng Magnum C Herbal Coffee and Magnum C Herbal Capsule. Pinag-uusapan dahil sa napakaganda nito sa kalusugan at hindi lamang maganda sa kalusugan, affordable pa. Sa Hingog City, available po sa Seafarers Pharmacy at sa halos ng lahat ng butika sa Hingog City, and available na rin po sa Butuan City at available na rin sa Kabadbaran. Napakaganda po dahil abot kaya niyo na at abot pa abot sa bulsa.
1: Abot kamay.
0: Di abot kamay na. Bakit? Kasi dati-rati hindi naman nabibili sa lahat ng butika yan.
1: Oo.
0: Ngayon, lahat ng butika may Magnum C Herbal Capsule na sa Davao de Oro, Davao del Norte, Laak, Mawab, Asa Mang Kadapita, naanay na sa inyong mga suking butika.
1: Ayan. Kung asa man inyong hang lugar karon, tapos makakita ka pharmacy, pangutana, asa ang Magnum C products available yun siya doon lang sa inyo.
0: Ayan. Sa lahat po naman nakadabay, isama po sa kanunay na natong naandan. O, kung kayo po ay may mga load naman at may mga cellphone, pwera na lang po sa mga nanay natin na hindi po kanamang nasamukan ng cellphone, wala yung mga gigunitan ng cellphone. Hello po, minaw na lang na sila. Pero kung ikaw po may cellphone naman at may load, pwede nyo na pong i-text sa inyo, kapitan, para mabasa namin ang mga greetings po ninyo. O, check attendance tayo. Lagyan nyo po ng pangalan at lagyan nyo po ng lugar para pagkabinasa namin ang greetings ninyo, alam namin kung taga saan kayo.
1: Mm-hmm.
0: Ayun ha, text po ang pangalan, i-text nyo po ang inyong mga lugar. Ayan ha, babalik tayo mga kaibigan. Babasahin natin ang mga greetings po ninyo. At enjoy niyo lamang pang pakikinig habang kayo siguro ay nagre-relax na. So, ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ako po si Captain J.
1: At ako naman si Mommy Lucky.
0: Diyan lang kayo mga kaibigan. Babalik po kami.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Ni anang yung kuya balay. Malipay ko niya kung asyawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako i-andam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kayo ni oh.
2: Mauba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umawdig ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, siyempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami, yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
7: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Dia Care Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo, or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates at sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman para po sa mga supplements.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: Kayo po ay nakikinig sa programa Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kasama pa rin po si Mommy Loki at si
0: Captain Jake, mga kaibigan. Palunog-lunog sa inyo hang bugnaw o mainiton nga hapon kay some part of Mindanao, bugnaw?
1: Some part of Mindanao, perting inita, pero ang ulo ni Anting.
0: Bugnaw pa naman, pero init ang ulo?
1: Init ang ulo kay per sa perting inita niya. Humay, kanabitang mangaon sa karinderya niya. Human, di pag mabayad, unya-unyaon kay Ting Swildo lagi daw ron.
0: Ayaw, tama. Ting Swildo naman dahi ron. Ting singil na po.
1: Ting singil na po. CA.
0: Mga pa'y pagdawat ng sildo, mag CA na, grabe.
1: Pwede mag-CA. Or ako CA, pwede din sa itong atas.
0: May talaga experience ko yan, Mami Lucky, na yung experience ko talaga yan na kakasweldo lang kahapon, kinabukasan, manghihiram ka ulit. Hindi, manghihiram ka ulit. Nakakapagtaka po mga ganyang klaseng tao.
1: Asa din na padungin mong sildo.
0: Mga ganyan, matingala ka, ha? May mga ganun po mga kaibigan. Experience ko rin yan. Hindi ako personally, pero ako hinihiraman ng pera. Na kakasweldo lang kahapon tapos kinabukasan
1: tinga bitaw ko
0: muhang yung pahirama sa kuda bing ko ha asan yung zilo kahapon.
1: Isa lang ang tip ko dyan, Captain Jay. Kailangan sa adlaw-adlaw, you have to spend, do not spend more than what you earn.
0: Tama.
1: Ayaw pagutahin eh. Imuhang sweldo per day kay let's say 500 pesos. O ayaw pagasos o more than 500.
0: Yes. Nako-compromise lang naman minsan ang budgeting, mga kaibigan. Dahil minsan, mas gusto natin ipakita na okay na tayo, kaya na natin, well off na tayo. Ayun, ano ganun ba? Gusto natin ipakita sa tao kasi human as we are and Pinoy as we are, mga kaibigan. Kultura na kasi natin yan na kahit wala, magpakanaa ba?
1: Yeah.
0: So, ano na, nadaan na nato na kinaiya. Okay, mabun na. Kay somehow, kung tingnan mo sa isang positibong pananaw, nakakatulong yan kasi parang you are not contented. Parang motivation mo yan na mas lalo ka magpursige. But the other side of it, ang negative part of it, Mami Lucky, kasi hindi na real, hindi siya dili sa tinud-an na iba. Ibig sabihin, kumikita ka 500, gumagastos ka ng 550, lugi ka. Di ba? Sometimes, mga misyong gamit or ka ng mga material things, hindi naman kasalanan mag-ambisyon ka ng mga ganung bagay. Pero,
1: yes,
0: ang mali doon, kapag nakokompromiso na yung mga bagay-bagay.
1: Mm-hmm.
0: So, for example, mangungutang ka na, hindi mo naman kaya. Ayan, for example. Oh, mangungutang ka na ng gamit na hindi mo naman kayang bayaran, kulang pa yung sahod mo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may mga bagay na mga necessity, hindi mo na napag-uukulan ng pansin yung mga necessity. What is yung mga necessity? Necessary araw-araw. Bigas, pagkain, kahit ano, pamasahe.
1: Kuryente.
0: Hindi pwedeng wala yung mga ganung bagay. Pangrenta sa bahay, yun. Yun yung mga necessity, mga kaibigan. Na yun dapat yung pinapriority natin. Na kung halimbawa, human as we are, gusto naman talaga natin pag nakakita ng tayo ng tao na medyo may magandang cellphone. Di ba? Namomotivate din tayo. Sana ako din one day. Sana, makaingon ka, sana all.
1: Sana gusto ko rin, sana all.
0: Ayan, so, sa halip na ano ka lang, mag sana all, gawan mo ng paraan. Hanapan mo ng diskarte. Limbawa, kung nagtatrabaho ka, samahan mo ng diskarte. Kung ano yung mga bagay na pwede mong i-offer, pansamantala, sideline. Ayan, maraming bagay po, mga kaibigan. Lalong-lalo na ngayon, usung-uso na ang mga digital marketing.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ka na mag-market ng mga produkto
1: online.
0: Gamit ang Facebook, gamit ang online.
1: Gamit ang Orange app or yung Shopee, TikTok.
0: Napakalaking bagay yan, mga kaibigan. Nakakatulong yan, makakaluwag-luwag konti sa buhay. Pero pagkasweldado ka lang, tas wala kang ibang diskarte, talo ka, tas gastador ka pa, agoy patay.
1: Di ba, isipin mo, Captain J, kapag magkaroon ka ng konting kita, anong ka na, Captain J, maanad ka ba nga, uy, murag na lang ginikita, hanggang dadagdagan at dagdagan mo pa ang kitain mo.
0: Ayan, yun. Ibig sabihin, pagka nasanay ka na gumawa ng pera, pagka nasanay ka na dumiskarte, ayan, hanap-hanapin mo na yan.
1: Lahing ko na sa feeling, Captain J, ka mapalit ka og milk tea. Diba?
0: Coffee
1: or mga pay ka sa gawas or mag-milk tea ka or makapagpalit ka o something para sa imong kaugalingon, nagikan mismo dito sa imong extra.
0: Tama,
1: nga.
0: Tama, ayun.
1: Extra income mo ka.
0: Extra income. So, iba pa rin yung pakiramdam na hindi mo naisipin, halimbawa may nagustuhan kang gamit, di mo natitingnan yung presyo. Ah. Iba pa rin yung pagkakain ka sa isang kainan or kananan, di nakamutan na o ganong
1: presyo.
0: Presyo ba? Kay...
1: Gusto ba yun ako nasa una mo? Sa bata pa ako, kapin siya, anak ko nga, kailangan dyan ko magkuaman yung kamot, kay gusto ko muabot sa, ma-enjoy na ko akong kinabuhi nga, mag-shopping ko nga, makuha lang ko sa kung gusto niya, sa counter na ko magkahipa, kung pinang presyo.
0: Mayan na, no?
1: Pag abot sa counter, hindi ko na kayo.
0: Ay, ulit lang sa ni, kaso.
1: Namin ko, red ani, wala ba yung mga black lang available. Ay, red akong favorite color.
0: Uy, ganun naman ni Diri. Pag abot mo sa counter, kuratan ka kay, naku, manday ka yun. Amnesia na yun. But anyway, experience namin na mga kaibigan. Noong bagong ano pa lang kami ni Mami Lucky, gusto niya mukaons gawas niya ako. Kaya ako may gusto kay Ma'am. Ang akong gusto is mamalengke lang yun.
1: Oh, mamalengke.
0: Among 1,000, diba? Nami extra 1,000. Ang lagi kong sinasabi kay Mami Lucky before, this was Kwan, Mami Lucky.
1: 2,000.
0: Mga 8 years ago. Mga 8 years ago or 7 years ago na.
1: Ano, mga 7 years ago.
0: 7 years ago, nung magkakasimula pa lang na pamilya, siyempre, ang resources natin limited lang.
1: Mm-hmm.
0: So, gusto niya kumain sa Jollibee.
1: Hindi, Jollibee. McDo. Lahit
0: McDo,
1: siguro
0: ito, ana.
1: Lahit, siguro tayo mong kaubas Jollibee.
0: Masiglahit ito, lahit. So, gusto niya kumain sa labas, mga kaibigan. Pero ako gusto ko, yung 1,000 na ito, kausara na kaunon dito. Mm-hmm. At yung 1,000, ipamalingke na ito na. Ha? Palita o ganang gulay, palita o ganing mga lamas.
1: Mm-hmm. And 8 years ago, Captain Jake, 1,000 pesos ni mo or 500
0: ay, wala
1: pesos
0: na.
1: Ni mo. Mura maglisod na kag bit-bit sa
0: doha
1: mga...
0: Doha ka cellophane akong bit-biton. So, napuno na gulay, puno na lamas.
1: Mga litog ka ng gulay, lamas. Kana bitong, kana sa palingki, sa kilid-kilid ba?
0: Yes, mga tapok-tapok ng gulay.
1: Mga bugkos ka, mga gulay. Kana kahilig, mami gulay.
0: Yo, so, mga na mahitabo sa mga 1,000, maabot pa na siya 2 weeks. Na ginulay gulay lang yun. Mura lagi mga kanding na dugay. Sinana ang budgeting before, talagang disiplina lang. Pero nung mga time na nakaluwag-luwag na, o di mo nga ako natas gawas.
1: Ah.
0: Kaon niya kung sigun niyo. Pili lang kung sa'yo mong gusto.
1: Mga arthritis na to.
0: Mga arthritis.
1: So,
0: pero syempre, dumaan ka muna dun sa pagbabudget. Pagka natutunan mo na, dumiskarte ka na sa buhay. Mm-hmm. Pagka medyo maluwag-luwag, o di, saka ka mag-celebrate.
1: Tapos ma-feel mo po, lami ang good sa feeling, Captain Jake. Balikan ni mo, looking back, pagtanaw ni mo nga, lami ang good sa feeling ato, no? Tama na po, DDI, nga nagsakripisyo ka. Kasi lami ang kanang feeling ni mo karun kay tungod sa imong sacrifices sa kaniadto.
0: Mm. Huh? So mas lalo mo ma-appreciate ang araw ngayon kasi pinagdaanan mo yung mga struggle. Yun yung mga magagandang pagkabinalikan mo. Anyway, sa lahat po naman nakandabay, greetings muna tayo. Halala sa lahat po ng mga nakikinig. Pakinig muna kayo dahil eto na po yung mga pinadala nyo mga mensahe sa amin. Again, sa lahat po naman nakandabay, pwede nyo kaming i-text mga kaibigan 0933-812-5818. Again, 0933-812-5818. Yan po ang ating text line leading ko, 0933-812-5818. Dyan nyo po ipadalang inyong pangalan, complete name and address.
1: Ayan, sa lahat po naman nakaantabay sa atin sa mga oras na ito, si Michelle Piñas ng Modivisa Davao de Oro, si Lotsemi Laviado sa Madrid, Surigao del Sur. Uy, nag-send ko siya picture ka pinjik sa iyang
0: bago siyang follow.
1: Lili ka sa
0: Magnum C.
1: Magnum C nga kung ay massage gel. Shout out ang Mama Tar ug Adra family sa kay Janelle Laraga, kay Robert Halalom, kay Moreno Rambuyan Maricel, lagi nakaantabay sa atin sa Awasian, Tandag City, GBU. Saan dyan?
0: God bless you. Ayon. Si Leia May Cathedral, New Jani? Sa mga tagamlang, salamat po sa inyong pakikinig. And Mami Lucky, diri mon mo karaban, sani? Diri ang karaban, wala gud mo. Namo gitagaan og mag sa sunod tarungag text tayo eh, no? Sa mga tatay po doon eh. Oh, mga taga Santa Josefa, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Ayan.
0: Si John Roble ng Bansalan.
1: Darwin Riponzo, From Compostela, si Joel Sumano, na nakanta po siya rin sa Infinite FM, Radyo Bistiga. Si Nanay Chona, hello Nanay Chona, galanog-lanog daw sa iyahang Chona Affordable Sari-Sari Store. Why? Ang ato ang programa.
0: Salamat po sa inyo, ha? Oh, ang Magnum C, saan daw mabibili sa Davao? HB1 Pharmacy, nandyan lang po sa HB1, Rojon Pharmacy, andyan po sa Rose Pharmacy, available po sa Tesco Drug, Amesco Drug, Suiho Pharmacy, halos lahat po ng butika, mga kaibigan sa Davao, may Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, ug natay haplas nga Magnum C Herbal Massage Gel.
1: Honey Q, salamat sa papamilya sa taga Surigao del Sur, si Aya Lagibit, taga Cabaca North Cotabato, si Janeline Amaro, na taga San Francisco, Agusan del Sur, si Floraline Takasan, nilo maayong hapon, si Ron V, sa Davao de Oro State College, Davao de Oro, si Corazon Pablo, na taga Magsaysay, Davao del Sur, si Melissa Lascunia, ayan, sa buong team ng Magnum, si hello po sa inyo. Uy,
0: oh, salamat po.
1: Wapo kayo ng inano sa buong team ng Magnum.
0: Yan. Magbanwa Family, greetings from Lynn ng Mlang. Salamat po. Again, mag-follow kayo ng sistema. Ang i-text po ninyo, just text your name and your location, your address. Tapos, lagyan nyo po ng I want Magnum C t-shirt. Ayan.
1: Strict po kaya to. Strict po.
0: Kasi hindi ma-follow inyo ang kwan. Walang pangalan eh. Maglagay lang kayo ng address. Wala naman pangalan. Lagyan nyo po ng
1: pangalan
0: complete
1: po.
0: Name.
1: Paano complete
0: na,
1: name.
0: Di ba? Latuso na to ni sila Ron. Hindi kayo ba mo-follow instruction ba?
1: Ayan. Si Rebecca Ninias. Mayong hamon po. Captain Jack and Mommy Lucky. Si Amla Olirium. Sa taga Kagwait. Si Rochelle Gonzalez from Lang. Hello po sa inyo. Si Jay Salvador. Si Present Always. Si Cherry Depio. Si Sofia. Si Tones. Maraming salamat po sa inyo. Kaya ni Agi kung school ka ron. Hello po. Dili na sad po kapaminaw. Oy, kasaya.
0: Salamat po. Mommy Lucky and Captain Jake. Perla Abler, Jose Rizal, Makilala, North Cotabato. Si Nanay Perla Abler ng Jose Rizal, Makilala, North Cotabato. Salamat sa pagpaminaw. Mabuhay po kayo.
1: Ayan. Si Boss John Jung, salamat sa pagpaminaw. Si Wen Baldapay na taga Poblasyon na Bunto rin. Si Mary Joyce Ojitano, hello po sa inyo sa taga Midzayap, North Cotabato. Si Elma Gomez, si Nanay Pagpermidaw nga naminaw. Ang taga Pinalver, maraming salamat po sa inyo sa Midzayap. Hello po sa inyo, sila Nanay, sila Ma'am Letlet.
0: Ma'am Letlet and si Kuan, si Nanay Mercedes.
1: Nanay ayan. Mercedes, kumusta po? Kumusta po? Mayong hapon.
0: Mayong hapon sa kay Nanay Wilma Garzon ng Nabuntura. Salamat sa pagpaminaw. Si Alvin ne. Ano siguro ni? Taga Magsaysay, Davao del Sur, Kiali. Kanunay yun may kapaminaw sa inyong programa. Salamat po sa inyong pakikinig.
1: Ang nindot kaayo karang Captain Jake, no, kapag makapaminaw sila sa radyo, nana sila yung Facebook.
0: Ayan. No? Uban, uban.
1: O, parihani kay Nanay John, ay kay, ano, kay Jonah Mamatar. Naminaw sila sa Midsayap, Captain Jake, ha, sa radyo. Tapos, gapaminaw po yung Mr. Yung mga anak.
0: Salamat po sa pagpaminaw, buong pamilya. Si Tatay Pilar Neri.
1: Ito pa, si Lin Min from Bayugan City o si Jay Salvador.
0: Tatay Carlito Valenzuela. Naminaw sa itong programa. Salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you sa inyong pagpaminaw. Si mga taga Magsaysay, naghanap tigpamina sa itong programa. Karon si Daisy Simato ng Magsaysay. Mabuhay po kayo. Salamat po. Si Susan Alquizar Aguan, Prop 16, Equilan, Poblasyon, Magsaysay.
1: Si Junry Barrientos, Captain Jake sa Rojas, North Cotabato. Nag-send siya picture nga nag-inom siya og Magnum C capsule. Dagan kay salamat, Junry, ha. Si Kips Mo Mamolindas from Cabaca, nilo po sa inyo sa mga taga Purok 3, Dangkagan, Bukidnon. Uy, taga Bukidnon, si Janelle Laraga. Hello, hello, hello.
0: Salamat po, mga nag-follow yan sa Facebook. Ayan, o, ito pa, si Jocelyn Gumba ng Purok. Paghigdait, Barangay San Roque, South Cotabato.
1: Si Michelle Ospina, si Elman Gomez. Salamat po. Ang iyahang nanay nga permanente na minaw siya, Love, Sex, Marriage and Career, si Nanay Sading. Ay nay, mayong hapon.
0: Nanay Carmen Porras, maraming salamat sa pagpaminaw. Nanay Milagros Gonzalez, na lagi nakantabay sa programa natin. Kumusta po? Mga taga Bisnick City naman po, maraming salamat kay Nanay Lolita Go at Nanay Elsa Nergit. Salamat po. Nanay Lani Plaza, kumusta na po diha? Karen Plaza, nakikinig po lagi sa Bislig City. Salamat po sa inyo pakikinig. Kumusta naman mo diha? And, kinsa pa ba na to ang i-greet? Nanay Perlita Rinoblas, kumusta na po?
1: Kuyawan,
0: Ellen Guerrero, laging nakaantabay. Maraming salamat po.
1: Ayan, at saka hindi lang yan, Captain Jake, sila nanay, sa mga taga, mga nanay nga na sa Agusan, si Nanay Nora, si Nanay Nelly, si Nanay Erlene de Bacol, si Nanay Valentina Alvarez, sa taga Nabunto rin, si Nanay Leia Hildori, sa Tandag, si Nanay Emily Competente, si Nanay Neneng.
0: Hello. Kumusta na, Nanay Neneng? Mabuhay ka.
1: Si Tatay Wilson, ayan, si Nanay Edessa Dionia, si Nanay Virgie Bundan, si Nanay, oh, diba, nadyo kilistahan, si Nanay Bining Pilapil sa Midsayap, si Nanay Milagros Baluarte. Hello, hello.
0: Salamat po sa inyong pakikinig. Si Mendeline May, namina sa itong programa. Diha sa Magsaysay, daghanan din tigpamina sa Magsaysay, ha? Juliet Oranza ng Santa Josefa, avid listener do. Daw sa itong programa. Salamat, Ma'am Juliet Oranza. Mabuhay ka. Thank you. Aileen Canlog, namina sa itong programa. Ako po si Aileen Canlog, dito po sa God Meets Sayap. Lagi po nakikinig sa programa ninyo. Kung wala ko'y load, sa radyo lang ko gapamina sa inyong programa. Ako Mr. Pod, kanunay gapamina sa programa. Aileen Canlog, salamat po sa inyong pakikinig.
1: Oh, si Christita Ormillo. Hello, Captain Jake, si J-Real Umekpin. Si Nana Yuhensan, ingon siya, you're so adorable, mommy lucky.
0: Aba.
1: Ibasa yun ako, kagingan mo kong adorable.
0: Aba. Si Michelle Hermina, I want Magnum si T-shirt from Magsaysay, Madrid, Surigao del Sur. Salamat po.
1: Siyempre, hindi po magpaulahi, Captain Jake, ang mga taga-Bayugan City. Ang mga Magnum si user, sila Nena Lascunia, o si Mercedes Lamera, ang taga-Mungkay, Davao, Di Oro. May hapon, please, pa-shoutout po sa May Storm, Midsayap. Uy, tagan kay taga-Midsayap, ha? Nga permanente, gapaminaw sa inyo, matag-hapon.
0: Di magpalupig sa ang mga taga-Davao, Di Sur, Bansalan. Labi na si Yvonne Mahilom. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw, mga taga-Alegre, Bansalan, Davao, Di Sur. Mabuhay mong tanan.
1: Uy, kuya.
0: Ito na po ang story natin nga araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento. Sana may matutunan naman kayo sa kwentong to, mga kaibigan. Marami tayong matututunan araw-araw sa story natin. Sana po mamaya ay mag-share din kayo ng inyong baka opinion tungkol sa ating storya. Pakinggan po natin ang storya ni Jenny, mga kaibigan. Sana kapulutan natin ang araw. Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng masugid na sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Masaya kami, Kapitan, dahil may mga ganitong programa sa radyo kung saan maaari naming ibahagi ang aming mga kwento. Nakakatuwa na minsan may mga storyang nakakarelate rin kami. Inaasam-asam ko rin mapakinggan ang aking kwento sa programa nyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jenny. Ako po ang panganay sa apat na magkakapatid, dalawang babae at dalawang lalaki. Masaya sana ang pamilya namin, Kapitan, ngunit maagang kinuha po sa amin ang aming padre di pamilya, ang aming ama. Maaga kaming naulila sa ama, Kapitan. Sa mga panahong nawala ang aming ama o nawalang kami ng tatay, ako na ang parang tumayong breadwinner ng pamilya. Hindi ko pinapakita sa aking mga kapatid na ako rin po ay nasasaktan. Ako rin po ay nangungulila sa aking ama. Hindi ko pinaparamdam, Kapitan, ako po ay labis na naapektuhan simula nung nawala ang aming ama. Gusto kong ipakita sa kanila kung paano magpakatibay sa buhay. Ramdam ko kasi ang kalungkutan ng buong pamilya. Ramdam ko ang kalungkutan ng aking mga nakakabatang kapatid, lalong-lalo na ng aking ina. Kung magpapadala pa ako sa aking emosyon, kung magpapadala pa ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ng aming ama, paano na ang aking pamilya? Saan sila kakapit? Yan ang laging sinasabi ko sa aking sarili noon, kaya kailangan kong magpakatatag. Sa murang edad, Kapitan, hindi ko na ipinagpatuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Kulang na kulang rin naman kasi ang resources ng pamilya. Walang maayos na trabaho ang aking ina at wala ring naipon ang aking mga magulang. Mas lalo pa kaming naapektuhan simula nung pagkawala ng aking ama. Kaya sa murang edad, 19 anyos pa lamang ako, ay natuto na akong dumiskarte sa buhay. Kung saan-saan akong nakikituluyan noon sa mga kamag-anak, sa mga tiyahin ko na medyo nakakaangat sa buhay. Nagpaalila ako doon sa kanila, Kapitan. Nagtrabaho ako sa kanila bilang kasambahay. At sa mumunting kinikita ko mula sa kanila, ay pinapadala ko sa aking mga kapatid para may magamit sila sa pang-araw-araw na baon sa eskwela. Sa ganung paraan, nakakatulong na rin ako sa aking ina. Sa ganung paraan, Kapitan, o sa maliit na paraan, nakakatulong ako sa aking ina para masustentuhan ko lamang yung aking mga kapatid. Umusad ang panahon nung matuto na rin akong mag-apply ng trabaho. Gaya rin po ng karamihan, Kapitan, ang napapasukan ko lamang trabaho ay hindi naman kalakihan ang sahod dahil hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Madalas, napupunta lamang ako sa isang trabahong. O madalas, napapasok o nakakapasok ako sa mga trabahong gaya ng tindera, kahera. O di kaya, Kapitan, ay tagabantay ng tindahan. Ganun lang lagi ang trabaho ko, kaya sinimulan ko noon, nung magkaedad ako ng 22 anyos, ay sinubukan ko mag-apply ng trabaho sa Gaisano. Kahit papaano, Kapitan, malaki-laki rin naman ang sahod o kinikita ko mula sa paghahanap buhay o mula sa bago kong trabaho. Sa ganong paraan, malaki-laki na rin
ang ipapadala ko sa aking magulang o sa aking ina para rin sa aking mga kapatid. Maalala ko noong kapitan, kahit sa konting kinikita ko, ay meron at meron akong nabibiling pagkain at nabibiling mga damit sa tuwing umuwi ako ng bahay, tuwing katapusan ng buwan. Masaya ako, kapitan, kapag ka malapit na ang katapusan ng buwan, dahil alam kong makakauwi na naman ako sa amin. Sa ganung pagkakataon ay makikita ko na naman ang mga kapatid ko. At lagi kong bilin sa aking mga kapatid noon na pagbutihan nila ang kanilang pag-aaral. Si ate na ang bahala. Pinaparamdam ko sa aking mga kapatid na hindi hadlang para magkaroon o magkamit kayo ng diploma balang araw yung pagkawala ng ating ama. Gagawin ko ang lahat ng buong, ang lahat kong buong makakaya para matustusan ko lamang ang mga pangangailangan mo. Yan ang lagi kong pangako sa aking mga kapatid para pagbutihan nila lalo, kapitan, ang kanilang pag-aaral. Masaya na ako, kapitan, sa tuwing pinapakita ng aking mga kapatid ang kanilang mga nakuhang grado. Hindi sa pagmamayabang, kapitan. Puro matatalino ang aking mga kapatid. Matataas ang grado, kaya sa tuwing nakikita ko ang mga grado nila ay gumagaan ng aking pakiramdam. Ito na yung konsuelo ko sa pagsisikap ko sa buhay. Di na baling wala ang para sa akin o walang para sa akin, kapitan. Ang totoo nga po, hindi ako nakakabili ng mga bagong damit. Inuuna ko ang pangangailangan ng aking pamilya. Umusad pa ang mga panahon, kapitan. Nagkakaedad na rin ako. 27 years old na ako sa mga panahong yun. Kaya madalas, ang tukso sa akin ay kailan daw ako magkakaroon ng boyfriend. Kailan daw ako mag-aasawa? At sa tuwing tinatanong yun ang mga tao sa paligid ko, lagi ko lamang silang sinasagot na hindi pa pwede. Saka na siguro kapag ka ang bunso naming kapatid ay makapagtapos na ng pag-aaral. Doon lamang nakasentro ang pangarap ko, kapitan. Pero kahit ganun pa man, parang kinain ko na rin ang sinabi ko sa ibang mga tao nung niligawan ako ng isang lalaki na itago na lamang po natin sa pangalang Ruel. Mapursigi si Ruel, kapitan, at napaka-gentleman. Kaya nung sinabi kong o ipinangako ko sa aking sariling hindi ako magkakaroon ng karelasyon, ay parang binawi ko na rin yon. Hindi ko naman kasi akalain na mai-inlove ako sa isang lalaki. Siya lang kasi yung parang naging katimbang ko o katuwang ko sa buhay. Lalo na sa pagtatrabaho, lalo na kapag ka may problema ako. Sa kanya ko lumalapit, hindi lamang para hingin ang kanya mga payo, kundi minsan ay tinutulungan rin ako niya o tinutulungan rin ako ni Ruel maging sa financial na problema. Kapag ka nagkukulang ang aking sahod para sa pangangailangan ng aking pamilya, si Ruel ang laging andon para bigyan ako ng suporta. Pinapahiram ako ni Ruel kahit gaano man kaliit ang kanyang sahod. Pero kapag ka nakaluwag-luwag naman ako, kapitan, ay talagang ibinabalik ko naman yung aking hinihiram sa kanya. Doon, nagkaroon ako ng damdamin kay Ruel. Magaan ang kalooban ko sa kanya. Masaya ako kapag kaandyan lang siya. Para bang pakiramdam ko, kapitan, hindi na ako nag-iisa sa buhay. Sa paglipas ng panahon, kapitan, hindi rin maiwasan na mag-propose sa akin ng kasal si Ruel. Sabi niya sa akin, pwede naman daw kaming bumuo na ng sariling pamilya. Pero sinabi ko sa kanya na dati pa, alam mo naman ang aking sitwasyon, Ruel. Sinabi ko naman sa iyo kaagad, o bago pa tayo
pumasok sa isang relasyon, sinabi ko na sa iyo na ang priority ko ay ang aking pamilya. Saka na ako mag-aasawa kapag nakapagtapos na ng pag-aaral ang lahat kong mga kapatid.

Siguro, napagod na rin siya sa lagi kong pagbibigay ng mga sa kanya ng mga rason kung bakit hindi po muna ako pumayag sa pagpapakasal sa kanya. Ang sabi naman niya sa akin noong kapitan ay magkasama pa rin naman kaming bubuo sa mga pangako o sa mga pangako ko sa aking mga kapatid. Magkasama pa rin naman naming bubuuin ang aming mga pangarap. Pero ayaw ko pa talagang pumasok sa pag-aasawa. Hindi dahil sa hindi ako sigurado sa kanya, Kapitan. Pero dahil yon, mas matimbang sa akin yung aking pamilya. Gusto kong siguraduhin, Kapitan, na nasa maayos na kalagayan yung aking mga kapatid. Siguro ito yung mabigat na dahilan kung bakit nagdesisyon si Roel na putulin na ang aming relasyon. Unti-unting nagbabago ang kanyang pakikitungo sa akin hanggang sa dumating ako sa puntong kinausap ko na siya. Gusto kong klaruhin niya sa akin kung ano ba talaga ang kalagayan naming dalawa. Pero ang inamin lamang niya sa akin, Kapitan, ay nagbago raw ang kanyang nararamdaman sa akin. Ang sabi niya, nawala raw yung pagmamahal niya sa akin. Pero hindi naman ako naniwala doon, Kapitan. Dahil alam ko, ang malaking bagay doon ay hindi ako pumayag na kunin niya ang aking pagkababae at magpakasal sa kanya. Kaya nung sabi niya sa akin maghihiwalay na kami, Kapitan, wala na akong magawa pa o nagawa pa. Gusto ko man siyang hawakan, gusto ko mang pigilin siya sa kanyang desisyon. Pero ayaw ko rin malagay sa isang alanganing sitwasyon. Kaya sa halip, pumayag na lamang ako sa gusto niya. Sabi ko sa kanya, kung diyan ka masaya, kung kaya mong mag-isa na wala ako,

Pagkatapos naming mag-usap ni Roel Kapitan at nung tumalikod na siya, parang gusto kong baguhin ang aking desisyon. Dahil sa sobrang sakit, gusto kong isigaw ang kanyang pangalan sa pagkakataong yun. At gusto kong sabihin sana sa kanyang mahal na mahal ko siya.

wala na akong magagawa. Nagdesisyon na si Roel. Pero lahat ng mga nakakilala sa amin, Kapitan, sobra daw nasaktan si Roel sa naging desisyon niya. Pero kinakailangan niyang gawin ang desisyon na yon dahil gusto na raw niyang malagay sa tahimik na buhay. Matagal na raw pinapangarap ni Roel na magkaroon ng pamilya dahil nasa saktong edad na siya. Para daw nga, natatakot si Roel na baka maghintay siya sa mahabang panahon. Natatakot siya na baka naghihintay lamang siya sa wala. Kaya daw nabuo ang kanyang desisyon ay dahil ayaw niyang masaktan. Baka pagdating lamang sa dulo, baka bibitawan ko lamang daw siya. Kumbaga parang inunahan na niya ako, Kapitan.

Hindi rin niya narinig mula sa akin na mahal ko siya. Pero hindi muna ako magpapakasal ay dahil gusto ko munang ayusin ang aking pamilya. Hindi ko kakayanin, Kapitan, na makita ang aking pamilyang naghihirap. Sa matagal na panahong nakalipas simula nang maghiwalay kami ni Roel ay hindi na ako nagmahal pa ng iba. Lumipas na mga panahon at nakapagtapos na rin ang pag-aaral ng aking mga kapatid at may kanya-kanya na rin buhay, Kapitan. Ang dalawa sa kanila ay nag-aasawa na rin at may mga anak na rin. Masaya na ako bilang tita. Masaya na ako dahil may mga pamangkin na akong kalaro. Simula nung maghiwalay kami ni Roel, hindi na ako nag-asawa pa. Hanggang sa ngayong, Kapitan, nananatili ang katotohanan, mahal ko pa rin ang unang lalaking nagpatibok ng aking puso. Sana napakinggan niya ang aking storya ngayon. Sana malaman niyang mahal na mahal ko siya. Kung saan man si Roel ngayon, Kapitan, at kung may pamilya naman siya, sana masaya siya. Sana nasa mabuti siyang kalagayan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking kwento. More power po sa inyo. Jenny.

0: Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Murilla.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Hermana, Antiga Pransa, gay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari may nag-recommend sa ako ang paggamit to na ko ani. Kining kamot nga wala dili makaisa sa taas. Karon buyag bisan pag saluyo makaisa na. Ug nagpasalamat gid ko ini Magnum C. Tanan nga produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon gyud ko. Aktibo, barato pag yun.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Nyapil, kada Borok City Mainit San Asidro Magnan. Sa una, kuhan mang good, ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na ang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C gud, kape, kaginang kapsula, kagaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Gana, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin, kay maka-afford mang good ta anak nga kapsula, kaginang tambal nga plus kami ng kape. Barato ramang good siya. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuang. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
5: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
7: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
8: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications. Sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimain ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. One capsule hanggang 3 capsules a day. depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot pero nakakatulong.
7: Naway may natutunan na naman kayo sa ating

0: Makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan. Kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
2: Ha? Kabuhian man ko oy.
1: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum Sea Refreshing Oil.
2: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
1: Refreshing yun day. Magnum Sea Refreshing Oil na day.
2: Refreshing oil yun ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
1: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum Sea Refreshing Oil.
3: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
4: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
5: Ikaw na pala.
6: Love.
7: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
8: Sigurado ka?
6: Sex.
8: Ayaw sa, hindi ko andam. Pasing mabuntis ko.
7: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
8: Natural. Kay sige kag pambabae.
7: Yes, tanawon na ko sa trabaho.
9: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
10: Ingatan mo siya.
9: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo ba ay nagiginig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career?
1: Ako po si Captain Jay.
2: At ako naman si Mommy, Mommy Lucky.
1: Hello po sa ating lahat. Sa lahat po naman nakandabay. Mag-aalas stress na po na habon, mga kaibigan. Siyempre, masarap magkape. Oh. Kape tayo, mga kaibigan. Oh. Magnum C Herbal Coffee, mabibili po sa Egang Pharmacy sa Quezon. Mabibili po sa Immaculate Pharmacy, may mga stocks na po sila. Ngayon may delivery na po sa Estenso Pharmacy dahil naubusan sila ng Magnum C Herbal Coffee.
2: Mm-hmm.
1: May delivery na po sa Don Carlos, huwag na kayong mag-alala.
2: Dahil ang aming caravan team po ay papunta na po sa inyong mga lugar at sila po ay... Mag-apod-apod.
1: Dili, mag-deliver na lang.
2: Ayan. Oh, mag-deliver.
1: Lusod-lusod doon. Dili, may mga kagalingan.
2: Apod-apod, murag ayun.
1: So, mag-deliver sila mga stocks diya sa Bukidnon area.
2: Yes. Ayan.
1: So, may mga stocks labi na itong mga nag-PM sa amo nga wala na stocks sa Maramag. O, ngayon po, na araw mga kaibigan, may delivery po tayo dyan.
2: Bantay, di mahurot ha.
1: Sa Wao, sa Kibawi, Bukidnon, Don Carlos. Ayan, may mga stocks na po kay Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Pasensya na po sa mga nanay natin sa South Cotabato dahil ang Rujun Pharmacy lamang po ang merong kape at capsule. Ang ubang butika, wapag yun in town, wapaka-refill ba? So, nahurot na ilang mga kape, nahurot ilang capsule. Ang Rojun Pharmacy lamang po puntahan ninyo. Then may Magnum C Herbal Coffee, may Magnum C Herbal Capsule po sila, Rojun Pharmacy sa South Cotabato.
2: Yes.
1: And maging sa Hinguog City, may mga Rojun Pharmacy dyan, puntahan ninyo. And even sa Bukidnon area, may mga Rojun Pharmacy dyan, puntahan po ninyo. Kung gusto niyo po maging healthy,
2: Magnum C! Ang the most trusted and nutritious food supplement. Ayan. At saka syempre sa mga nakantabi po sa atin sa ating Facebook. Grabe kay Captain Jake.
1: Daghan kayo messages.
2: Daghan kayo messages. Daghan kayo comment.
1: Eto na. Magbabasa na tayo ng mga greetings mga kaibigan dahil napakarami po. Si ano pa na? June Chavez ng Don Carlos. Salamat po sa delivery sa Don Carlos Kapitan. Si June Chavez. Hutdan mo gulis lag-stack dito, Mami Lucky. Ayan. Oh, greetings muna tayo, Mami Lucky.
2: Ayan. Sa lahat po ng mga nag-greet po sa atin sa oras nito. Dagan, magugaayog, Captain Jake.
1: Si Jordan de la Cruz. Maraming salamat. Mga taga-Bayugan City. Si Marilo Ayon, namina sa programa. Karon si JM Josefa, namina sa Agusan. Si May Bungkawel, namina sa programa. Si Mary Joy Suhitado, namina sa programa. Si Neng Cordova, Nena Lascunia, Selki Domingo, nakaantabay sa programa natin. Si Michelle Hermina, Mary Nakila, nakaantabay sa programa natin sa Kabadbaran City. Uy, mga taga-Kabadbaran, salamat po.
2: Ayan, si Mary Lou Ayon, taga Santa Jose, Captain Jay, si Catherine Evangelista, taga Nabunturan, Davao de Oro, si JM Josefa from Santa Josefa, Agusan.
1: Ako na. Si Jonna Cam Mamantar, Janine Amaro, salamat po.
2: sorry. Okay, sige, gani. Si MR, MR John Baang, Captain Jake. Si Jordan de la Cruz sa Bayugan. Uy, naay nag-post rin, Captain Jake, o nga. Pa-shout out yun daw si... Nag-nationally picture o nga naminaw sila og love, sex, marriage,
1: salamat.
2: And
1: career.
2: Samtang
1: nagbuhat, nagmasa og pan.
2: Nagmasa og pan. Oy.
1: Agoy, kalamian ang panak. Eh, grabe yung pagkamasa. Ha? Mayo kayong pagkamasa sa limpyo kay nga mga kamot. Salamat sa inyong pagpaminaw da. Sa tinuod lang experience ba ako na gamasag panso na magbuhat ng pandisal.
2: Buhat
1: ng pandisal. Kaya bawat yung gunsan ang pagbuhat ng puding.
2: Ha? Oh. Ang tsakay mo na siya.
1: Secret.
2: Si Captain Jake sa una, mga nani o tatay. Kani si Captain Jake sa una, mamaligyan niya siya o pan.
1: Pandisal.
2: Permanente na niya istorya sa among anak nga. Magsaon doon niya pagpamaligya. Si Kapod, kaya mustorya po siya kung iya pong iya sa taga na, i-acting po niya kung ginawasan niya pagbaligya o pandisal ba?
1: Oh,
2: sample o, sample.
1: Maligya yung pandisal. So, nagamasag yun po ko, kananggwan.
2: Mali na, kuya, kagag mga muscles karon ka, PG.
1: Oh, masa ko sa una niya. Kuan, dali, rami ka na masahon, good na. Oh, hindi, mahinom duman pa na ako na sa una niya. Ganahan kay ko na kay ang among pugon sa una, Mami Lucky. Katod yung sugnuran o kahoy, lakarong pugon kay mga gasol na may gamit, ana.
2: Mm-hmm.
1: So, na kahoy, good, pero ang aroma sa pandisal, humot yung gayo. Muna lami, ikaw nun sa buntag.
2: Kung saan tawag, Anya, kanang usik-usik sa pandisal?
1: Breadcrumbs.
2: Ah.
1: Pwede na po na sa tinapay, na po na siya nga, gipauga. nya human imo nang pulbuson murag ipagaling ba.
2: Ah,
1: imo man si ibudbud niya diya sa pandesal. Imo man ang ipaligid-ligid ng pan diya para
2: gani, no? Oh. Para dili dikit-dikit.
1: Salamat sino pagpaminaw diya. Shoutout po sa mga taga MJ Street Foods, taga Lakugon. Mabuhay mong tanan diya. Thank you.
2: Maayong hapon kapitan from Iris Kizam. Si Mari Fepon manamina po sa tuwa karon Captain Jake. Ang yang banasad nga si Bobby Aquilino, si Neng Cordovo. Magnum C din po ba sa Takurong? Takurong Captain Jake.
1: Yes po, meron na po sa mga butika Rojon Pharmacy sa Takurong. Mabuhay ka po mga taga Takurong. Alcantara Family, maraming salamat po sinang pagpamina. Mendoza Family from Bayugan, Salvacion. Thank you po sinang pakikinig. And si Fritz Sagot, namina sa itong programa karon. Fritz, si Johnny Ampatin, maraming salamat. Si Jenny Chalan, si Madeline May, si Nanay Lynn Madria, Selki Domingo, nakantapay sa programa natin. Ang Duay Family, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Nashley Daba, namina sa itong programa karon. Thank you po, Nashley Daba. Thank you.
2: Si Nanay Evangeline Rodriguez, maraming salamat po sa pagantabay. Sila... gusto mo ni si Mercer Revilla. Hello po sa inyo. Si Mansi Torres. Maing hapon, Captain Jake ug Mommy Lucky.
1: Anyway, balikan lang natin ang kwento mga kaibigan. Si Jenny ang ating sharer of the day ngayon mga kaibigan. Ngayon, minamadali po natin kasi masyadong bilis ang oras. Isang breadwinner ng pamilya, apat na magkakapatid. Siya yung panganay, namatay yung tatay sa murang edad. Siya yung tumayong kapartner ng nanay, katuwang sa buhay. Nagsikap kung ano-anong trabaho pinasok. Siya napaara sa kanyang mga kapatid. At nung magkaroon siya ng magandang trabaho mga kaibigan, hindi siya napagod tumulong sa kanyang mga kapatid. Ang pinaka-ultimate dream niya ay makita mga kapatid niya makapagtapos ng pag-aaral. Nung siya ay magkaroon ng boyfriend, na in love rin naman, gaya rin natin mga kaibigan.
2: Gaya mo rin sa akin, no?
1: Gaya rin sa lahat. Na nabutik kasing-kasing, mahigugma. Na in love sa kalaki. Ang laki gusto magpakasal. Di pa siya andam, gitungod yung maigsuon, nag-eskwela, pag yun, mami laki. Mao nang laki, kadugayan, ikapoy na po siguro pinaabot ng laki kay tulon rabas katuig yung tao nag-uyab-uyab sila. Sa 3 years wag agad kahilabot ang laki kay wag mo gihatag yung pagkababay.
2: Agoy.
1: Very good.
2: Nakabaliw ah.
1: Saludo. Maayo kay nakaagwanta.
2: Giyay ba?
1: Palakpakan. Mo mo tingon niya. So, maraming bagay yun, mami laki, na tungod wag niya mahatag yung pagkababay. Siguro, ikapoy na po ng laki niya. Ingon pa niyang siguro di nakapaabot ang lucky score kay nagkaedad naman pugod sila sa tinood lang. So mo ni karon na minyo na lang iyang mga igsuon nakapahuman og eskwela, lipay na daw siya nga tita na daw siya karon kinahanglan naman po si mga pamangkin. So murag diha na lang daw gatuyok iyang kalibutan. Malipayon siya nga tita siya pero hangtod karon nagpabilin gihapon ang kamatuoran nga nagpabilin gihapon ang iyang paghigugma ngadto kay Ruel. Kung naminaw man ka, Ruel, very good kaayo ka. Minyo na mo si... Basi nag-ulitaw pa si Ruel, mami laki.
2: Basi hindi, ay, napay chance.
1: Kaya kung ulitaw pa, napay chance.
2: Oo, oh, pag napay chance. Pero kung wala na gano, kung din na gani, move on na lang taan ni Jenny.
1: So, mani, ito ang story karon nga. Nindot po, mami laki, nga ito ang sawan.
2: Actually, nindot siya, Captain Jake, pa panalaminan kay tungod kani nga storya makita nimo ang tinuod nga paghigugma sa usa ka igsuon og kanang Filipino nga kita nga typical Filipino Captain Jake pa ikaw ang ginamaguwangan ikaw gid ang murag kumbaga ikaw ang musalo tanan sa imong mga igsuon no pareha po sa among maigsuon nga yana po na kung ate kumbaga pagka gipag-graduate usap mi bago po siya nagminyo yana. Pero kay Jenny naman, Captain Jake, ito, saludo ako sa ginawa mo. Dahil iba ang napaka-selfless niya.
1: Yan ang tunay na pagmamahal.
2: Selfless, kumbaga, mas nauna niya ang kalipay sa uban. Pero kalipay man po niya, nga, mapalipay ang iyahang mga igsuon, umupahuman ang iyang igsuon. So sa kinabuhi, Jenny, naatay mga choices. And kana ang imuhang choice. So sa imuhang mga giatubang or sa imuhang naatubang nga kumbaga experiences sa imong kinabuhi hatagan ka makita sa Ginoo ang imong pagpangga sa imong mga igsuon sigurado maabot ang panahon Jenny dili pa man pod iwahi ang tanan makakita ka og laki nga para gyud nimo
1: muhaom gyud
2: nga muhaom sa imuha
1: kasing-kasing
2: og sa imuha mismo diba pero Ganyan. Choice niya yan eh. Kasi, wala naman tayo, wala tayo, like, ano, Captain J, kasi nga, sa kanya nang galing na, mas gustuhon man niya, di ba, nga mapahuman niya yung mga igsoon, mapaskwela yung mga igsoon. Meaning, it's her choice. At saka, ganyan siya magmahal sa mga kapatid niya. At saka, bihira lang ang mga, ang kapatid na may ganyang damdamin sa kanyang mga kapatid.
1: Yan, yan. Maganda yan. Maraming salamat. Diba? Mami Lakia, thank you, thank you. Ito yung sinasabi nila, mga kaibigan, na may mga single by choice o may mga single na no choice. Saan ka doon at alin ka doon? May mga no choice o may choice. Ito yung sitwasyon na by her choice. Kumbaga, naging single siya because choice niya. I mean, talagang mas pinili niya maging single at mas pinili niya na pagpatapusin muna pag-aaral. Ito yung magandang lessons dito, mga kaibigan. Ito yung isa sa mga bagay na pwedeng matutunan natin dito, mga kaibigan. Na maging selfless. Yan yung parang sa tingin ko, mga kaibigan, hindi na babayaran pagmamahal. Mas na nailalagay na isaalang-alang yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa kapakanan ng ating share of the day. Yun ang maganda doon, mga kaibigan, na pwedeng pag-aralan, pwedeng matutunan. Kasi hindi lahat ng ganong tao, hindi lahat ng tao, mga kaibigan, kaya magsakripisyo ng ganon. Mostly, sasabihin, hindi naman, kanya-kanya naman tayo ng buhay, may kakayanan naman kayo, pwede naman kayo maging working student rin, pwede naman kayong dumiskarte rin para makapag-aral kayo ng sa inyo, pagod na ako, pwede na akong mag-asawa, pwede naman ganon eh. Which is mostly, ganon na nangyayari, mga kaibigan. Pero sa share of the day natin, kakaiba. Sakripisyo, nakikita natin. Yung true love, selfless, mga kaibigan, nakita natin. Yan yung pinakamaganda. Resilience, nakita rin natin. Despite doon sa mga pinagdaanan niya, na narbaho sa bisan-asa, naabot sa trabaho, kaginagmay kang sweldo, o ay bali sa iya, basta kay naitrabaho, hala, basta makapadalang sa pamilya.
2: Siya ang tipong tao niya, marunong mag-value ng, ginatagaan o value ang trabaho.
1: Yes, family. Value sa pamilya, value sa trabaho. Yan yung magandang, yan yung mga magagandang values, mga kaibigan, na nakita natin sa share of the day natin. Yan, pwede natin pag-aralan, pwede natin makuha sa kanya. Yung values sa pagmamahal sa pamilya, values doon sa pagmamahal sa trabaho. Dahil hindi siya namili ng trabaho, basta kung may trabaho lang.
2: Bora.
1: Oh, kaya, ang kagandahan doon, dahil grateful siya, isa yun sa mga bagay, mga kaibigan, ha? Grateful siya kung ano man ang meron sa kanya. Kahit na maliit na sahod yan, basta meron pagkakitaan, pinagtsatsagaan niya, nagkugi siya, nagpursigi siya. Di ba, tignan nyo, naitatawid niya araw-araw. Tignan nyo ang kabutiang dulot sa kanya na pagtapos na yung pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Ayan. Sa punto naman ng love life, hindi pa naman huli ang lahat. Marami nga dyan, nag-asawa sa huling...
2: Actually, may mga...
1: Sundown na nga eh.
2: Actually, may mga empleyado nga kami na no, matagal nag-asawa, pero... maganda ang pamilya ngayon.
1: Ayan.
2: Kasi hindi pa huli ang lahat.
1: Yan nga lang, kaya yung babae man, so medyo mahirap ka na magkaanak, kumbaga nagkakaedad ka. Pero ganun pa man, sabi ko nga kanina, mga kaibigan, choice natin yan. Kung masaya ka naman doon sa pagiging mag-isa, kahit nawala na yung laking lalaking minamahal, hindi natin alam kung may asawa na rin. Dahil sa mahabang panahon na lumipas ba naman, siguro na asawa na rin yon. Hindi na rin yon nakapagtiis.
2: Pero yung sila, Captain Jake, first love never dies.
1: Wow.
2: Okay na ka.
1: Tinood siguro na. Kaya kung lula bito sa una, mingaw. Mingaw man to kung lulo nga. Tinood yun na, apo, nga first love never dies. Kimong lula, kapila na ako gibitsinan, wama yun mamatay. Binoara gina, binoara na, joke ra na, ha? Oh. First love never dies, tino. Binoara ko na, ay.
2: So, pero anila ba?
1: First love never dies. Tinood ba na? Unang lalaki, unang babae na nagpatibok ng puso mo.
2: Hindi mo makakalimutan.
1: Hindi mo makakalimutan. Muna ang ingon nga, I remember the boy, but I don't remember the feelings
2: anymore. Yeah,
1: pwede mong matanda ng pangalan, yung itsura, pero yung pakiramdam, maaring...
2: Hindi na.
1: Hindi na.
2: Siguro, first, your first love never die, ang memory ni mo sa iya ha. Pero the feeling, of course,
1: wala na.
2: Wala na. Uy, grabe. Oh. Binuang na po na.
1: Mga nga na, tinood kinakanta nga, I remember the boy, but I don't remember the feelings anymore. So wala na, I mean, salamat. Congratulations to you dahil buong ng pagpupursige mo. Sana nga lang, nakikinig yung mga pamangkin mo ngayon. Ang pinapangarap ko lang para sa bilang ako ha, bilang kuya, bilang breadwinner din ng pamilya, masarap kasi sa pakiramdam yung nagsakripisyo ka at nagbunga yung sakripisyo mo. Mm-hmm. Masarap yun. Hindi nababayaran yun ng kahit anumang bagay. Lalo't higit na yung mga taong tinulungan mo, titignan nila ng utang na loob yun. Susukli ang kanila ng kabutihang asal, susukli ang kanila ng pagmamahal. Yun ang pinakamasarap na hindi mababayaran, na hindi mo makukuha yung ganung pakiramdam kahit na sino mang lalaking mamahalin mo habang buhay. Yung pakiramdam na nakatulong ka sa mga kapatid mo, yung pakiramdam na naging successful, matagumpay ka sa pagtulong sa kanila, at yung pakiramdam na sinusuklian ka ng pagmamahal noong mga taong pinag-ukulan mo rin ng pagmamahal. Yun ang pinakamasarap na pakiramdam. Yung tumitingin sila ng utang na loob, hindi man mo o hindi mo man sinisingil, pero kusang ibinibigay yon at pinaparamdam ng mga taong pinag-ukulan mo ng panahon, pinag-ukulan mo ng sakripisyo, at ibinabalik nila kahit man hindi mo hinihingi sa kanila. Yun ang pinakamasarap.
2: Yes, yes, yes.
1: Yun ang success para sa akin, Mami Lucky. Kahit pa na walang material na bagay, pero yung nagawa mong kabutihan, sinusuklian ka, ang masakit lang doon kung kabaliktaran ang nangyayari.
2: Yun.
1: Yung kabastusan ay sinusukli.
2: Mm-mm. Kanang ipaskwila na ka, pero yung mga pangi...
1: Oh, ipaskwila na ni mo, nagsakripiso ka na, nagtiis ka na, sinuportahan mo na, tas walang asal.
2: Okay na.
1: Ayun. I mean, yeah, anyway... tayo naman ay may Diyos naman tayong kinikilala at may Diyos namang nakatingin sa atin. Regardless kung na-appreciate ng mga taong ginagawa natin ng kabutihan, ang Diyos ang magbabalik sa iyo ng lahat ng kabutiang ibinibigay mo sa kapwa o maging sa mga mahal mo sa buhay. Yun ang pinakamaganda rin. Kung hindi ka masuklian ng mga taong pinag-ukulan mo ng panahon at binigyan mo ng sakripisyo, Diyos ang magbabalik ng lahat ng mga kabutihan mo. Ako naniniwala dyan, Mami Lucky. Maraming pagkakataon sa buhay ko. Maraming pagkakataon sa buhay ko na hindi ko inaakala, pero dumarating sa akin ang biyaya. Kasi Diyos nga ang magbabalik ng lahat ng kabutihan.
2: Correct. And saksi ako dyan, Captain K.
1: Maraming salamat po, mga kaibigan. Wala na tayong oras.
2: Uy, kadali. Masang oras.
1: Dali yung oras. And sa lahat po ng manakandawa, pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake na page. Para dumami naman yung followers natin. At kung pa-share na rin po na ating page para kung sakaling may mga kakilala kayo nakikinig na sa programa natin, para makita din na may page tayo sa Facebook.
2: Yes.
1: Para stay connected tayo, mga kaibigan. Kung may mga gusto kayong sabihin sa amin, magtanong ka saan butika mabibili ang Magnum C, nagre-reply po ang inyong kapitan.
2: Oo.
1: Pero may mga iba talaga hindi ko nare-replyan sa sobrang dami. Pero as much as possible, nagre-reply ako, mga kaibigan, sa Facebook. Again, hanapin lamang po ang Captain Jake, at meron kaming text line 0933-812-5818. Maraming salamat po, mga kaibigan. Hanggang bukas muli sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: At ako si Mommy Lucky.
1: Huwag niyong kakalimutan ang lagi kong bilin sa inyo, mga kaibigan. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. Kapag ka gumagawa ka ng mali, kahit salihi man, hindi mo maitatago yan. Babalik at babalik yan sa mga panahong hindi mo inaasahan. Maniningil ang panahon. Kapag ka gumagawa ka ng mali, sisingilin ka ng pagkakataon at sisingilin ka ng panahon sa mga panahong hindi mo inaakala.
2: Unexpected.
1: Yun ang masakit.
2: Mm-hmm.
1: Pero kapag gumagawa ka ng tama, kaakibat niyan, kakambal niyan, sakripisyo, pagtitiis, pero yun ang pinakamasarap. Bakit? Balang araw, gagantihan ka rin ng maganda. Susuklian ng lahat ng mga kabutiang ginagawa mo. Kapag gumagawa ka ng tama, magri-resulta sa tama. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw
2: Bye.
1: Sa ating lahat.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, Marriage and Career.
3: Ni anang yung kong balay. Malipay ko niya kong asyawa karoon siya kong regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako'y giandam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kay ni oh.
4: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga Magnum si?
3: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umuligi pulit na ko ni mo. Tilawin eh.
4: Unsa? Hindi na Magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
5: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: I tell you, ngayon sa lawagan, kisan bukid nun, luya, nakaroon na dami ito Magnum C capsule o Magnum C nga coffee. Lagsik na ko, sir. Mahoning nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ning Magnum C nga coffee o capsule. Epektibo, barato, Magnum C.
5: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Pimpag Alindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kaming nahot ganahan ko kay namang ko siya'y malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalipay d'yo ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka-panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya. Affordable lang kayo siya. Healthy pa yun.
5: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
9: Good morning, ma'am.
10: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatanggaw ha?
9: Kumuta ng...
10: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
9: Kumuta sa aroma niyo eh.
10: Ay, syempre.
9: Be, tilawan ko. Ah, lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami, yung kayo.
10: Sus, pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
9: Magnum C Herbal Coffee?
10: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
9: Kung maumang, ako sa benepisyo sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
10: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
11: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
12: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor.
13: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
12: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio, favorite music radio.
16: FM Radio.
15: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: FMR, favorite mix of rock.

0: Hapon kanyang tanan. Bus at Timyo ang mabaw mayong hapon. Happy happy fiesta kung sa tanan nga bisita nga nade karon. Mayong hapon sa tanan nga nade karon no nag mga namista mayong hapon di sa may Barangay Alegria. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Og maayong hapon usab kang Boss Arjun Celeste diri sa may Barangay Linoan. Maayong hapon sa tanang mga kasilinganan nimo diha. Og kang Kuya Loloy Isabilo Birana diri sa may DDOPH Monte Vista. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Pari Miko Hilado Liguatikol. Barangay Magsaysay na Bunturan. Og pare Janry Melendres kang Nalin og sa iyang mga kabataan diha. Maayong hapon. Barangay Magsaysay. Samtang oras ato mga kabibes. Alas 3. 50 sa hapon, no? Daghan kayong salamat sa inyohang mapadayunon ng pagpaminaw dinhi sa tuang programa sa 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Sa tanang mga kabibes na to, mga suking tigpaminaw, no? Daghan kayong salamat, mga kabibes, sa walay puas ninyong pagpaminaw dinhi sa tuang programa. Gikan sa programa ni Kuya Jason sa programang Favorite Mong Request. No, banuga na ko, madunga na to na, no? Alas 11 taman alas 12 sa udto. No? Og sa programa ni Budoy Pats alas 3 taman alas 5 sa hapon ang FMR Favorite Mix of Rock. Og siyempre madunga na sab nato ang programa ni Tulits Rosales, ninong kong kumpare. Sa FMR Confession, no, alas 8, taman alas 10 sa gabi, mga kabibes, no, ato anang mabati dinhi sa FMR 96.7 FM. Mayong hapon, diya sa may barangay Alungsod sa Nyubataan, barangay Kabinuangan, kang Raul Masinaring. Mayong hapon, nagangayong salamat sa pagpaminaw. Magpadayon kayo po tayo mga kabayb sa tuwang programa samtang oras na to alas 3.59.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: the butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
7: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga March. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. Og dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking for

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, the Bunturan Branch, located at LYR.

Alas 4:53 sa kahaponon, mga ka-vibes. Kamugya po nagpabili na minaw ni nga tuwang programa karong taknaa. No? Nadungod na ito ganiha, mga ka-vibes. Ang daloy ng ulan, no? Ang mensahe nini, no? Para sa atuang tanan, naning mubo nga makahuluganon nga mensahe nga pwede nato sa dili pa kanang adlaw-adlaw na to nga pagkinabuhi niining kalibutan na, mga ka-vibes, no? Usahay ang ulan, dili lang simbolo sa kasubo, kundili pahinamduman usab nga human sa matag-unos. Adunay kahayag nga muabot sama sa kinabuhi ang mga luha o kasakit mula bayra o sa hustong panahon. Mubalik ang paglaom alang sa tanan nga nag-antos padayon lang kay ang tanan adunay katapusan apay laang unos. Paminawa nato ang kanta nga puno sa pagbati. Mao to, mga ka-vibes, no? Dungga nato ang kanta ganihan atong nadungog, Daloy ng Ulan by San Dimas. Mao kini ang atuang na istorya nini nga to ang programa, mga ka-vibes, no? Sa mensahe atong kantaha ganihan nadungga nato. So daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw, ilabi na diha, no, kang diya sa may Barangay Sukon, mga ka-vibes na to diha, kang ka-vibes Parts General Usul Villason. Mayong hapon na Parts Tuy-Tuy Underground. Mayong hapon og sa tanang mga ka-vibes na to diha, kang siyempre kang Marvin Ladika Kukamas, uban sa iyang wife. Mayong hapon kang Cha-Cha og sa Vivura family, no? Daghan kayong salamat sa inyo ang makanunayon nga pagpaminaw din, he. Kang Parts Junry Lusol Villason, kang Florencio, Uncle Florencio Villason Jr., kang Uncle Albert Acido, Robert Ayuk Acido, kang Uncle Lorito Bambam Oliveros, Dundon Vibura, daghan kayong salamat sa pagpaminaw nyo diha. Kang Marvin Ladika Kukamas, nga naminaw siya karon diha sa may Barangay Sukon, naglanog-lanog ang niya nga kining kuan diha, kanang sitawag ni Mohana diha. Marvin Ladika Kukamas ang imuhang sounds nga gigamit diha karon. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw, mga supporters, followers, ka-vibes ato diha sa tanan, no, sa Barangay Sukon. Daghan kayong salamat, ug siyempre kang Nanay Buging ug kang Tatay Rudy, daghan kayong salamat, no, sa tanan nga mga suki natong tigpaminaw diha. Ug siyempre sa kang RG Squab, naminaw jud Permente sa tuang programa, no? Shout out diri Proxinco, Proxinco Dauman Montevista Basco family, gikan kang RG Squab nga Permente gid siya maminaw sa tuang programa. Og syempre kang minaw sila karon, no? Shout out midol, no, RG Squab, daghan kayong salamat uban sa imong mga kasilinganan diha. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa atuang programa, no, sa matag programa dinhi sa FMR. Daghan kayong salamat. Og syempre sa tanan usab nga mga solid followers and listeners og ka-vibes sa to diha sa may Barangay Tubo-Tubo mong kayo, no, si Saryo ng Barangay Tubo-Tubo, daghan kayong salamat. Mayong hapon diha Mayor Manuel GR Zamora, no, sa tanang mga trabahante, no, diha sa Municipality of Mungkayo, daghan kayong salamat sa Naag family. Mayong hapon kaninyong tanan diha. Og syempre mayong hapon, no, sa tanang mga gala member team diha sa may Barangay Sukon, kang Tuy-Tuy Usol founder Rapido Titi Bayong Isoy Maoy Kinkin Ayok og Namnam, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Og sa mga barangay functionaries diha, kang Barangay Captain Pancrasio Villason, Kagawad Bilya Laburada, Kagawad Dudong Patani, siyempre Kagawad Dudong Dumadag, Kagawad Gaspar Villason, Rinaldo Gatok, Kagawad Binbini de Osido, o Kagawad Karim B. Bura. Mayong hapon sa tanang mga naminaw diyan, no, sa Yokoso Japan Surplus na Bunturan Brands, kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane Pipito, o Jik Jik. Dagang salamat kaninyong tanan, mga ka-vibes. O siyempre din sa may Proctris Barangay Ugao, mga suking tigpaminaw na to diha, kang Ate Dalia Pamin Panos sa may Barangay Karyada. Mayong hapon. O siyempre kang Nung Kadoy Jujun Dabalos o kang Ate Aling Kuya Dudong Rurak, dagang salamat sa pagpaminaw. Nanay Carmen Diaz, Nanay Maria Chungko sa Gulayan family diha, kang Nung Istong, o siyempre kang Nang Purisa. Mayong hapon kang Dunglay. Mayong hapon.
Alan Gulayan, daghan kayong salamat sa inyohang makanunayong pagpaminaw din sa tuwang programa. Wala tayo igong oras mga kabibes, sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora o siyempre kang Gobernador Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uwil Zamora Apsay, sa ngalan sab sa tuwang Station Manager Jason Orbuda. Huwag sa itong mga kawanan tulit sa Rosales, Gisa Adornao, kininyong ubus ngay galas kanginan mga kabibes, Budoy Pat! Manamilit, tumingon amping ta kanunay, hang tunog mga adlawa mga kabibes, ato ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Amping ta kanunay, og dalay ko ng Diyos, bye-bye!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi po natin mababasa, tuloy-tuloy lamang po kayo at huwag kayong mag-worry dahil po magre-reply naman po kami sa kakulang gabay para sa inyong kalusugan. Alright, our first texter from Teresa mula sa Puerto Princesa City. Sabi niya, Doc, I've been diagnosed with high phosphorus levels sa blood at minsan pagod na pagod ako. Sumasakit po ang muscles ko at nag-aalala ko sa kidneys ko at sa energy ko sa pang-araw-araw. Naku po, high phosphorus level ang health case ni Miss Teresa, no? You know what, Miss Teresa, no? Ang high phosphorus ay usually nagmumula sa pag-strain po ng kidneys at bone metabolism. Kailangan po ng katawan ng phosphorus para sa energy at bone health. Pero kapag sobra-sobra ito, na-stress po ang kidney at nadi-restore po ang calcium balance. Kaya minsan, nakakaranas tayo ng pagkapagod at pagkakaroon ng muscle aches. Sa integrative perspective, no, importante po nating malaman na may oxidative stress ka, low-grade inflammation at mineral imbalances. Sa ganitong klaseng uri na kondisyon, ang kidneys niyo po ay nag-work overtime at pwedeng maapektuhan ang overall cellular health. Kaya critical po ang regular monitoring sa doktor at lifestyle support para hindi po lumala ang ganitong klaseng uri na kondisyon. You know what? Ang EXL Makabuhay Capsule ay isang uri po ng supportive supplement para sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. Maaari ito makakatulong sa anti-inflammatory support para ma-manage po ang systemic inflammation, antioxidant at cellular protection para protektahan mismo ang cell, ang gut immune support para tulungan po ang digestive at metabolic balances. May role din ito sa energy metabolism para kahit may high phosphorus ka, mas mamamanage po na maayos po ang energy production and even ang pagkakaranas po ng fatigue. Samantala po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay pwedeng makatulong sa digestive stimulation at energy boost at mental alertness din sa pang-araw-araw. Lagi po natin tatandaan, ito po ay wellness support para sa ganitong klase yung uri ng kondisyon. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga, no, at araw-arawin po natin. Ika nga, consistency is the key. In addition, kidney-friendly diet, limit your processed food, hydrated well, gentle daily movement, at tamang tulog, at syempre, stress management, diba? Alright, we have another texter. Doc Glenn, I was recently diagnosed with multiple myeloma. Ako po, pagod ako, sumasakit ang bones ko, hindi ko alam kung ano nang gagawin ko sa katawan ko. Then minsan, naguguluhan na ako kung saan lang sumasakit ang katawan ko at minsan digestive comfort din. Paano po mapapalakas po ang aking katawan habang sumasailalim ako sa treatments? June from Cebu City. Uy, nako po, no? Ang multiple myeloma ay nakaka-apekto po talaga yan sa bone marrow at immune system. Kaya minsan, nagiging mahina ang katawan sa infection at nagkakaroon po talaga ng bone pain. Ang digestive discomfort ay pwede rin dahil po sa treatment or nutrient deficiency. You know what, no? Isa sa mga key challenges po nito ay yung chronic inflammation or oxidative stress, immune suppression at low energy level, no? Na napaka-importante to have the critical medical monitoring, lalong-lalo na para sa blood counts at organ function. Pero supportive lifestyle practices, nakakatulong po ito para sa pag-maintain po ng ating katawan. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng anti-inflammatory support, cellular protection at gut immune support na mahalaga para sa immune compromise ng pasyente. Tinutulungan po itong i-sustain ang energy metabolism para mas ma-manage ang araw-araw na fatigue. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay pwede makatulong po sa digestive rhythm, mental clarity at mild energy boost. Of course, with a moderation kasama ang regular medical care. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before a meal. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup sa umaga. And please take note, samahan niyo po ng gentle walking, small frequent meals, hydration, stress reduction techniques, and proper sleep. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat. Hindi lang physical na aspeto, kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya't magtiwala po tayo sa kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pag- pakikisama sa ating 30 minutong programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: 520.
7: That time check was brought to you by
8: board member Colerb Zamora Absai.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Love, di ka siya una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na hinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamati. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba na sayod ng ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, masustansyang kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

Barkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada. Arangkada na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orian, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus. 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract. Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
12: Naantay mo lang, nabigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
13: Mas simple ang pagdiriwang ng Sangyaw Parade of Lights sa Tacloban City ngayong taon para sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. At live mula sa Tacloban City, may umaarangkadang balita, si Jay Barion. Jay, kumusta dyan ngayon?
14: Yes, Ninia, sa mga oras na ito, medyo umaambunambon at medyo makulip yung panahon dito sa downtown area sa Tacloban City dahil sa sama ng panahon. Pero hindi naman ito alintana, Ninia, ng mga tao sa pagsisimula habang inaabangan ang Parade of Lights maya-mayang gabi. At kani-kanina lang nakita natin si Tacloban City Councilor Marky Romualdez at ang pamilya Romualdez para diyan maghintay sa may Price Mansion, ilang metro lang ang layo mula rito sa kinatatayuan natin para dito sila mamaya magantay pag nandito na yung float para sa paglilibot mamaya ng Sangyaw Parade of Lights.
15: Kung ikukumpara noong nakaraang mga taon, mas pinasimple lang ngayon ang pagdaraos ng Sangyaw Parade of Lights para sa annual fiesta celebration ng Tacloban City. Ito'y dahil sa pagsunod sa kautusan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, bunsod pa rin sa patuloy na sitwasyon ng krisis sa produktong petrolyo na kinakaharap ng bansa. Ayon sa Tacloban City Tourism Office, ngayong taon, mas pinasimple lang ang mga float ng mga competing contingents na binubuo ng mga barangay, organisasyon at eskwelahan kung saan ipapakita ng maito ang kanilang mga nagagandahang arko na sumisimbolo ng kanilang mga pinagkukunang yaman at hanap buhay. Isa ang Sangyaw Parade of Lights sa mga highlight ng aktibidad sa pagdaraos ng kafiestahan ni Senyor Santo Niño na inaabangan ng mga tao at mga turista. Samantala, ipinatupad na ng kapulisan mula pa kaninang tanghali ang mahigpit na seguridad sa iba't ibang lugar ng lungsod maging ang trapiko sa mga pangunahing kalsada. Ito'y para masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga tao na inaasahang dadalo sa nasabing pagdaraos.
16: Kung ang sasakyan papasok ng downtown galing ng Coca-Cola at gagamit ng kalsadang Real, pagdating sa may Asodom, lahat ng pampaserong sasakyan at privado doon padadaanin sa Espera Avenue. Pinakamalayong ano lang hanggang Independencia. O kaya kung nagkakatraffic na sa unahan, pwede rin silang lumiko pakaliwa sa Arellano o kaya sa Lukban, tapos pabalik na rin sila ng Coca-Cola palabas.
15: Isa rin sa inaabangan ng mga tao sa Sangyao Parade of Lights ang pamimigay ng prutas na apple at orange, kung saan ito ay nakagawian na ng pamilya Romualdez na sila mismo ang naghahagis ng prutas sa mga tao sa gilid ng kalsada habang inaabangan ng mga ito ang paglabas ng float ng pamilya. Samantala, mag-uuwi ng cash prize ang mga mananalo sa Sangyao Parade of Lights sa dance festival para sa Grand Champion. Mag-uuwi ito ng 500,000 pesos. Ang second prize winner, 300,000 pesos. Third prize, 200,000 pesos at consolation cash prize na 20,000 pesos. Sa best in costume, 20,000 pesos. Best in parade, 30,000 pesos at best in music, 20,000 pesos.
17: Yan na muna ang latest mula rito sa Tacloban City. Balik sa'yo, Linia.
13: Maraming salamat, Jay Barion.
18: Buhayin ang boses ng mga kabataan at magkaroon ng pagmumulat sa mga issue, yan ang layunin ng Genzennial Tour ng Team Pinas. Kaugnay niyan, dinagsa ng mga kabataan ang kanilang aktibidad ngayong araw. Live mula sa UP Diliman, may umaarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, ano, kamusta yung naging activity dyan?
19: Jack, naging mainit ang pagtanggap ng daan-daang mga kabataan, kasama na dyan yung mga tour ng Team Pinas. At ngayong araw, isinagawa ito dito sa University of the Philippines sa Diliman Campus, kung saan tayo mismo ramdam natin na buhay na buhay ang boses ng mga kabataan. Mula sa iba't ibang organisasyon sa Metro Manila, Bulacan at Cavite, nagsama-sama para talakayin ang mga napapanahong issue na kinakaharap ng bansa sa pangunguna ng Team Pinas at with due respect host na sina Carlo Flores, Professor Clive Arguelles, Attorney Dino De Leon, Jessica Persia at Sabrina Gakad. Layunin itong magkaroon ng kaalaman at kalinawan, lalong-lalo na ang mga kabataan patungkol sa mga kaganapan sa bansa. Dahil patindi na ng patindi ang kumakalat na peking impormasyon, voluntaryo nag-iikot ang Team Pinas para labanan ito sa paraan ng makabuluhang talakayan. Kung sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya na ipalalaganap ang fake news, ginamit din ng Team Pinas ang digital website para magkaroon ng freedom wall ang lahat kung saan ilalahat nila ang kanilang pananaw sa mga pangyayari sa bansa. Nilinaw ng Team Pinas na hindi layo ng mga talakayan na ito na tanggalin ang karapatan ng mga kabataan sa pagdedesisyon kung saang partidong politikal umaanib, kundi maging bukas ang kaisipan ng mga kabataan sa katotohanan. Ang kanilang pananaw ilang araw bago ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
20: Nalungkot po ako kasi dito po nakita po natin na masyado na po tayong mapagbigay sa mga inihahalal po natin na mga leader para po sa bayan natin, at hindi na po natin tinitignan kung ano po ba talaga yung background nila, at hindi po natin inaaral kung saan po ba talaga sila nanggaling. Kaya po ang naihahalal natin ay hindi po karapat dapat sa posisyon. Importante po na sana lahat ng kabataan ay magkaroon ng pagkakataon na makilahok po sa mga event na katulad po nitong Team Pinas, para po sa ganon ay magkaroon po sila ng kalinawan kung ano po ba yung nangyayari ngayon sa ating gobyerno, sa ating lipunan, at para rin po magkaroon sila ng kaalaman kung ano po ba yung mga dapat nilang maitulong o magawa para po sa ating bayan.
21: Marami ng pagkakataon na binigay sa kanya pero binabaliwala lang niya. Pinapakita niya na hindi siya lumalaban ng patas. Duwag siya na para iharap yung katotohanan, ipaglaban man kung ano yung dapat ipaglaban niya. Parang nananahimik siya, na parang pinapatunayan niya na guilty siya.
19: Jack, ilan lang yan sa mga kabataan na nagpahayag ng kanilang saloobin patungkol kay mismo kay Vice President Sara Duterte at na hindi pa na nagpapakita raw, no? At itong impeachment proceedings, ang kanilang pananaw patungkol dito. At kung may kikwento ko lang sa iyo, Jack, no? Kanina sa gitna ng pagbuhos ng malakas na ulan, hindi nagpatinag yung mga kabataan. Ano? Meron pa nga tayong nakikitang mga sumali, yung mga nakilahok dito sa main event na pumapasok sa venue, abay basa pa yung kanilang damit, no? para ipinagpatuloy lang nila para nang sa gayon ay yung kanilang hangarin na magkaroon ng dagdag kaalaman at kalinawan patungkol sa mga issue ay maisasagawa nila. At ngayon, makakasama natin ang tagapagsalita ng Team Pinas na si Professor Clive Arguelles para alamin natin kung ano pa yung ibang mga kaganapan ng Team Pinas, Prof. Kasama natin ngayon sa studio si Sir Jack Batallones at si Ninia Corpus para sa Arangkada Balita. Prof, ano pa yung aabangan ng ating mga kababayan sa mga kaganapan, aktibidad ng Team Pinas?
0: Marami pa po tayong isasagawa. Ito pong genzenial tour natin. Iikot pa to sa mga iba't ibang bahagi ng bansa. So, halimbawa, sa susunod lamang na linggo, makakarating na tayo ng Isabela at La Union. Tapos pagkatapos naman nun, meron din sa Iloilo at iba pang mga bahagi ng bansa. Gusto talaga nating mailapit na sa mga kabataan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas yung genzenial tour. No? Pero bukod dyan, mainit din yung pagbabantay ng Team Pinas sa impeachment trial. No? Kasi dalawang linggo na lang magbubukas ng impeachment trial ng ating ikalawang Pangulo. So handa na din kami dyan. May mga sineset up na community watch events para sabay-sabay tayong manonood ng live na mga sessions. At the same time, may talakayan after.
19: Nakita natin sa lahat ng mga talakayan kanina, no, bukod doon sa West Philippine Sea na issue at iba pang mga issue na dito sa Pilipinas, yung pinaka sinalihan at nilahukan talaga ng mga kabataan is yung issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakita natin yung higawan. Ano pong masasabi niyo patungkol dito?
0: Talagang may kagustuhan din yung ating mga Gen Zs, mga kabataan, na maintindihan yung proseso ng impeachment. Kaya nga, naniniwala kami sa Team Pinas, sa Bantay Senado, na kailangan bigyan sila ng oportunidad na magsama-sama tayo at pag-usapan ano yung mga articles of impeachment, ano yung mga susunod na proseso. Kumbaga, nag-aabang din at gusto din nilang malaman ano yung susunod. No? So ito yung ginagawa natin at makita natin dun sa mga kabataan yung mga tanong nila, tinatanong nila na ano ba talaga yung kailangan na boto para ma-convict or ma-acquit, ano ba yung mga articles of impeachment. So nagpapakita yun, uhaw sa impormasyon. Lalo pa, mga kabataan ngayon, medyo babad sa online, sa social media. So ito, makita mo na hindi nila matagpuan yung lahat ng impormasyon doon. Kailangan pa nang pumunta sila dito.
19: Maraming salamat, Professor Clive Arguelles, sa pagpapunlak sa amin. At yan muna ang latest mula dito sa UP Diliman. Balik sa iyo, Jack.
18: Maraming salamat, Christian Bascones.
13: Pag-usapan natin ang nalalapit na impeachment trial ni VP Sara kasama ang propesor mula sa Ateneo de Manila University School or College of Law at DLSU College of Law, Attorney Howard Calieja. Magandang hapon po, Attorney Howie, at welcome back sa Arangkada Balita.
1: Yes, good afternoon sa inyong tagapakinig. Good afternoon, Ninia, and good afternoon, everybody.
13: Attorney, sa apat na articles of impeachment, alin po sa tingin ninyo ang may pinakamalakas na legal na basehan at alin ang pinakamadaling questionin ng depensa?
1: Well, sa tingin ko, Ninya, yung apat na articles, lahat po yun malalakas. Malakas ang ebidensya. Pero kung pagpipiliin tayo, tingin ko it's a toss-up between yung 6.7 na unexplained wealth na hanggang ngayon panayang iwas ni Vice President Sara, ayaw nga niyang sagutin, at yung confidential fund na hindi pa natin mahanap si na Mary Grace Piatos, no? But that doesn't diminish the evidence also to be presented on the other two articles, which is the grave threats, yung kanyang pag-threat patayin si Presidente at saka si First Lady, at yung bribery sa DepEd niya. So lahat ito malakas, but yun nga, kung pagpipiliin, I think it's a toss-up between the 6.7 billion unexplained wealth at yung confidential fund na daang milyon na hindi pa niya mapaliwanag hanggang ngayon.
13: At isa pa, siguro sa isang ordinaryong mamamayan, yung tungkol doon sa grave threats na ginawa niya, no? Na video kung saan ngayon sinasabi niya na freedom of speech daw ito. ano po ang reaction niyo po dyan?
1: Di ba ang malinaw na sinabi niya, no joke. So you are free to speak, that is true, and we are here to protect freedom of speech. But when you are already threatening any person, especially the President of the Republic, the highest officer of the land, the President and the First Lady, I think that is just, hindi na lang, you know, freedom of speech, meron din yung limitation. No, so itong pagbabanta na to is a criminal act already, and pag nagbabanta ka to the highest position in land, to the highest individual in land, officer in land, eh, talagang hindi ito basta-basta. Plus, sinabi na nga niya, no joke. Plus, kung titingnan mo niya, hindi lang isang beses niya sinabi ito, nagpa-press con pa siya ulit after this, yung kanyang sinabi niyang meron na siyang nakuhang killer, meron pa siya yung video na parang gigitian, ano, parang anuhin niya sa leg si presidente, di ba? So, sunod-sunod dito. It's not, hindi siya spur of the moment, hindi siya masasabing protected by freedom of speech, dahil nga meron limitasyon din po yan. So I think malakas din po yan, at siya na rin po ang nagsabi, inamin naman po niya na sinabi niya yon. So I think kumbaga it speaks for itself, no, sa kanyang pag-amin.
13: So kailangan po bang mapatunayan na may actual na assassination plot, o sapat na ba yung epekto ng kanyang mga pahayag bilang constitutional, bilang isang vice president ng bansa? Kasi dati po pinag-uusapan na kailangan daw mahanap kung sino daw yung assassin, kasi baka nga nasabi lang niya, at sabi nga niya bugso ng damdamin. Pero may isa pang issue po dito, what about mental health? I mean, yung pag the fact na sinasabi mo ito at paulit-ulit mong sinasabi, ano po ang kailangan patunayan ba doon? Is it her mental capacity, or is it her, the actual paghanap ng assassin?
1: Hindi naman sa paghahanap ng assassin, na it's a threat, no? So makikita natin may katotohanan ba, meron bang kumbaga basehan itong threat na to. At kung bibigyan natin ng analogy niya, no, pumunta ka sa airport, pumunta ka sa eroplano, sabi mo bomb joke nga lang, eh meron akong bomba, eh hinuhuli yan, it is a crime, no? So I don't think we should treat this lightly, especially narinig nga natin na paulit-ulit niyang sinabi, hindi lang ito bugso na damdamin. So but yung pag sinabi niyang bugso ng damdamin, she already admitted saying it. It's just a matter of totoo ba ito, at may joke ba ito. But then again, siya na rin ang nagsabi, no joke, paulit-ulit niyang sinabi. So, and again, as I said, I would like to emphasize, no, yung analogy ko na yung bomb joke sa airport, sa mga bus terminal natin, sa mga aeroplano natin, kung yun ay mapapakulong natin ang ordinaryong Pilipino, eh much more dapat natin tingnan ito at bigyan ng pansin, dahil hindi lang po ito joke, dahil ito po ay nakadirekta sa highest sa presidente po natin at sa first lady. At tama ka rin po, Ninya, kung titingnan natin yung mental health, eh siguro naman na narinig ko yung isang bata dyan na nasabi kanina, no, na yung mga Gen Z, karapat dapat ba sa posisyon yung ating mga elected officials or appointed officials? So kung merong problema sa mental health, siguro it's about time that we really think, talaga ba sila ay nararapat? Sila ba ay dapat magsilbi at maglingkod sa ating bayan?
13: At ano naman po ang inyong reaksyon, Attorney Howie, sa pahayag ng kampo ni VP Sara na void ang impeachment trial dahil may bahid na raw ito ng partiality at bad faith?
1: Well, kung titingnan natin niya, no, ang impeachment is both a legal and a political proceeding, no? Sabi nga natin kasama mga senador diyan, which can look at it on both the evidence and of course yung kanilang yung public sentiment as well, no? Pero kung titingnan natin yung bias, I think kung titingnan natin, let's look back to history niya, marami nagsasabi itong bilang, pero nagbabago ang bilang depende sa ebidensya, di ba? So nakita na natin yan in previous impeachments. Ang nakakatawa dito sa impeachment ni VP Sara, siya lang po ang hindi cooperative. Siya lang po ang panay nagrereklamo at nagbibigay ng lahat ng excuse para hindi matuloy itong impeachment na ito. So

Okay, may alusap ka na itong tanan. Mahikala nasip kita sa itong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kini na sa inyong higala sa Kuya Arn, ngayong ikaw ba, no? Sabay sa maghatag na sa buglaing pagtagad sa laing tampo, so sa kababae na taga Surigao del Sur. Malang kini atong address mahigala, no? Surigao del Sur, kay tama na kuno para sa ilaha. Hindi lang nila iapi lang ilang lungsod. Basta kinamay Surigao del Norte, lahi po ng Surigao del Sur. No, pero karong di man iapi yung lungsod. Matod pa nila maulaw daw sila, tama na lang daw kung nga nakapadala o nakashare o nakasuporta sila sa ating programa. No, hibalo sila nga makahatag ka pong kunog lingaw ang ilang kasinatian sa kinabuhi. Pero sige na lang, okay lang mga higala, no? Atong sinder si Lara. Lara, salamat po si mong kaagi ngayon mong i-share diri ka na to. Aling kamutan ako ni Lara.

0: nga madaganan itong eksakto nga kinabuhi para masabdan sa itong mga tigpaminaw. Pero sa dili pa, kumusta itong mga tigpaminaw karong orasan? O labi na sa mga naggamit kanunay sa itong mga produkto, nagpadayon pa ba mo? No, manghinaot ko nagpadayon pa mo mahigalaw, ayaw ninyo ondang eh. Kung nahatagan mo may benepisyo, iminti na ka na, labi na sa itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Siguro mga 80% mahilig yun ang tao sa kape. Pero ako ba, naginay gatas, ana. Kung mahilig ta sa kape mahigala, sulayan na to ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Katong wala pa makatisting, no? Wala pa makasulay sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya ang uban, hibalo na kung unsa ay mayong benepisyo ug unsa ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sabi na sa mga tao nga may balik o may tukar ang insomnia. Kaning insomnia, problema yung kayo ng mga higala. Usa lang ang makadaot sa atong lawas. Kaya dili man ta makatulog. Kanang insomnia nga problema sa ato, ah. Mutukar ganin na di yung ka makatulog mahigala. Bisan nun saan magtakilid-takilid na sa buhayang bukulog. Ang uban, mag-take na lang og sleeping tablet para lang makatulog. Pero sa iba yan, makaingutan, delikado ang atong ginatumar ng sleeping tablet. Basin nung watakay balo, natay sakit sa kasing-kasing. May ana ba? Madayo na naging noon. Simba ko lang ha. Pero kaya itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pag mga pikan ini, ayaw po ninyo himuag magic din nga mutalab din yan ang orasa. No? Panmuni siya. Herbal, pure organic man eh. Tambalan sa kanya sa pila kahigayon, pila kaadlaw. Diha na din ninyo mahibalan ang iyang epekto. Para sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog, tabangan mo nini na mahibalik ang inyong normal nga pagkatulog o taas-taas nga oras ang paghinano. Kaya na may gala. Kanya, kini atong Capricorn Gold with Malunggay, pwede kaya po ni sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw. Kaya kining magbawas na may gala, importante gala sa matag-adlaw na makapagawas sa atong hugaw. Dili pwede nga ma-stack na ito sa usakadlaw. Mamintin na nato na mulak ito sa usakadlaw. Mamintin. Magkadaot atong kinain. Magkabukol-bukol. Antong masamad. Magkalata. Matingala na lang ka nga dili magka muinom og mga alak o mga ilim nun nga makahubog. Ano na ulcer man ka. Makaingong kag ulcer. Nadaot di ay sa mga hugaw nga mintin nga naam na-stack sa atong tinae. Uban, mapaingon good town. Simba ko lang sa colon cancer. Dili na to pabayaan may higala nga may tabok kana kanato makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay mga higala. Notice tingin ninyo tagad siyang ingredients, tagad siyang sangkap, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mao na na ang makahatag og tabang sa atong panglawas o sa inyong panglawas. Kana may higala na manginaot ko ang nasabtan ninyo para sa pag-ihi, makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga mahimong normal ang inyong pag-ihi o pagbawas sa ilang hugaw, ang malimpyuhan ang atong sulod sa atong laos o atong tinay o ang pagkatulog ninyo. Musulay mo niya na mahigala sa pharmacy ang butika lang. Ikumpleto ang pangalan ha. Isultigin ang pangalan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya daghan mag-with Capricorn sa pharmacy. Dili lang ato. Pero kung gusto ninyo, mga ito ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ikumpleto na ang pangalan. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ha? Kung gusto ninyo, ang ato ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon ang matistingan ninyo. Kita ninyo, na 200 grams niya, may pagka-black, may pagka-gold yellow ang pouch niya. Powder na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O napot kita'y gagmay nga sa Capricorn na itong Gold with Malunggay and Santon nga 110 grams. Dako, 200 grams. Okay, may gala, mahinaut ko na sabta ninyo. Og anapod kita ilain nga Capricorn, pero purple. Kaganina, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaning ikaduha, Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Nakalahi lang kay purple. Kay basin o makatabang sa mali sa inyo, ha? Mao ninyo yung tistingan, ha? Ang Capricorn Purple, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Capricorn Purple. Doon na usap kini daghang sagol. Sama sa mangustin. Makatabang nga maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pari-parihar gyapon sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang gyapon ang Capricorn Purple with Malunggay and Santon sa pagbawas sa matag adlaw tungod sa mangustin nga naani ini. Napod siya ay sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napag-digest sa agol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napuchay sagol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napuchay sagol nga barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Na, no? Napuchay gitawag nga spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O napag-i-chay ampalaya. Ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napuchay sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. O sa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetes ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa, testingin ninyo mahigalang atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Og napod kitay kuan mahigala Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala, mao ni dan amo epekto kay natay mahigala nga gusto din sila mo epekto. Katong Capricorn Purple, tambalan niya pong kaato pila ka adlaw. Maupod sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ang Capricorn Purple pod maupod na sila. Pero gusto niyo i-effect yu dayon kay para sa inyong trabaho direta sa Turbo Max Coffee. Turbo Max Coffee mahigala ha, paminaw mo. 10 minutos lang, may epekto na dahil ni ang unsay naa sa itong Turbo Max Coffee para gini sa inyong mga trabaho. No? Kinanglantag enerhiya. Hantod intiro adlaw may gala. Paminaw mo mayo, doon na kining mga epektibong sangkap sama sa Maca Vegetable Root. Maca Vegetable Root, nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, napag-i-chay sagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napag-i-chay sagol nga tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Napag-i-chay sagol nga red ginseng, kining red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy. Maintain nga energy intero adlaw. Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chay sagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Oh, Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mukombati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Bosa, mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee. Ihi, makatabang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga mahimong normal ang inyong pag-ihi o pagbawas sa ilang hugaw. Mga malimpyuhan ang atong sulod sa atong laos o atong tinay o ang pagkatulog ninyo. Musulay mo niya na mahigala, maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pare-parehar gyapon sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang gyapon ang Capricorn Purple with Malunggay and Santon sa pagbawas sa matag adlaw tungod sa mangustin nga naa ni ini. Napod siya ay sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napag-i-chay sagol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napuchay sagol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napuchay sagol nga barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ano na, no? Napuchay gitawag nga spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O napag-i-check ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Kun sa green ang taklob nga orayon, kining orayon nga orin sa taklob pagmasas lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha na ay pagkamintol may pagkabugnaw ang orange. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. O kung naatay orayon duha ka klase nga haplas, napod kitay usak haplas nga Supremo Herbal Oil. Sulayin ninyo mga higala, Supremo Herbal Oil, duna kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad og asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay duna kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug batian nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduolan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol niini. Mao na di pud kadul ang lamok dai niini mga higala. Abi ninyo mga higala ang Supremo Herbal Oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na dinhi mahigala pod. Mao ni mibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan kaniya ang atong Supremo Herbal Oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan. Hala, ana pa kuy i-share sa inyo pero unya na gikan sa mga bata nga mga produkto, mga makahatag og maayong benepisyo. Makaayo, makatabang, o hantod sa mga tigolang. Pero unya na ako i-share. Ato sa sugdan na sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Lara. Lara, ano ay mong gagawin?
1: Doktor Law! Doktor Law! Doktor Law! Doktor Law!
0: Sa imong pagkatao, gikan sa kahitasan o mga pagsulay, andam ka ba nga mudawat sa tibok nimong kinabuhi? Mao kini ang kaagi ni Lara. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya yung ipangayong awit.

0: Lara.
1: Ah, tay.
0: Asa man si nanay ni mo?
1: Ah, nangitagpuak nga lubitay kay tunuan niya ang gabi nga yung kinuha. Kay naman daw, bulad nga yung pinalitkikan sa palingki kahapon.
0: Ah, mao ba? Pinawata sa ning wanday, kalibri na ibi.
1: Ah, sige ka na lang, tay.
0: Ay, wantos ako sa bye-bye day kay basin na yung mga isda dito. Magdala kong isda kataro nga kalibre.
1: Ahago na kay katay.
0: Ay, sige lang.
1: Layo-layo para ba itong bye-bye tayo gikan din sa itong Pinoy Anan?
0: Ah, anad ako niya na anak sa una pa bata-bata pa ko. Wa pa ka. Maunadana yung mong trabaho sa among maginikanan nga magdalami og mga lagot noon kining gulay, kamuti, og kaning kalibre, saging. Among dadun sa baybay, kay basinay makigbarter og isda para makatilaw po tag isda. Ah, ako ning panglaino ning dadun ako sa baybay.
1: Ah, sige tay.
0: Time pa. Tiri man to kagahapon si Renz.
1: Ah, tay, diri si Renz.
0: Ah, nagunsa man.
1: Ibisita tay.
0: Ah, dugay-dugay na saan mo ni Renz nga pagkauyab, no?
1: Mga 2 years na, tay.
0: Buotan ba si Renz? May plano nga kanus amo magminyo? Kay ikaw, anak, pwede naman ka maminyo ba? 23 ka naman.
1: Ah, nagod, tay. Pero, ayun pa ni Renz. Lagi siya plano lagi, tay, nga mag-abroad lagi daw siya, tay. Kay gusto niya nga makahaon po sa kalisod iyang pamilya, yung mga ginikanan.
0: Ay, maayo na nga plano. Pasagdi lang siya si anak kung siya plano niya. Ah, unya na lang tamang istorya kay basin na niya dunggo karon nga mananagat.
1: Ah, sige tay. Ako rin bahala niya kay magluto pa sa si nanay. Kadugay ba ni tatay ni mo? Ay, sakti lang sa tunay. Kay basinog, nangita pa itong kabartiran ng isda. Ama o ba? Di aluto na rabang taon ni ginataan ako nga. Gabi, yan ay bulad, ganahan siya ani. Kaya ako nang imong tate palinilinan, kay mo ni paborito niya sa una pa. Ah, nay, kumusta na sila ni Manoy, nay, no? Sila ni Manang? Asag din na to imong mga igsoon, mamagulang ni mo, kay naning kamot po itong ilaha. May ito si Manong Nemo, tuwa man nagpasyudad man. Tuwa man sa Butuan. Akita, dirata sa Surigao. Sige lang, Nay. Nga si Manang po Nemo, tuwa agya po sa Surigao City. Dirata sa Surigao del Sur. Tood, di ba dirito si Renz? Oo, Nay. Sulti-sulti lang minay para sa mga plano. Kaya gusto ni Renz, Nay. Una may magminyo, mabrod sa Asia. Niya matabangan niya kadali ang iyang pamilya. Ah, natural ra ka na. May na si Renz kay buutan. O niya, mabay mo plano kung kano sa among magminyo. Naaman, Nay, pero mabrod sa lagi daw siya magtigom-tigom siya para sa among kaminyoon. Tama na ginaanak, dapat bata-bata pa mo maminyo kay para kung makabatol na kamog anak, dili pa kayo mo tanto tigulang. Sa bagay sab na, si Renz na akong agdunay. Ay, gugmamayog ka si Renz sa imo ha. Dili na baka na matintal pa sa uban. Abot sa iyan, ay. Wala tayo mahimo kung matintal pa siya sa uban. Basta ingon yan, ay. Ako rin daw ang babae ang higugmaot. Ah, okay na, ay. Sige na, ay.

0: Rings, nakalaag ka.
1: Ah, nako isulti sa imo ha.
0: Oh, tsaka na.
1: Natuman rin yung taon akong pangandoy. Nga makatrabaho ko sa Laing Nasod.
0: Mao ba?
1: Oo. Pero abi ni mo. Imbis na nagitawagan ako, sa sige ko na una, nalipay na po sila ni Mama at Papa. Kasi winoktok ba? Kuntuan ako sa Laing Nasod. Pastilan. Mabiyaan ka na ako. Hindi na ta magkita, pila pa katuig.
0: Rins, mahal ta ka? Hibalo ko mahal sa't kunin mo.
1: Tinood ka na.
0: Ay, langgod ka bala ka, God. Ingon pa sa mga sulti-sulti, labi na sila ni nanay-tatay, nga ato lang sa daw pugong-pugongan ang mga gibati na itong kamingaw. Labi na akong tuwa ka na dito. Pukus ka sa imong trabaho. Unya, pwede sa kuin mo kalintan-kalintan.
1: Dili ko ka na mahimo. Inoondum-dum ang taga-kanunay para na ako inspirasyon sa akong trabaho. Mura bang ikaw ang nagpadasig sa ko aba para sa atong kaminyoon. Kaya kung baka uli ko, magtigom po kong lahi para sa tua. Lahi po na para sa akong pamilya.
0: Salamat kay Rins. Yung sa aman ni mo na pag bahin.
1: Hibala ko musabot ka, Lara, kay buutan kay ka.
0: Rins, kung sa'y gusto ni mo, sa'y plano ni mo, mauyon rako, stanan.
1: Trabaho ko, nako sweldo. Lahian ako akong mga ginikanan para sa apod sa akong igsoon. Kanya maglahit po kong ako para sa tua. Nga makatigom ko para sa pagbalik na ako, pag-uli na ako, makasal na kita.
0: Salamat rin. Sige, Rins. Ang importante makatama ka sa imong pamilya, ha? Para di po silang batiyon pagmahay sa imo, ha? Kay grabe na ba tawag pagpaningkamot sa imong mga ginikanan para makalampos ka sa imong pagtuon. Karo nakabuot na yung imong korso ni mo. Kunya, pasagdan ni mo sila looy po ba, ha?
1: Dili ko na sila pasagdan. Huwag dilisab ka na ako pasagdan. Kinahanglan maminyo kita.
0: Sige, mag-amping ka, ha? Sa biyahe, o kanon ay ka mag-ampo kay Lord?
1: Natural.
0: Basta mag-amping nga dito.
1: Sige, pakisa ko, be. Ugma, di na magkita kay makalargan ako.
0: Ito ano? Sige lang, i-ampo ta ka, Rins. Nga, may imong lawas. May imong biyahe. Makaabot ka dito sa imong gitrabahoan sa Laing Nasod.
1: Salamat kayo. Basta ha, pag uli na ako, wala na ilain. Atong imo magpakasalta.
0: Ah, ikaw rin akong agdon.
1: Sige. Alas 10 na sa gabi.
0: Sige, babay na. Lamping ka ha.
1: Ipag-aksa ko, be. I love you.
0: I love you too.
1: Ah, sige, Lara. Agdon ako.
0: Ah, sige, babay.

0: Lara.
1: Tay.
0: Ay, matos ako sa bukid.
1: Oo, tay.
0: Ah, sinanay ni mo.
1: Tuan, ilakaw na, tay.
0: Ah, nalas, sige. Sa ni oras ron. Kaya naman ko ikitanaw na kung kagulay nga pwede na ako. Poon. May na lang akong mahatod sa sentro. Makwarta to. Kay makapalit po tayo mga gamiton sa kusina.
1: Ah, sige, tay.
0: Unsa ni oras alauna na mre sa hapon.
1: Ah,
0: ako nga pason para di ko mahaponan.
1: Ah, sige, tay. Kay gikan ko ng laba, tay. Mapahulay sa utay. Matulog ko, tay.
0: Nala, sige, anak. Ikaw lang una din, ha?
1: Ah, tay.
0: Ah, sige, antos ako.

Apoy kaya kong lawas eh, dagang kengil na bahan. O saan po mga shorty tate puno in town sa hugaw kay kalapok-lapok. Pero sige lang, ala lamang yun. Ah, sakit ang likod ng tulog ko. Mingaw ang palibot eh. Matulog sa ako. Grabe kini akong hinano karon kay kapoy lamigay katulog nagduka ako. Dili lang ko sa sala matulog. Sintaon-taon pa ito sinanay mo pa uli. May nalang pag uli ato makamata ko. Nakatagpilaw na ako.

0: Oh, kainit pa ron. Oh, unsa man ron? Kainit pa. Hala, sunog. Nasunog ka pumalay. Pag-ubangon ko. Hala, kiliputan na mo sa kayo.
1: Tara, anak. Sunog na itong balay. Tabang, tabang. Nay, tabangan ko na. Hindi ako sunod, Nay.
0: Malamos ko sa aso.

0: Sos, igalit abtala to si Lara. Tanada doon na to sa ospital si Lara kay ba si matabang pa ni. Sos, kraming paso niya, oi.
1: Tabagay to, ninyo ako nga nagmaluoy mo, maluoy mo.
0: Tala, sigur-sigur, tala sa ospital. Kasi matabang pag ini si Lara. Grabe pagkasunog ni Lara. Okay na ginawa pa, nagagupa si Lara.

0: anak kong anak, Dok.
1: Dok, kumusta mong anak, Dok?
2: Okay na siya. Tulog pa siya pero ipahinloan pa sa mga nurse ang mga sunog niya o linggawas sa kamatayon.
1: Ay, salamat kayo, Dok. Dok, tabagin taon na mong anak, Dok. Kabuhutan din taon sa mong anak.
2: At huwag itrabaho pa. Pero sigurado madaot yung naong Mr. Mrs.
1: Ay, maraming napasok rin sa yung naong oh. Ang itsura na kong kausaban.
0: Oh. Noon sa'yo, patpasabot ni mo, Dok.
1: Basin may tabo nga mahadlok ng mga bata sa iya. Nga mutanaw. Pero sa nakaila kay Lara, ngayon anak, hindi na makurat pero medyo hadlok na siya tanahon. Kaya na kong ikausaban sa iyo noong kaya mabinat man niya may mga uwat sa iyong sunog sa iyong naong.
0: Ang butpasabot ni mo, Dok. Madaot ang naong sa mong anak.
1: Inaanagat.
0: Ginoo ko.

0: kalo sa atong anak. Lara.
1: Tay, nay. Unsa kini akong naong?
0: Ay gibandage pa na anak. Giputos pa na sa doktor.
1: Agay, sakit kaya akong kalawasan, nay. Sagdi lang anak. Nakalinggawas ka na sa kamatayon. Pagani wa ka mapuruhi sa kalayo, anak. Ang atong balay, nay.
0: Ay nagkabala ka, anak. Kaya atuaw nami sa tapahan. Nagpuyo ni nanay ni mo dito sa tas tapahan. Kaya ako pa hinahinayan og tukod ang atong Pinoy-anan.

0: atong hinahinayon, ha? Okay. Tanggal na.
1: Ginoo ko ka. Nay, naon sa akong naong, nay? Ginoo ko.
0: Mauna ka na ang resulta sa iyang pagkasunog sa iyang naong.
2: Kaluo siya mong anak.
1: Tay, naon sa akong naong, tay?
3: May balanan ni mo na anak. Kumwato bang ka na sa samin?

Nay, tanaw na ko akong naong sa gabi nga espiho. Anak, ay lagkalain, ay lagkakurat ha. Sige lang, nahibalo ko. Tungon kay nasunog ko. Himalo ko sa inangatan. Ang walang tanaw. Sakit pagani kay isulti. Akong mga aping. Sige anak, di ay sa amin nga gamay. Oh. Anak, kahadlok sa kong naong na kung makita ko sa umang tao nga wama kaila sa ako.

0: mo gawas ka, Lara?
1: Oh, tay, nakoy paliton. Tay, dunol na ng tuwalya, tay. Nakoy tabon sa kong naong. Adyar, anak, oh. Ako na natin magpalit. Sige lang, nay. Para maanad na po't kong gawas-gawas.
0: Oh, sige, kaya ako sa tutapuson tong atong payag-payag. Kay nilimayong ang dirirtamin din sa tapahan magpuyo. May nalanggani kita bangan ko sa masilingan nato pagtukod sa payag para mabalhinan din nato. Ah, sige, Lara. Alamak ka kay paliton.
1: Oo, tay. Magtabon lang ko sa kong naong tay pasin ay mga bata. Pasin mahadlok sa kuha.
0: Maulag.
1: Sige, tay. Nasa ko'y paliton, nay. Lala, sige, anak.

Kumusta na ka si Renz anak? Amot, nay? Siguro anak, andamo ni mo imong kaugalingon, ha? Ibalon ako na ikonsida nga, tanay. Laksot na kay ko tanaw, nay. Pangit na kayo. Basit ko makakita na si Renz sa imong itsura. Kalit na lang siya nga musipo sa inyong mga plano nga magninyo. Gandaman ako na ang tanad. Ibalo ko nga maugin ay paing daday. Ibalo ko day. Ayo. Uy. Lara? Kinsa ka na?

Iksoo ni Rins nang sigari nang sigari. Iksoo na ni Rins. Ato asa nay, dira ko nay magtabon ko sa kong naong nay. Sige anak.

0: Ah, si Ato Gar. Diri lang ko. Nang kay naigipahatod si Mama. Para kay Lara. Kay balo naman may sa nahitabo kay Lara. Ito pagkasulog sa inyong balay. Naigipadala ni Mama nga sa magamit ni Lara. Makapalit siya. Tambal ba? Ah, salamat kayo, Gar ha. O iso pa yan ang. Kumusta si Kuya Nemo, Renz? Nakahibalo na siya nang kay nanawag man siya. Nakasultihan na eh. Sila ni Mama niya. Gisultihan nga. Nasulog inyong balay na apil si Lara. Yan ang kumusta si Kuya nga. Unsay nahitabo. Kay kung napanan mo i-contact din eh. Mukontakt na si Kuya. Ah. Nahibalo na si Kuya lang ha. Mo ka nang nahitabo kay Lara. Labi na sayang kahimtang karon.
1: Gar.
0: Uy, Lara. Nakuy gihatag ni nanay ni mo.
1: Salamat kay Gar.
0: Mutan unta ko sa imong naong ba naon sana.
1: Gar basing mahadlok ka.
0: Ano mahadlok bang ko? Buhi man ka, dili man ka multo. Salamat ganita nga nakalinggawas kas kamatayon. Delikado to.
1: Yara Gar, oh.
0: Lara! Ginoo ko. Nabinat na imong mata. Nahiwi imong baba.
1: Oo. Nahiwi ang baba. Ang iyong ilong na binat pod. Hasta iyong mata. Muna kung bata ang makita, Gary. Sigurado sa wanon ang bata. Mahadlo kay Lara.
0: Ginoo ko. Kayin ko magug... Gamay lang ang sunog.
1: Sigurado, Gar. Dili na mong padayon sa among mga plano, imong kuya.
0: Ha?
1: Kumakita siya sa ko ang kahimtang.
0: Ginoo ko. Kaluoy po ni mo, Lara. Lahir kay kaniyanto nga wapag ka mahitabo niya ng pagkasunog sa imong naong. Pero karun,
1: gandaman na namo ang tanan, Gary. Murang imposible na nga mo padayon pa imong iksoon.
0: Depende sa gugma ni kuya kay Lara nang. Depende ra kana.

wala lang damha. Mabot ng tulo ka tuig kapin, siguro muli ay na si Rins. Masing karon na bulanan na eh. Kay ingon man to yung mga hod nga naghatod na po ng pagbalik o kwarta. Para sa akong tambal. Kaya ito pa bang yapon ka ron? Sige po kong tikog tambal. Bisan og tulo na ka tuig. Ay, maintenance man ka na ni mo anak. Tungod sa imong unod nga. Nadaot pagkasunog. Nay, sa imong nauna, nay. Mapadayon pa ba ka si Rins? Sa among plano nga magninyo. Kung makita ko niya. Anak, di pa ko makatubag ni Ana. Pero sa imong nauna, nay. Sa una-una anak, murag dili na siguro. Dili na siguro anak. Kinoo ko. Unsa kining pagsulay sa ako anay? Garuhin nga na akong ginagatan anay. Antod karon anay. Maglisod pa ko pagdawat sa naitabukan na ako. Nalilipan ako malimta ng akong tinuod nga itsura kaniadto. Nga karon magkahanlok na. Bisan ako nay. Makaingon ako na. Dili na siguro upadayon si Rich ako ah. Ang Ginoo na lang anak ang nasayod sa tanan. Ganun ako pa'y nahitabuan ni Ainanay. Tungod kay anak ka na ito ang nahitabo nga sunog. Ginoo, tabangi ko Ginoo nga makalahutay ko. Makalahutay ko na yung pagsulay. Gantot-santot na kini. Gagong pagamalunod. Anak, Lara, di ba nay, antun-antun na kini. Antun sa akong amatayo niya

Lara, tanamanin ba na ta? Oo, nay. Nag-ilis na daan ko. O, di aray mong bandana, o. Itabon sa mong naong. O, nay. Statay, nay. Ana, naghulat sa to, ah. Tana, manimba na kita. Ha, sige, nay.

talaga na limba, anak. Ay. Dirita sa kilid, anak. Dirita. Kaya dagan na limba. Oh, nay. Sige, nay. Dirita. Hello? Hadlok pa na, uy. Hadlok. Hadlok, anak, ma. Ma, hadlok, ma. Lara, tabo ni imong na umayong. Tabo na man ako, nay. Ang bata o nagtanaw. Ay, hadlok, ma. Dili, dali. So, magkasigil, magkagpanguan din na. Katira gulagod. Dili man ang momo. Tao na. Anak, nagila ka. Tinunay niyong giingon na pati bata mahadlok na sa ako. Sagtira na, anak. Sagtira ka na. Sige na, di rin na kita maglingkod. Sige na. Ah, diya ka, diya ka.

0: Adalik na kung maniulto na kita. Lara anak. O lang kung sa mga kadihan naghinukto ka man.
1: Abi niya tay. Makaingon ko sa uwang kaugalingon. Ngaon sa kana anak.
2: Bye-bye na matay na lang ko.
1: Anak.
2: Bye-bye na matay na lang ko. Kaysa hingaling anak ang tos ko.
1: Ay pagsulti ni Ana anak.
2: Magsulay nga doon sa kamatayon. Ako kining madala.
0: Dali na anak, mga ula kita.

0: Ayo.
1: Nay, nay, tao, nay.
0: Kanilang anak. Nang? Nong? Lara?
1: Oh. Nay, kabisado nang tingog, nay.
0: Oo, kanilang. Si Rins, nang?
1: Rins? Kinuo ko. Si Rins, nay. Rins.

0: Lara? Rins? Ayaw, pagtalikod ka na ako. Rins? Ako pa di mo? Kalimtan ako di mo? Lara, atubang din ka na ako. Atubang, Lara. Dili ko. Rins, kalimti na ako. Atubang din ka na ako. Sige na. Bukuha ka na imong gitabon sa imong naunga. Nog. Sige na. Oh.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
2: Unsa ganit yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
3: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
2: Mm-hmm.
3: Ang ako bunggi, kung anong guniya, kay pura mag-upya ko na nang magbatil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako man kung ano, ako man dito po, ubay-ubay yun. Kanabang dili siya tamis, ana. Ganit yun, ka. Nagaan din akong lawas. Kanabang dili na kayo bubakang lawas. Anong kan, ay puro buyag o tao na kong lawas. Tabok-tabok, kung idotay. Niya karong galing nga. Puro bang na, kuan ko na, busubong sa pagtimbang. Kailayan, hindi kong muinom.
4: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
5: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Mabod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then di ako magdugay sa CR, magdala pag cellphone aro magkabawas.
5: Wow. Kumusta ang tulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalitin ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay, mauna siya. Human sa pila ka semana nga nakras ka sa motor.
7: Natulog na ron.
2: Tulog kasi mana. Mao na perting ugahan na.
7: Ayaw na, ayaw na.
2: Oh, ayaw na. Unsa gyud tambal? Ha?
7: Orion.
2: Ay, Orion. Okay, so mao na Orion Herbal Oil, haplas ng bayan. Efektibo?
7: Ay, super.
2: Ha?
7: Super. Very effective.
2: Very effective.
7: Retso ka uga ang mga pangos. Wa na mo.
2: Ano ug isa, no?
7: Ka isa.
2: Ah. Grabe. Lagang pangos. So mao na mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa inyong mga anak.
8: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerveplex, ako na dyan siya limintin sa akong mga anak.
1: Okay, mga inahan, no? Ayogin ninyo ihikaw sa inyong mga elementary ng mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga mualirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex syrup. Og nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Tumar sa Nerveplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatamang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga nervous neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. O sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi ka daan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
0: Ato bang diri ka na ako, sige na. Ukuha ka na imong gitabon sa imong naong nog, sige na. Oh, Ginoo ko. Renz, ibalo ko sa imong gibati karon. Managkalimti na ako. Daghan pa'y babae. Naroon sa kining nahitabok kanima. Tinuon na igisultis akong igsuon nga sigari. Mahadlok na pati bata kaniya. Renz. Renz ay nagtutok kung tanaw diri ka na ako. Kidoko. Lara. Kalimti na ako. Dili na ko bagay sa'yo, di ba? Masaya na rin sa pasod ako sa akong kwarto.

ay napanto sa res. Dapat lang ay mo na kong kalimtan o talikdan. Makakita ka rag babae, mas labaw pa sa ako. Kung sa imong ganahan ka niya ito, wala pa yung maingani akong nao. Daghan pa rin. Bukotan sa ay nanto sa imong kaugalingon nga. Mantos pagyapon ka na ako, mapugos ka lang sa pagdawat, yapon ka na ako. Dili na ko ni mo ikasuro eh.

0: Toana si Rins anak. Gawas na niya sa imong kwarto. Nay, kasayan sa among pangandoy ni Rins. Kalimti na ka to anak. Huwag sa ingo ni Rins, nay. Mabalik ka daw siya. Mabalik pa ka siya, day. Para unsa. Wala ko kasayan, anak. Basta mabalik ka daw siya. Hindi na siguro, nay. Iyalang ganito. Para di lang saan mo malain.
1: Anak. Wala si Rins.
0: Oo, tay.
1: Ingon siya, mabalik pa man daw siya.

0: Tay, di asa mo ka dali, tay, hakim na ako'y palitan sa tindahan. Ah, sige, anak. Ah, ako sa nitabunan akong naongnay. Basin na yung mga bata sa tindahan nila ni ng Silya. Makita sa ako, managan ni noon. Ah, sige. Adire, anak, tabuni na ane, ah. Ako na rin tayong palit. Nay, mugawas-gawas ko na para maanad ang mga tao.
1: Kung saan pagkaanad ngayon mo manggitabunan?
0: Sige lang, Nay. Hantong at to, ilan ni makita. Maanad na sila.
1: Tempa. Saan mo nagpaingon rin nga?
0: Kinsa ka na sila.
1: Uy, naa si Rins. Tamitanaw na sila diri sa payag na to.
0: Nay, matagok ko, Nay. Masi mahalok maikso ni Rins. Ah, sige, anak. Nay, unyan lang ko magpalit, Nay. Naa sila paingon din rin, Nay.

0: ayo. Nong, nang. Ay, Renz, nga nung di akam mo.
1: Di amin kay giuban mi ni Renz.
0: Unsay tuyo ninyo, Renz? Asa si Lara? Ay, dirito ka ganina nakita gani mo. Nagpaingon mo din sa balay. Paghunong sa van nga inyong gisakyan. Tuwami dali og tago itaon. Kaya si Marlok imong mga igsoon si Engnaong.
1: Pagawa sa si Lara.
0: Lang, pagawasan ninyo lang. Ako na lang gisultihan ako maigsoon nga di mo mahadlok unsay makita nyo kay Lara.
1: Unsay may plano din ni mo, Orange.
0: Nung, ipadayo naman ang plano ni Lara. Renz, naunsagod ka. Masa pa may pasigarbo ni mo sa mong anak. Na makigminyo ka nga di naman yung taon ni mo na masuroy. Kay mahadlok ang mga bata. Wala sila labot lang. Paningkamutan ako. Magastuhan ako si Lara. Bahala mautroy ang naong pero di na yung anak. Manikamot ko na maupirahan si Lara.
1: Oh.
0: At imanon ako si Lara na ibalo ko ang naong rin na usap niya pero iyang batasan o iyang kasing-kasing o ang iyang gugma, ang iyang pagkamitunod anon, wala ka na mausap nang. Ang iyang naong hinulmibati ko kaluwi sa iya, ha? Lara, gawas! Anak, gawas, Lara. Gusto nila makita ka. Renz, unsa may tuyo ninyo? Magastugasto lang ka para sa akong naong.
2: Mahal ta ka. Usbon ko ang tsura na nausap na iba. Pero imong kasing-kasing wala. Ibalo kong mahal pagyapon ko na iba.
0: Mahal ta ka pero kawang lang ang tanan.
2: Paningkamutan ako, Lara. Paningkamot ko nga maupirahan ka.
1: Tinuod ka na.
2: Lara, ay kabalaka. Paupirahan ko ikaw. Maningkamot ko dito sa laing nasun. Aron magastuhan ka na ang pagpaupira ka na iba.
0: Rich,
2: magpakasal kita. Kaya mo ka na akong gisaad ka nimo. Gisaad ako na sa mula, Lara, di ba? Kapag balik na akong ikan sa abroad. Mo ka na atong panganoy, di ba? Ha? Di ba?
0: Rich!
2: Sige. Magpakasal kita. Paningkamot ko, uspon ako sa abroad. Paupirahan na ito na imong naong, ha? Gastuhan na ito na taman sa akong makaya.

kahitas ang nangyapon ko yan nang nagpaigo sa pagpa-opera ka na ako. Naningkamot in town akong bana si Reigns Kuyar. Sabron, para ikagasto niya sa pagpa-opera sa kong nao. Dahil mga kausaban sa kong nao ko yan pero dili na hadlok. Gipantanggal ang mga sunog na nahimong uwat. Huwag na porma pagbalik akong nao. Mano kay balo kung sa ipamutang sa doktor. Ipangtapal sa akong liog na di na mabinat. Kaya kung ba kuya ni atong pakasunog, paingon gikinis akong liog ang pagkahiwi. Kay gibira sa uwat. Pero karon, wala na. Pero na ikausaban, pinaagis pagpaningkamot din taon sa kumbana, pinaagis sab sa labaw makagagahom. Nagipanangkamutan sab sa doktor nga mawala ang kahadlok sa akong naong nga makita ko sa ubang tao, labi na sa mga bata. Kuya Arn, salamat sab kayo sa paghatag o kinabuhi sa akong kaagi. Basta, kanunay lang ta, nagasimba sa itong labaw makagagahom. Kung unsa man, ang iyong relihiyon, padayon lang. Kung sa mga problema, susama ka na ako. Natagaan niya po ang kalipay. Nadili na maghadlok ang tao na magtanaw sa ako. Salamat Kuya Ern. Ang inyong magtatampo, Lara.

Salamat Lara sa imong tampo, no? Og atong sinder may si Lara at taga Surigao del Sur. Pero wala kay balo asa ni Surigao del Sur. No? Og siguro na nakabatian eh. Makaingon sila nga si Lara. Ilan ang silingan. Okay, na, salamat no sa tanan anak yun. Tinuna Lara sa mga pagsulay nga gipahamtang ka natin. Di lang ta magpakawas paglaom. Paigoon niya po sa labaw mga gahom. Basta tapat lang kita kanunay. Sincero kita magservisyo sa iya ha. Maghatag siyang instrumento pinagi kay Ridge, no? Aning kamot. Itagag-blessing na makatabang na maopirahan ka. Okay, dagan salamat sa inyong tanan. O ganyo kalimti mga higala, no? Ang ato mga product dagan sa atong Capricorn Gold with Malungkay and Santon. O sa atong Capricorn Purple with Malungkay and Santon. O sa atong Turbo Max na pangpadugang sa enerhiya. O labinusap, no, sa atong Orion. Duha klaseng atong haplas. Ang duha puros Orion. Ang orange may pagka mintol, may pagka bugnaw. Ang masad siya, no? Ang green mild lang siya pero puno sa herbal. Pwede sa mga bata ay haplas o may chemicals o daghang katabangan. Basta sa extent na lang apart sa atong lawas ang atong Orion herbal lino nito. Kailangan ko may gala para inyong paggamit nini, no? Sa atong abrada kung sa atong Nerveplex Serum ang kumpletong vitamina para sa mga bata na nag-eskwela sa elementary. O sa atong Nerveplex EE, Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to na nawala ang gana sa pagkaon. Ikan sa 13 anyos pa taas, patigulang ang mga edad, pwede kayo mag-take sa atong Nerveplex EE. Sabno sa atong B40 Capsule, ang high-dose na B-vitamins para sa mga higala na to na nakabaton o tusok-tusok sa TL. Murang may mga usin na TL, mag-binhod ang kamutog TL. B40 na ka na, no? Kay nerves neuropathy na. Kasi nadawat ng mga kaugatan, gumikan sa taas ng edad o sa diabetes baka. B40, malibihan na mga higala. Makatabang sa inyo. Sa atong Bigacar soft gel capsule nga daghang health problem ang itikar. O sa atong Fairbite capsule. Fairbite capsule para sa mga higala na ito. Nga luya ang lawas, gamay nga trabaho, diling kapunyon o luspad. Sa mga lipong-lipong, dry tanaw ng lawas, ay napasag ninyo mga higala. At doon parang siya pangita ang Fairbite capsule. Vitamins ka, di ka makalasa o taya o di po maghaptos empty yan. Labas na tanan po, inisab na sa mga bagong nanganakan atong Fairbite capsule. Daghan kayong salamat, mga hinaot ko nga inyong sulayan ang atong mga product. Kung iminti na ninyo, samtang na nakahatag mga benepisyo na kanina. Salamat kayo, kinis Kuya Earn, ang iyong Dr. Love, Ingon. Bye-bye, God bless ka na itong tanahin.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan, maayong adlaw kanatong tanan. Welcome mga palangga sa atong programa. O gani mag-iskot upod bahin sa atong panglawas, no? Dili kini mahimo ang ato ang programa karon kung wala ang atong pinalanggang doktora nga atong diabetologist nga si Doktora Francis Bantilante or gitawag og Doktora Choi.
2: Yes, good morning, good afternoon o good evening sa tanan, ma'am, no? Salamat kayo sa time ngayon lang gihatag sa ato ang pag-join sa atong program.
1: Mm-hmm. So, kanang ang mga kahigalaan nato din ha, nga gustong musalmot, mupadala sa inyong mga problema, i-message lang ninyo sa atong hotline, no? Ang atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes, o pwede po sila ma mag-message sa atong Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I. Mm-hmm. Pwede sila dito mag-send sila message, naapay pa nalang picture, o sa ba, no? Mga lab results, inana.
1: Mm-hmm. O sa mga gusto mo shout-out, Doc, no?
2: Gusto mo shout-out.
1: Positive nga mga feedback.
2: Yes, oo. Basi na sila yung mga experience nga positive sa ato ang mga product, nindot yun po ron tayo lang share, no? Dari sa ato, haron mabasa na to on air. Lagi actually, joke. Kitang tanan dyan magpa-flu vaccine every year.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, labi na mga kabataan, sa mga medyo idaran, sa mga nanay, tatay na to, no? Kinahanglan makapavaccine, di ay sila
2: yeah,
1: do.
2: Oo. Ang pinaka dapat yun ang mga bata o mga senior citizen, mm-hmm. no? Pero, muna ngayon ko dapat dili po din nato kalimtan natong self, no? Kay kita biya ang mga breadwinner, no? So kinahanglan po healthy po ta.
1: Aha. Yeah. Dayon doktora kanang maayo dagway nga maka vitamins kita karong mga panahon.
2: Ana gyud ma'am, kinahanglan gyud. Kinahanglan gyud ta mag-take sa ato mga vitamins aron ligon atong okay. koan self.
1: So para ligon ang mga kabataan nato dok, mas maayo makapainom tanila sa Nerviplex na syrup, mm-hmm. no? Para sa mga kabataan para ligon ang resistensya. No, gawas pa ana dok, abtik.
2: Dili-dili magsakit. Dayon maayo sa klase, dili-delayed ang ilang development pa. Labi na ni ato ana ay taurine. No, ang Nerviplex syrup na ay multivitamins o glycine, no? Pagka nagkaon, tapos taurine for brain, zinc for immunity, and chlorella for growth.
1: Mm. So, nindot ka na mga higala, no? Ipainom na to sa itong mga chikiting. And then, naabot tayo ka ng para sa mga nag-edad na naatay Nerviplex nga AE. So, same ragi hapon siya nga kuan. Kina ang formula nga nabutang para sa kanang sa syrup sa mga kabataan, no? Dayon mas maayo pagyud ang gana sa kaon sa itong mga nanay o tatay din ha, sa mga ate o kuya. Dayon protektado gihapon ta. Okay, so, para ligon ang resistensya sa ato mga nanay o tatay din ha, no? Mag-Nerviplex na ta, Nerviplex AE. Okay, so, doktora, sa walay langan, naghanagod kayo itag mga messages din hinong gikan sa ato ang hotline number nga naghanang nakapadala dirita sa ato ang texter sender kay ingon siya din hi na mangayo siya ni mo ugo andok dili mong gudaw ma-reach hindi po daw ma-search ang imo ang FP so gusto siya magpa-message dok kanang ato ang texter sender sa 1589 sa 0906 no nga pwede ka mo reply sa akong message uban ang FB account.
2: Yeah, so atong i-repeat nung atong FB account nga Doc Choi, D-O-C space C-H-O-I. So diyan na rin mo i-send ang ato ang message, no? Mga na ay gusto mag-send og mga picture or message, diyan na, no? Kay kita diri ato mag-yun na siyang ina-replyan. Basta madawat lang nato dito nga kuan na message, ma'am, no?
1: Mm-hmm.
2: D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, so shout out po na itadok sa mga taga-Kitaw-Taw dito sa Bukidnon.
2: Yes.
1: Aha.
2: Shout out, dugay-dugay na yung wala kalaag diha sa bukid nun ba?
1: Ang kanon sa lagi tamang laag do, kay apil ako.
2: Ang bot, busy yung ngayon
1: laaggan kayo, no? So, salamat kayo sa mga na nag-text na to, no? Again, giauhag mo nga mo join, no? Sa atong program. Magpadala sa inyo ang mga gibati sa panglawas aron mahatag ang kasulbaran diha sa hotline number 0909-304-8924. Kung diri na po ta, mabasa ta, Doc, sa ato ang lain nga nag-message, no? Dinhi sa iya ang last four digit nga 4027 sa 0909. Ingon siya, maayong hapon, Dr. Choi. Permi kong maminaw sa inyong programa. Mangutan ako kung unsay tambal sa permi maglipong. O sige po kong suka, o ang akong kuto-kuto, permi po nga magkutoy. Gani magsingot-singot po kuno siya. Unya, kuhani siya, Doc. Kanang medyo batanon pa.
2: More siya na ulcer, ma'am, no? So, kasagana na na, agi sa dili ka mukhaon saktong oras, sigag ka og halang, mga aslom, mga mantikaon ng mga food, so man na siya makakos og ulcer, no? So, malipong, magpaningot, magkutoy antiyan, usually mo na siya. Unless, kung buros. Kaya usahay, ang buros, marag inana man ang mga simptoma sa buros, no? So, pero kung di na siya buros, mas probably ulcer na siya, no? So, ako ma-advise niya, hilikay siya itong mga foods nga maka-trigger sa ulcer. Dayon, kaon siya o ka ng mga pagkaon bitaw nga dili acidic na lang. And then, mas maayo magpa-testing siya o H. pylori test, no? Pwede na siya stool nga test or pwede po na siya sa blood. And then for the meantime, siguro mainom siya mga antacids, no? Kala mga proton pump inhibitors, no? Sama sa omeprazole or pantoprazole. Usually, ganun may nana, straight yun na siya 2 weeks, no? Minimum yun na siya, 2 weeks. After 2 weeks, naiuban nga, naapagihapon, mo extend pa mi og 1 month to 2 months, no? And then ako, usually maghatag ko og aluminum magnesium, no? Usually, prefer na ko ang almag nga suspension, no? Mga 15 ml kung dako na ka, kung medyo bata, 10 ml, no? And then, 3 times a day after meals na siya, for a week po na siya, no? And then, ribamipide, 3 times a day for a week. Usually, dili na ko advice ng mga kamukamo lang magtambal, kay inig ka arang-arang isa o duha kaadlaw, undang na rin sa tambal. So, para na ako, dapat i-straight yung nag-2 weeks ang treatment. And then, moto, magpa-work up, mag-H. pylori test, ayun. If ever, negative ra, that's the time na mag-request ko whole abdomen ultrasound. Kaya ba sinaadyo laing problem? Aside sa katong-atong you think na common ulcer lang.
1: Okay, Doc. So, salamat kayo atong imo ang advice, Doc, no? Kung inanada yung atong batiyon, mag-ngot-ngot ang kuto-kuto, murag magpanglipong, dako posibilidad, Doc, na ulcer siya. DI. Pero, mauna, ang katong gingon na doktora, o unsa mang gani, ma-check up po ka, whole abdomen, ipa, ultrasound.
2: Yeah, kung walay ra siya H. pylori.
1: Yes, kung dili ra siya mag-positive sa H. pylori. O ba, Doc? Okay. So, salamat kayo sa tong texter sender, no? O ginaot nga napamati ni mo ang tubag ni doktora karon. Pero, I'm sure nga nakatune ng tanan kay aron kay gusto pod mo nga makabati sa advice ni doktora gikan sa inyong mga gipadalang problema.
2: Yes.
1: So, dali na po ta sa atong laing texter sender sa last 4 digit nga 2994 sa 0975. Ingon siya din, good afternoon, Dok Choi. Ask lang ko, pwede ba makainom og Nerviplex AE nga nag-inom man kog Telmisartan sa 7 p.m. og Rovastatin pag 8 p.m. Dayon pagka 8:30, nag-inom ko sa inyong product nga Megacare. Inaot daw mabasa akong text nga taga kuan daw siya, taga Bukidnon, Valencia.
2: Actually, ako mo inom ko sa kong tambal, lungan-lunganon man ako. For example, sa akong mga maintenance sa morning, kasahon na dyan ako inom. Ano siya,
1: Dok, no?
2: Aki ka nagdali ko.
1: Wala intervals like
2: wala
1: 30 minutes.
2: Wala na dyan kayo. Ang ako alang, siguro ka nalang mga gastric irritant, make sure lang yun ako nga humagkaon.
1: Uh-huh.
2: Like example, kanang clopidogrel, kanang antibiotic, nga medyo may pagka-gastric irritant, mga ferrous, sinana, no? Kasagaran ako imno na after meals, no? Pero sa hayan ako, inigmatan ako na dito sa kong bedside ako maintenance, Mainom na ko daan.
1: Okay.
2: Dayon, kaaw na lang ko diretso kung na ako'y mga giinom nga medyo gastric irritant.
1: Arang dili siya mas malimtan, dok, no?
2: Oo, oh, ma'am. Mahadlo mo ko malimtan ako mga pang-high blood na ako. Na naman, ko'y pang-high blood po.
1: Mm-hmm.
2: Oh, dayon, ang akong work is layo man. Dili man ko kauli o lunchtime.
1: Aha.
2: So, morning o evening lang ako ang tambal nung.
1: Aha. Mm-hmm. So, dok, kanyang yung ipangutan na, dok, sa ato pa, pwede rin kayo siya makainom good sa ato ang Nerviplex nga AE?
2: Oh, ideally, ang AE kay bedtime. After meals na lang na siya or bedtime kay katulgon man kagamay anang imong buklisin. So naamagod na siya ay lysine and buklisin na pag nagkaon, pag nagtulog, no? So muna nga dili lang ni masya imnon sa morning kay katulgon niya ka during work or kung during daytime nga nakahimo-himoon, wala na noon kay ma sleepy ka ba.
1: So, kaning iya ang sequence ay ang pag-inom din ni Doc, ang ikan sa 7, pagka 8 p.m., pagka 8:30. So, okay ra kaayo. Then, nag-inom po siya sa Mega Care po na to. So, iparis niya ang Mega Care at the same time ang Nerviplex nga AE.
2: Oh, pwede ra yun kaayo.
1: Though na siya yung mga tambal ngayon, gimension ganina. So, okay ra yun.
2: Yes.
1: Okay. So, atong texture sender no, nga taga Bukidnon, dinha sa Valencia City. Shout out ka rin yung tanan, no? Naglanog-lanog itong tingong dito, doktora?
2: Yes, oo.
1: Ang kusog po kayo itong mga produkto din ha sa Bukidnon, no, nga area. Happy tanan na itong produkto din ha. Grabe, jud ka. Halinon ka ayo. So, wow. Sige, tagahot dan sa stocks, gani.
2: Dapat magpaspas o order mga pharmacy.
1: Maogyod, ana, jud. Manigre lang buha ito, dok. So,
2: yes.
1: So, din na po ito, dok, sa ito ang lain nga nag-message sa imong Dok Choi, ningon siya din nga dili lang daw ipa-mention iya ngalan, no? Ingon siya, Dok Choi, maing hapon ninyo duha ni Miss Buttercup. Magpa-advise ko about sa ako ang control IUD. Dugay na jud ni Dok, 18 years na, wala jud ma-check up.
2: Uy.
1: Dugay na kaayo na, overstay na. So, ingon siya, wala man po kuno siya gibati. Pero naatoy time nga, ipatanggal nun ta niya. Pero, ato nga time ma, pag-adto niya, wala na po ang mutanggal. No, inaana. So, karon kinaan naman ko'y trabaho. Karon gusto na dyan na akong ipatanggal. O niya, 44 naman po di ang edad, Dok. So, hangyo lang ko, Dok Choi, no nga. Muna siya, matambaganin mo siya sa iyang problema. Salamat daw kaayo.
2: Yang kanang naghan man tag midwife assign sa atong barangay, no, taga barangay na agi na midwife assign. So mas maayo siguro iya ang kuhaon ang number sa ilang midwife.
1: Mm-hmm.
2: Kay pwede man na mo tanggal og IUD ang midwife good.
1: Hana jud.
2: Oh, so kuha ang number sa imong midwife and then magsabot mo kano sa mo makita sa imong health center. Haron matangtang niya dito ang imong IUD kay din po na siya good pwede mang overstay, prone po na siya nga pwede po na siya access to infection, no?
1: Mm-hmm.
2: So mas maayo gyud nga mapatanggal niya the soonest possible since 40s naman siya, so una-una siguro niya din na siya maburos.
1: Mm-hmm.
2: No, so once magutang-tango na siya, actually kinanglan na siya tangtangon ka wala yun siya effect na. In short, nahupas na ang yung effect.
1: Uh-huh.
2: No, so wala na siya gamit diyan, no. So kinanglan na tangtango nimo kay maka-cause pa lang niyo no na siya problem.
1: Oo.
2: So kato akong suggestion, pakikita sa inyong midwife, pangayo og number, kung busy ka, pwede ka magsugo dito moadto dito sa inyong health center. Mangayog number sa inyong midwife nga magsabot mo sa time nga free ka or naka kuan kag leave. Okay, kitang tanan naman jud tay leave, no? Naman tay gitawag og kanang mandatory leave, no? And in a year na gyud tay 5 days na mandatory leave. Dili ka swilduan ana, so dapat iliban na nimo.
1: Mhm. So salamat kay doktora, no? Kani day mga IUD IUD nga case. Para sa ko sa una, dok, nakuha bi akong IUD after 12 years. Oh, so ipatangtang gyud na, ma'am, kay lahi ra gyud ang tanan.
2: Kanang mas maayo matangtang na kay wala naman po kayo gina siya effect, no? And then pwede lang gina siya access for infection.
1: Yes, tinuod. So Dok, na abot na po ta sa atong oras, so, sa atong mga kahigalaan din ha, mga mamiminaw na to sa tanang suki, no? Thank you kay ninyong tanan sa inyong pag-uban ka na mo ni doktora. Ug hangtod na po sa sunod nga higayon, kini si Buttercup ang inyong higala sa kahanginan sa ngalan ni Kuya Franz na magpahinumdum na to. Permi nga prevention is better than cure and is cheaper than cure.
2: Yo, gani si Dok Choi nang ingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye! Bye-bye.
0: inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bisan pag-unsa kadako si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayo yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay akong mga balatian na ayaw. Hubag mani, asaitin. Nakalingkamot na ako di kaliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan sa kuha nga. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
12: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
15: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Dili tanan online available ang uban, galikay lang yun na nimo. Why? Hala no.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong jubati mo lang. Kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, nanagyot ko at law. 3 times, kihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo ba'y sudan? Katumang kape ka pa sa di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
11: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka maka-transfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, pagkabayad og bills, pagkapalit og prepaid load, pagka-monitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio, favorite. Music Radio. FM Radio.

sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ang utang murag multo sa sugod, sigig paramdam, inig paningil na mawala na lang kalit. Why? Hala no.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isa

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit siya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Sir Romeo Osto, nasakit mangod ko sir niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya na ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Simulan natin ang balitaan sa trahedya sa isang construction site. Patay ang dalawang trabahador ng subcontractor ng isang water concessionaire sa ginagawang proyekto nito sa Las Piñas City. Natrap at natabunan ang mga biktima matapos sumanong gumuho ang bahagi ng malalim na hukay nung Linggo ng hapon. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Abalang mga rescuer na ito mula Bureau of Fire Protection, PNP at Barangay Pamplona 2 sa Las Piñas nitong Linggo ng gabi sa paghahanap sa dalawang trabahador ng kontratista ng Maynilad na natabunan sa malalim na hukay na bahagi ng ginagawang proyekto ng water concessionaire. Napasugod din ng babaeng ito na kinakasama ng isa sa mga pinaghahanap na trabahador.
3: Ang tanong ko, nasa ng safety? Nasa ng safety nila? Ibig kong sabihin, kung alas dos nangyari, bakit kung hindi ko pa in-open yung account ng asawa ko, hindi ko malalaman? Na ibig sabihin, sinasagip na siya sa ilalim.
2: Kwento niya, nakapagpadala pa ng video sa kanyang live-in partner kung saan ipinapakita ang lalim ng kanilang pinagtatrabahuhang hukay. Ang lalaking ito, hinahanap naman ang kanyang 21 anyos na pamangkin.
4: Civil engineer din ako by profession. So tinanong ko kung anong status na anong depth na nung hinuhukay nila. Ang sabi sa akin, around 14 to 15 meters. So napakataas na.
2: Ayon sa kapitan ng barangay, isang nasalba nila.
5: Dinala namin sa Crescent King Hospital yung isang tao. Eh, okay naman raw, hindi naman raw serious, kaya iniwan na lang namin doon.
2: Bandang alas 6:30 Lunes ng umaga nang magkasunod na makuha ang labi ng iba pang biktima. Ayon sa mga saksi, limang iba pa ang nakaligtas.
6: Sabi ng Barangay Pamplona 2, ito ang unang beses na nagkaroon ng aberya sa proyektong ito sa kanilang barangay. Pero lumalabas na hindi ito nag-iisa dahil may mga kaparehong proyektong gaya nito sa iba pang parte ng Las Piñas.
2: Ayon sa Maynilad, bahagi ito ng Package 2 ng kanilang conveyance system kung saan naglalatag ang kumpanya ng malalaking tubo sa ilalim para saluhin ang mga wastewater mula sa mga kabahayan. Ang mga tubong ito ang magdadala naman ng mga wastewater sa water reclamation facility ng kumpanya kung saan dumaraan sa treatment process para alisin ang pollutants bago ibalik ang nalinis na tubig sa mga ilog o dagat. Ikinabahala naman ang kinatawan ng lunsod ang insidente.
7: Hindi natin pwedeng sacrifice yung safety dito kasi nagmamadali yata ito ng, sa kanilang proyekto. Ito ay hindi naman directly Maynila ng contractor nito. May isang malaking kumpanya from China.
2: Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na sinuspindi muna ang construction sa lugar. Nakikipag-ugnay na rin sila sa mga otoridad at nagsasagawa ng investigasyon kasama ang kanilang contractor upang malaman ang ugat ng insidente. Nagpaabot na ng pakikiramay ang kumpanya sa pamilya ng mga biktima at pinasisiguro sa contractor na makararating ang tulong sa kanila. Sabi pa ng Maynilad, prioridad nila ang suporta sa mga apektadong pamilya at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon. Sinubukan ng news team na kumuha ng karagdagang detalye mula sa pamahalaang lunsod at BFP tungkol sa insidente, pero ang Las Piñas Police na anila ang may hawak sa kaso. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Hindi umubra sa mga kawatang riding in tandem ay ginabit na anti-theft feature sa isang nakaparadang motorsiklo sa Rodriguez, Rizal. Sa Pulse video, ang pagtangay sa motorsiklo na pang-anim na insidente na sa lugar. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
8: Linggo ng gabi nang makuhanan sa CCTV ang pagbuting-ting ng riding in tandem sa isang motorsiklo sa parking area ng Samgyupsalan sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Maya-maya pa, napaandar na nila ang motor at mabilis na itinakas. Hindi makapaniwala ang biktimang rider na mananakaw ang motorsiklo dahil bukod sa nakalak, nilagyan niya rin ito ng anti-theft feature.
9: Nagulat ako kasi nakalak. Imposible mapaandar yun eh. Umandar pa po tapos yun na, namatay yung motor. And then siguro sa nung kumuha ng motor, tinulak muna yung motor.
8: Nang magpasaklolo sa barangay, doon na nalaman ng biktima na hindi siya ang unang nanakawan ng motorsiklo sa lugar.
10: Yung mga suspect po natin na hindi po taga rito talaga sa San Isidro yan, mga dayo po yan na pumupunta dito. Ngayong buwan po siguro mga sa tansya ko lang mga 6, ngayon June po.
8: Nai-report na ng barangay ang seri ng nakawan ng motorsiklo sa kanilang lugar. Nangangalap na umano ng karagdagang CCTV footage ang pulisya para maplakahan ang motorsiklo ng mga kawatan na huling namataang patungo sa direksyon ng San Mateo Rizal. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
11: Tatlong sugatan sa karambolan ng apat na sasakyan sa Cagayan City, Isabela nitong linggo ng tanghali. Sa kuha ng CCTV, binagala ng mga driver ang takbo ng kanilang tricycle at motorsiklo para kumaliwa sa bahagi ng National Highway. Pero nasalpok sila sa likuran ng isa pang motorsiklo na mabilis ang takbo. Sa lakas ng banggaan, natumba ang tricycle at ang mga motorsiklo. Nadamay din ang isang kotseng galing sa kabilang direksyon. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Mula sa pagiging akusado, balak gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng flood control scandal. Samantala,

0: as a respondent so he can testify for us as a state witness. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution.
1: Para kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mahalaga ang magiging pahayag ni Bonoan sa mga kasong tinatrabaho ng kanyang tanggapan.
0: The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
1: Nitong buwan din, pinayagan ng Sandigan Bayan ang motion ni Bonoan na hospital arrest sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Krame.
0: His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony.
1: Batay sa listahang isinumite ng kanyang abogado sa korte, may type 2 diabetes, sakit sa spine, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at acute coronary syndrome ang dating kalihim. Samantala, kakasuhan ng Ombudsman si Senador Dante Marcoleta dahil sa hindi niya pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donations sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Galing ang donasyon kay dating Quezon City Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Kasama sila sa kakasuhan sa Sandigan Bayan ngayong Linggo.
0: Si Senator Marcoleta, definitely. For resolution, we're about to file it already.
1: Sabi ni Remulla, asahan na magtutuloy-tuloy ang pagpapanagot. Lalo pa't 8 kaso na ang isa sa ilalim sa preliminary investigation at karamihan sa mga ito ay sangkot umano ang mga nasa Kongreso. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
2: 4 na barko ng China kabilang ang isang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ang namataan malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng bilateral maritime cooperative exercise ang Pilipinas at Estados Unidos. Nagpapatrol, Bianca Dava.
3: Sabay at magkatuwang na naglayag ang mga barko ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at United States Coast Guard patungo sa paligid ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea noong Sabado. Pinangunahan ng BRP Antonio Luna ng Navy ang Bilateral Maritime Cooperative Activity kasama ang BRP Melchora Aquino at BRP Capones ng PCG at ang USCGC Charles Moulthrop at USCGC Amlan Tunnel ng Amerika. Sa 2 araw na pagsasanay, 4 na barko ng China ang namataang sumusunod sa mga barko ng Pilipinas at Amerika. Kabilang dito ang frigate ng People's Liberation Army Navy na may bow number 555 at 3 barko ng China Coast Guard. Ayon kay Captain Jennifer Monforte, nakalapit sa 5 nautical miles ang Chinese warship sa barkong pandigma ng Pilipinas.
4: Lagi nating nadidetect yan si FFG 555. Siya yung parating sumusunod dito tuwing mag-patrol tayo dito.
3: Bagamat inasahan na ang presensya ng mga barko ng China, ang sabi ng commanding officer ng BRP Antonio Luna, hindi naman nakaapekto ang mga ito sa mga aktibidad. Kabilang sa mga pagsasanay, ang search and rescue drills at division tactics o ang pagsasagawa ng iba-ibang formations ng mga barko. Nagpalipad din ng multipurpose naval helicopter ng Pilipinas para sa photo exercise. Pero dahil sa masamang panahon at malalakas na alon, kinansela ang ilang aktibidad tulad ng personnel transfer at visit board search and seizure exercises.
4: 1.3 meters yung taas ng alon, kaya meron tayong mga serials na na-cancel. Pagka 1 meter or higher yung alon, hindi na tayo nagpababa ng rim.
3: Isinagawa ang BMCA habang mas pinaiigting ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapatrolya nito sa paligid ng Baho de Masinloc.
4: Significant para sa amin sa, actually hindi lang sa BRP Antonio Luna, kundi sa buong Northern Luzon Command, kasi namimaintain namin yung presence sa area at natutupad namin yung sinabi ng AFP na may tingin pa yung pagpapatrol sa BDM.
3: Ito rin ang kauna-unahang BMCA sa lugar matapos alisin ang Chinese floating platform na natuklasan noong nakaraang buwan sa lagoon ng Bahura. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
2: Isa sa bawat 100 batang Pilipino ang tinatayang na biktima ng online sexual abuse and exploitation of children.

0: ayon sa isang pag-aaral noong 2022. Pero ang mas nakagugulat, karamihan sa mga batang ito ay naabuso mismo sa loob ng kanilang tahanan. Ito ang tatalakayin sa bagong ABS-CBN News documentary ni Karen De Guzman kasama ang Philippine Center for Investigative Journalism.
1: Sige boss, go!
2: Pas, pinakataas pa. Una pinto, sa kaliwa.
3: Ispangin mo ko sa pinto! NBI!
4: May mga batang araw-araw na pasan ang mga alaalang hindi nila pinili.
5: Itong nanay mismo ang suspect isa ipinapasok niya yung deal paari ng anak niya mismo.
6: Hindi ko akalain na ganun pala ang ginagawa ng tito ko every time na pumunta ko sa bahay nila at natatakot na nahihiya mo. Paisipin kasi nila na nabibinta ko ng katawan ko.
7: Sa likod ng mga ordinaryong bahay at komunidad, may krimeng madalas hindi nakikita ng publiko. Isang krimen na gumagamit ng internet para pagsamantalahan ng mga bata. Ito yung tinatawag na Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAEC. Dito sa Northern Mindanao, partikular sa Cagayan de Oro, Iligan at Ozamis, inilunsad ang Special Justice Zone para pag-isahin ang effort ng ahensya kontra OSAEC. Pero ang tanong, gumagana nga ba talaga ang sistema para protektahan ng mga bata at maihatid ang hustisya sa mga biktima?
0: Mapapanood po ang tahanang taksil sa ABS-CBN News YouTube channel ngayong gabi pagkatapos ng TV Patrol. Gretchen, ilang tulog na lang, ASAP XP Australia na. Sino naman ang nadagdag sa lineup ng magtatanghal doon?
8: Ati B, para sa mga kapamilya natin sa Australia, ihanda na ang sarili para sa energy ng Philippine Entertainment dahil kasado ng ASAP XP in Australia. Dagdag good news pa dahil kasama sa star-studded lineup ng kapamilya performers ang nag-iisang Diyosa Ann Curtis. Ngayon pa lang usap-usapan na kung ano ang magiging Ann Kabugerang pasabog ng Asia's multimedia superstar. At bukod kay Ann, world-class entertainment din ang ihatid ng OPM icons na sina Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid, Martin Yevera, Shasha Padilla, Ogie Alcacid at Eric Santos kasama ang iba pang kapamilya stars. Gaganapin ang ASAP XP in Australia sa TikTok Entertainment Center sa Sydney sa July 25. May dalawang shows ito na 12:30 ng tanghali at alas 7 ng gabi. Kita kits mga kapamilya!
9: Patay sa engkwentro laban sa mga pulis ang apat na lalaking walang habas na nagpapaputok ng baril sa Arayat, Pampanga noong Sabado. Iniimbestiga naman ng Philippine National Police ang magkahiwalay na insidente ng panunutok ng baril sa Mandaluyong City at Zamboanga del Norte. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
10: Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa apat na armadong lalaki sa Arayat, Pampanga noong Sabado ng gabi. Gumagamit sila ng iba-ibang uri ng armas na walang pakundangan nilang ipinapaputok pataas.
11: Nagiinom man sila doon, siguro kasama what you call this, yung trip nila na magpaputok, kasama na siguro pagyayabang, and that was what was reported to our police.
10: Agad na rumesponde ang mga police, pero nang sitahin nila ang mga lalaki, sila naman umano ang pinagbabaril, kaya napilitang gumanti ng putok ang mga police. Patay ang apat na sospek. Kinilalang isa sa kanila bilang leader ng isang gun for hire group.
11: It's a murder case, but dismissed due to insufficiency of evidence. And there was also information received that last January 24, or rather January 24 of 2025, that he was contacted by some individuals to assassinate several local candidates. To include a mayoralty candidate in Arayat, Pampanga.
10: Inaalam pa ng pulisya kung sino ang tatlo niyang kasama. Humingi naman ng tawad ang isang police corporal na nag-viral na nanutok ng baril sa nakalitang lalaki sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Paliwanag niya, nagalit umano siya sa biktima dahil sa mga sinabi nito sa kanyang asawa.
12: Wala po akong intensyon na bahirin ng masamang imahe ang buong kapulisan, sir. At ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo, sir, kalinisan, sir, at nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-sorry sa inyo, sir, at sa buong kapulisan, sir.
10: Sinibak na siya sa pwesto habang nakaharap sa mga reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer.
13: Hindi po namin kinikilingan itong mga ganitong tiwaling maling gawa ng ating kapulisan. Bagko sa pwede atin pong isusurrender siya kung ano man yung nararapat na kaparusan sa kanya pong maling ginawa.
14: Klaro naman siguro sa atin at alam natin na dapat ang lahat ng nagsusuot ng uniforme ay fit. And trabaho ng NAPOLCOM na to ensure na lahat ng pulis na nagsusuot ng uniforme currently and in the future must be fit to serve the people.
10: Nananatili sa restrictive custody ang pulis habang gumugulo ang investigasyon. Samantala, hinihikayat naman ng PNP na magtungo sa kanilang tanggapan ang dating General ng Armed Forces of the Philippines na nalutok ng baril sa isang driver na nakaparada malapit sa bahay niya.
15: Ang isang ano dito is they are still trying to locate yung uploader. Uploader ba tawag dyan yung the one who took the video. He will be the one to file the complaint.
10: Patuloy itong iniimbestigahan ng Mandaluyong Police at inaalam kung rehistrado ang baril ng dating general. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
16: Nakatakdang ilibing bukas ang isa sa mga estudyanteng namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa huling lamay ng biktima, dagsa pa rin ang nakiramay sa pamilya na labis ang dalamhati sa kanyang pagpanaw. Nagpapatrol, Ranulfo Dukdukan.
17: Naiiyak pa rin si Mang Rodrigo Fabiana tuwing may dumarating na mga guro at estudyante mula sa San Jose National High School para makiramay sa pagkamatay ng kanyang 15 anyos na apong si Chris Lawrence Fabiana. Bukas na ililibing si Chris Lawrence, isa sa mga nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22. Itinuring na bayani si Chris Lawrence dahil nailigtas niya sa kapamakan ang kanyang mga kaklase matapos niyang tangkaing isara ang pinto ng kanilang classroom para hindi makapasok ang dalawang armadong estudyante. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Rodrigo na wala na ang kanyang apo. Palaisipan pa rin sa kanya kung bakit sa itinuring na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral napatay ang kanyang apo.
18: Hindi namin matanggap bakit nangyari sa ako pa namin na napakabay. Inaasahan ko talaga na yung pag-atid ko sa eskwelahan, akala ko safety na sila doon dahil pangalawang bahay nila yun eh. Ngayon, bigla mo na lang mababalitaan, wala na pala yung apo, binaril na.
17: Nanawagan si Mang Rodrigo sa pamalaan na mabilis nilang makamit ang katarungan na.
18: Ang ospisya para makatahimik ang kanyang kaluluwa. Ospisya talaga yung ano namin, hanap.
17: Sa ngayon, nasa Rehabilitation Center ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang minor de edad na suspek sa pamamarila. Sinabi ng mga opisyal ng kagawaran, hindi na sila pinapayagang magkaroon ng kontak sa isa't isa. Bawal din silang bisitahin ang kanilang mga magulang at iba pang kamag-anak sa ngayon. Habang sumasailalim sa psychological evaluation ang dalawang binatilyo. Samantala, pinangunahan ng alumni ng San Jose National High School ang isang candlelighting activity sa campus noong Biyernes. Kasabay sa pagkanta ng school hymn, bumuo sila ng Hugis Cross gamit ang mga kandila bilang alay sa mga nasawi sa pamamarila. Panalangin din ng mga dumalo ang hustisya para sa mga biktima sa insidente. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News, Tacloban City.
0: Nilinaw po ng Department of the Interior and Local Government na hindi lahat ng kasama sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora ay posibleng maharap sa kasong hazing. kaugnay ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Iginiit naman ni dating Ateneo head coach Tab Baldwin na hindi niya kailangan ng working permit sa bansa. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
19: Nitong Biyernes, inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban kay dating Ateneo Men's Basketball Team head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay sa pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ngayong Lunes, may paglilinaw ang Department of Interior and Local Government. Walang student-athlete na kabilang sa nirekomenda nilang sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
20: Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layon nito. Sila ay pawang mga biktima rin na marahas na training na sa marahas sa training na naganap.
19: Binigyang diin din ni Remulla na ang pangunahing layunin nila ay mapanagot ang mga nagplano at sinadyang pahirapan ang mga student-athlete.
20: Kaya aming rekomendasyon, nakasuhan at litisin ang coaches ng Ateneo Men's Basketball Team, lalo na ang head coach nito na si Tab Baldwin.
19: Dagdag ng kalihim, dapat na mas masusing imbestigahan ng DOJ kung may posibleng pananagutan din ang pamunuan ng Ateneo de Manila University na tumatayong kahalili ng mga magulang sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga estudyante. Lunes ng umaga, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Homicide Division ang Athletics Director ng Ateneo na si Emmanuel Fernandez bilang tugon sa subpoena ng ahensya. Binigyan din ng kanyang abogado na walang kinalaman si Fernandez sa team building activity sa Dipakulaw Aurora.
21: We just told them what we know, what he knows, and then it's up to the investigators to come up with a report.
19: Nagtungo rin sa NBI sina Assistant Coach Francisco Louis Alas at ang physical therapist na si Jerry Crueca, pero hindi na sila nagbigay ng pahayag sa media. Samantala, sa pagdinig ng Department of Labor sa issue ng work permit ni Baldwin, iginit ng dating Blue Eagles head coach na hindi niya kailangang kumuha ng Alien Employment Permit o AEP dahil siya ay isang permanent resident. Base sa records ng DOLE, hindi kumuha ng AEP si Baldwin o nag-apply para ma-exempt sa AEP.
22: I understand the importance of having a correct employment status. I am generally very fastidious about these sorts of things. However, I do not have a completed application form, a stamped application form, but to my recollection and to my habits, I would be very sure that I would have followed through filling out the AEP form. I just don't have recollection of what happened after that.
23: Out of utmost caution, not frustration, sir, we take the position that the Alien Employment Permit is not a requirement strictly applicable to our client in light of his permanent resident visa.
19: Ibinahagi ni Baldwin sa pagdinig na nagsimula siyang magtrabaho sa Pilipinas noong 2013 bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Naging bahagi rin siya ng isang PBA team at ng Gilas Pilipinas noong 2015 at 2016. Nagsimula naman siyang maging coach ng Ateneo Men's Basketball Team noong huling bahagi ng 2016. Binigyang diin ni Labor Secretary Francis Tolentino na may petsang 2016 ang Alien Certificate of Registration ni Baldwin.
24: There is a gap between 2013 to 2016 when Mr. Baldwin said a while ago under oath that he was working for SBP as coach of the national team.
19: Humingi naman ng palugit ang abogado ni Baldwin upang mabusisi ang kanilang mga record. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ang lakas ng ulan kaninang hapon, may sama ba ng panahon?
1: Bernadette, may binabantayang low pressure area na posibleng maging bagyo na sa susunod na 24 na oras. Tatawagin po ito sa local name na Henry kapag naging bagyo na at pwede magtaas na agad ng wind signals kaya pwede magkaroon na po ng kanselasyon ng biyahe ng mga barko sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Huli pong namataan ang LTA sa layong 165 kilometers east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar. At ito natin sa ating satellite animation, nagpapaulan na ang weather disturbance sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at dito po sa Mindanao. Sa wind forecast ng The Weather Company, tatawirin po ng potensyal na bagyo itong Samar, itong Masbate at hilagang bahagi ng Panay at sa Mayromblon sa araw ng Martes. Sa katupipihit, pahilagang Kanluran, dadaan po sa May Mindoro, palabas ng West Philippine Sea sa kanluran ng Luzon. Mas dapat paghandaan ang malalakas na ulang dala ng potensyal na bagyong ito kesa sa hangin. At mas mataas rin po ang banta ng mga pagbaha kapag matagal lang tuyo ang lupa sa mga dadaan ng lugar. Kaya mag-ingat, magplano, maghanda at patuloy pong tumutok sa updates ukol sa manang panahong ito. Pwedeng kumilos na itong potensyal na bagyo pahilagang kanluran patungo sa May Southern China later in the week. Sa mga nag-aabang po ng potensyal na class suspension, magantabay po sa updates mula sa inyong local government units. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, madaling araw pa lang po ng Martes, meron ng matinding pagulang aasahan dahil sa LPA dyan sa May Sorsogon at Masbate. Nakalat po yung mga paulan na ito sa ibang bahagi ng Bicol, maging sa May Quezon, Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro sa umaga at tanghali. Sa hapon, mas may kalakasan yung buhos ng ulan dito sa Calabarzon at sa Northern Mindoro at meron na rin mga pag-ulan sa Central Luzon lalo po sa May Tarlac at Zambales. At sa gabi, uulan na rin po sa May Cordillera at Cagayan Valley habang patuloy pa yung kalat-kalat na may kuminsan malalakas na ulan sa May Central at Southern Luzon. Dako naman tayo sa Palawan, aasahan po natin no, na yung habagat naman ang makakaapekto dito, may kalakasan yung ulan sa tanghali at bago lumubog yung araw sa May Southern part ng probinsya at dito naman sa hilagang bahagi dahil sa papalapit na sama ng panahon. Sa Visayas, ngayong gabi ng Lunes, mabababad pa sa matinding ulan itong hilagang bahagi ng Samar Island, kabilang na ang Biliran at meron din pong maulang panahon sa May Cebu at Bohol at ilang bahagi ng Panay at Negros. Pero sa araw ng Martes, ito pong bahagi ng Negros Island Region at Panay ang mabababad sa halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Umaga po yan hanggang sa gabi. Kita natin, no, makakapal po at malalakas ang aasahang pag-ulan. Kaya bahain po at pwedeng makaranas ng delikadong pagbaha dyan sa May Aklan, Capiz, Antique at Iloilo. May aasahan din mga pag-ulan dito sa May Central, Visayas halos maghapon bukas. Sa Mindanao naman, kalat-kalat ang mga pag-ulan sa umaga hanggang tanghali sa May Zamboanga Peninsula, Mainland Farm, ilang bahagi ng Lanao or ng Northern Mindanao at Southern part ng Soccsergen. May kalakasang ulan po bago lumubog yung araw dito sa May Bukidnon at hanggang gabi naman o oras ng hapunan sa May Agusan del Sur at Surigao del Sur at pag lumalim ang gabi, may ilang bahagi pa ng Mindanao ang may kalat-kalat na mga pag-ulan. Tayo naman sa Metro Manila, maulap na sa umaga at mula tanghali mataas po ang banta ng mga pag-ulan dahil sa sama ng panahon at posible rin po yung mga pagbaha sa mga bahaing kalsada lalo kapag tuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center. Nabunturan Branch. Located at LYR Building.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukin butika na malapit sa inyong lugar.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko ng tanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
8: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.
12: TV Patrol sa FM Radio.
13: Naging makulay at masaya ang Fusion Music Festival 2026 na layong bigyan buhay ang musikang Pilipino sa pagtatanghal ng Pinoy artists, K-pop groups at mga banda mula sa iba-ibang pamantasan. Nagpapatrol, Rod Macenas.
14: Hindi napigilan ng malakas na ulan ang pagdagsa ng mga kabataan at fans sa Fusion Music Festival 2026. Sa temang Gisingin ang Mundo, Gisingin ang OPM, kapartner ang isang coffee brand, naging isang masayang community ang festival grounds. Sulit naman ang paghintay sa headliners gaya ni Angela Ken, Earl Agustin, BGYO, Mackie, at Four of Spades.
15: Nagkakaisa-isa po yung mga kabataan and from different places po and schools. This event actually, you know, highlights the talents of the Filipinos.
16: Hindi dapat tayo tumigil sa pagsuporta ng sariling ate.
14: Naging tambayan naman ang village na ito, tampok ang interactive games, photo booths.
17: Mula bangon, gusto namin kisingin ang mundo ng hindi lang just the older consumers but also the younger consumers. And we feel that one way to do that is through music.
14: Nagbabalik din ang free jam Intercollegiate Battle of the Bands kung saan champion ang UMAC Jammers ng University of Makati. Rod Macenas, ABS-CBN News.

0: Naglabas na ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court para sa nakatakdang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr., binigyan ng kopya ang prosekusyon at depensa ng pre-trial order ngayong hapon. Laman nito ang mga pinagkasundoan ng magkabilang panig gaya ng facts, witnesses, mga petsa ng paglilitis at iba pang impormasyon. Binigyan ang magkabilang panig ng hanggang July 2 para magkomento. Samantala, nadagdaga ng private prosecutors na magiging katuwang ng mga taga-usig ng Kamara sa impeachment trial. Kabilang sa kanila si Attorney Theodore Te, na dating tagapagsalita ng Korte Suprema at kasalukuyang interim chairperson ng Free Legal Assistance Group. Kasama rin sa private prosecutors sina Attorney Reynaldo Robles at Attorney Arnold Labay ng Chan Robles and Associates Law Firm. At Attorney May Divinagracia na nagtuturo naman sa Ateneo de Manila University College of Law. Ayon kay House Prosecutor at ML Party List Representative Laila De Lima, posibleng madagdagan pa ng ikatlong batch ang private prosecutors na nasa 11 na sa ngayon.
1: Isang linggo na lang at aarangkada na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang unang vice-presidente ng bansa na in-impeach ng Kamara at sasalang sa paglilitis sa Senate Impeachment Court. Narito ang special report ni Vivienne Gulia.
2: The trial of the impeachment of Vice President.
3: Sa kauna-unahang pagkakataon, lilitisin sa Senado ang pangalawang pangulo ng bansa kaugnay ng articles of impeachment na inihain ng Kamara. Sa July 6, nakatakdang gumulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng 1987 Constitution, binibigyan ng kapangyarihan ng Kongreso na patalsikin ang ilang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan sa pamamagitan ng proseso ng impeachment para mapanagot sa paglabag sa saligang batas o mabibigat na krimen.
4: Sinasabing may political na katangian ang impeachment dahil di tulad ng prosesong legal, mga mambabatas na inihalal ng taong bayan ang nagpapasya rito. Hindi rin rekisito ang proof beyond reasonable doubt sa paghatol, pero dapat ang proseso ay alinsunod sa konstitusyon.
3: May dalawang yugto ang impeachment. Una, ang pag-initiate o pagsisimula na nasa kapangyarihan ng mababang kapulungan ng Kongreso. At ikalawa, ang paglilitis sa Senado na tatayo bilang impeachment court.
5: House Resolution Number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report Number 261, are hereby adopted.
3: Nitong Mayo na kumpleto ang unang yugto ng paboran ng 257 kongresista ang pag-impeach kay Duterte. Lampas ang bilang na yan sa hindi bababa sa one-third ng mga miyembro ng Kamara na requirement ng konstitusyon para mapagtibay ang articles of impeachment. Sa ikalawang yugto ng impeachment process, hindi bababa sa two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makakuha ng conviction sa alinman sa articles.
6: I will do impartial justice.
7: I will do impartial justice
6: according to the Constitution and the laws of the Philippines.
3: Nitong May 18, nag-convene ang Senado bilang impeachment court at nanumpang tutupad sa tungkulin na isagawa ang impeachment trial ng bise ng walang pagkiling.
8: Special oath, and that oath requires only one thing from them, and that is to act with impartiality. So we hope that the senator judges acting as members of the tribunal will act according to their solemn oath.
3: Sa paglilitis, tatanungin ng opisyal kung guilty o not guilty siya sa mga inaakusa sa articles of impeachment. Pwedeng siya mismo ang sumagot o magpadala ng abogado para ihatid ang kanyang tugon. Kung tumanggi siyang gawin alinman dito, ituturing itong sagot na not guilty at itutuloy pa rin ang paglilitis. Dahil ang House of Representatives ang naghain sa Senado ng reklamong impeachment laban kay Duterte, mga miyembro nito ang tumatayong prosecutors o taga-usig. Pwede silang tulungan ng mga pribadong abogado na tumatayo naman bilang private prosecutors. Pero pangangasiwaan pa rin sila ng House prosecutors. Dedepensahan naman si Duterte ng mga pinili niyang abogado. Sa Articles of Impeachment, inaakusahan ng bise ng paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption, other high crimes, at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Apat ang batayan nito. Umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman at di pagdedeklara sa SALN ng lahat ng ari-arian, umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng Department of Education, at umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hiling sa articles of impeachment, patalsikin sa pwesto si Duterte at huwag nang payagan pang muling humawak ng posisyon sa gobyerno.
9: Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Naghanap tayo ng katotohanan. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban.
3: Pero ayon sa kampo ng bise, walang patunay na mali ang naging paggamit ng confidential funds, pati na ang alegasyong may tagong yaman si Duterte.
10: No joke.
3: Taken out of context din anila ang mga pahayag ng bise na ginawang basehan ng sinasabing pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno, political destabilization at pag-uudyok ng sedisyon. Binatikos pa ng kampo ni Duterte ang naging proseso ng impeachment process sa Kamara at tinawag ang articles of impeachment na constitutionally infirm, procedurally defective at substantively deficient.
11: Sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment, our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition.
12: Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds.
3: Ayon sa Senate rules, boboto lamang ang senator judges kapag tapos nang litisin ang lahat ng articles of impeachment. Isa-isa silang tatawagin para isaad ang kanilang hatol kung guilty o not guilty sa bawat article. Kahit isa lang sa apat na articles of impeachment ang makakuha ng hatol na guilty mula sa hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado, sapat na ito para mapatalsik ang nilitis na opisyal. Pero kung hindi ito maaabot, mapapawalang sala o acquitted siya. Bawal maghain ng motion for reconsideration sa desisyon ng Senate Impeachment Court at hindi maaaring iapela ang mismong hatol sa korte. Ipinagbabawal naman ng konstitusyon ang paghahain ng reklamong impeachment sa parehong opisyal sa loob ng isang taon mula nang masimula ng huling impeachment proceedings.
0: Base sa pananaliksik ng ABS-CBN Research and Verification Unit, mula 1987, kasama sa mga opisyal na naharap sa reklamong impeachment, ang limang pangulo ng bansa, isang pangalawang pangulo, tatlong chief justices, dalawang ombudsman, at tatlong opisyal ng Commission on Elections.
3: Pero ikalima pa lang si Duterte sa mga tuluyang in-impeach ng Kamara. At mula sa bilang na yan, isa pa lang ang na-convict ng Senate Impeachment Court, si dating Chief Justice Renato Corona, na hinatulang guilty sa hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa SALN. Itinigil naman ng Senado ang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada matapos niyang magbitiw sa pwesto sa gitna ng tinaguriang EDSA 2, habang hindi na rin itinuloy ng Senado ang paglilitis ni dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at dating COMELEC Chairman Andres Bautista nang mag-resign sila. Sa kabila nito, may mga naniniwalang pwede pa rin ituloy ng Senado ang trial kahit na magbitiw ang opisyal para pagpasyahan kung dapat ding i-disqualify ang nasabing opisyal sa muling paghawak ng posisyon sa gobyerno. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
13: Magkahiwalay na namahagi ng libreng bigas sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ngayong Lunes. Nagtungo sa Sulu at Zamboanga ang Pangulo, habang sa San Juan City naman namahagi ang unang gidam. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
14: Umabot na sa Western Mindanao ang pamamahagi ng libreng bigas ng Marcos Administration. Sa ilalim ng kanilang bawat bayan makikinabang program. Ngayong Lunes, nagpunta si Pangulong Marcos Jr. sa Barangay Laum sa Maimbong Sulu. 3,000 benepisyaryo ang nabigyan ng 10 kilong bigas doon.
15: Ito ang mga ating benepisyaryo ay ang mga poor at saka near poor. Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Sabi ko, yun ang nilalabanan natin, na hindi sila din bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin.
14: Sa matagal na panahon, kasama ang Sulu sa pinakamahihirap na lalawigan ng Pilipinas. Bagamat nabawasan ang bilang ng mahirap na pamilya, ayon sa PSA, maraming bayan pa rin doon ang may mataas na poverty incidence.
16: Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan.
14: Bumisita rin ang Pangulo sa mga sundalo ng 11th Infantry Division sa Jolo bilang pagkilala sa kanilang ambag para mapanatili ang kapayapaan doon. Mula sa Sulu, nagtungo ang Pangulo sa Zamboanga City para mamahagi ng libreng bigas at ilunsad ang walang gutom kitchen. Sa San Juan City, itinuloy naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamimigay ng libreng bigas na kanyang sinimulan noong isang linggo. Mga senior citizen ng lungsod naman ang mga benepisyaryo ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program.
10: Naniniwala kami na ang mga senior citizens po, pag sila'y ating mabigyan, ito'y ibabahagi din nila sa kanilang mga anak, mga apo, at mga kasama po sa kanilang mga tahanan. At bilang nakakatanda, tama lang po na bigyan natin sila ng suporta kasi karamihan sa kanila wala naman pong trabaho, wala naman pong kabuhayan.
17: Napakarami, makintulong po sa pamilya po ito. Kasi po, siyempre, sa hirap ng buhay nga, sa maraming birihin, malatas ang bilihin. Totong bigas ang pantulong po sa bawat isa sa amin.
14: Galing pa rin sa Local Government Support Fund ang pondo para rito.
18: Halos 1,000 senior citizens sa San Juan City ang makatatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng programang ito. 4 beses lang bibigyan ng bigas ngayong taon na sabi ng mga nakatanggap ay malaking tulong sa kanilang buhay.
14: Itinuturing ni Clarita na espesyal na regalo ang natanggap na libreng bigas para sa kanyang pamilya.
19: Pa-birthday na yan sa akin. Today is my birthday.
20: Kung tutuusin, kulang yan. 8 lahat kasama ko, pangsiyam ako.
21: Pero malaking tulong pa rin, no?
20: Malaking tulong yan kahit papaano. Kung sa labas, mahal.
21: Opo.
20: 61 ang binibili namin.
14: Itutuloy ng unang ginang ang pamamahagi ng libreng bigas sa ibang lungsod sa Metro Manila sa mga susunod na linggo. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: May bagong serye nga abangan sa Prime Video simula ngayong Hulyo ang The Loyalty Game. Tampok sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. At kaugnay niyan mula sa Quezon City, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, kamusta ang ganap dyan?
22: Yes, Gretchen, ikinasana ngayong gabi ang special screening para sa inabangang serye na The Loyalty Game na bagong project ng ABS-CBN Studios at Prime Video. At kaugnay niyan, syempre, makakasama natin ang cast bumubuo ng The Loyalty Game. We have here, of course, Yassi Pressman. We also have Jericho Rosales, Janine Gutierrez. We have Miss Carmina Villaruel and Charlie Dizon. Guys, first of all, congratulations. Grabe. Intense and talagang ang dami na nag-aabang para dito sa The Loyalty Game. But of course, my first question goes to Miss Carmina Villaruel. Of course, welcome ka, pamilya.
23: Thank you.
22: Kwento mo naman kami, Miss Carmina, how was it working with the cast of The Loyalty Game?
23: Ang saya, masaya lang. It's very chill. Sayang lang, hindi ko nakatrabaho yung mga loyalty testers talaga. So most of my scenes are with Janine and Echo. Yeah.
22: And we saw the trailer, the teaser. Grabe intense yung acting mo dito. How do you feel about this role?
23: See, direct may kasalanan. Kailangan intense talaga kasi lahat sila intense. So kailangan sila. Kailangan pareho kami, 'di ba? And my character kasi itself kasi medyo crazy siya dito eh.
22: Yes.
23: Kaya dapat
22: and
23: intense.
22: We love that. And
23: me too. I love my character. I love Imelda.
22: Okay, how about you, Charlie? How is this gonna be different sa mga nagawa mo ng role? And nakita talaga natin, no? Even yung mga tao nagsabi, gigil talaga yung character mo dito at tumatagos yun sa screen. So how do you feel about that?
24: Actually, pag napanood nyo, mas makikita nyo, mas gigil pa siya. Hindi lang yun yung mga ginagawa niya. Pero honestly, ibang-iba to sa lahat ng characters na nagawa ko. Isa to sa mga winish kong character din. Yes. Kasi alam kong very challenging siya for me. Emotionally and physically challenging siya for me. So sana abangan nyo kung bakit ganon.
22: Grabe yung bilangguan scene, ha?
24: Exactly.
22: Oo, grabe yun yung bilangguan scene. Grabe yung nandun ka sa loob ng...
24: Di lang yun, may tatalon siya sa bintana. De joke lang.
23: marami pa.
22: And for Yassi, of course. Yassi, grabe din yung character mo dito. Kwento mo naman kami a little bit of her character.
25: I'm very, very excited po to bring Mara to life kasama ang buong cast po ng The Loyalty Game. It's such a fun character to play with, guided by some of the greatest directors ng Pilipinas po, syempre. The character has a big, big secret na hawak niya po sa buhay nila, Ben, para sa The Loyalty Game. At yun ang kailangan po ninyong abangan.
22: Talaga nga abangan ang character mo dito, Yassi. But of course, we also have Janine Gutierrez and Jericho Rosales. Grabe, congratulations!
26: Thank you. Thank
22: finally, you. No, magkasama sa dito sa premiere na to. I mean, sa special screening na to. And we're very happy. A lot of fans are here supporting the both of you. But the question is, ano ba yung abangan ng mga tao when they watch the series? Ano yung mga bago na naiiba sa The Loyalty Game? Sa usual na napapanood ng mga viewers.
26: It's just different, I guess, on a serious note. Parang
1: yung themes kasi namin dito is very important. We play, aside from yung kala nyong typical kabit-kabitan, gano'n-gano, it's not your typical kabit-kabitan. It's not a kabitan show. It's more about, you know, it's not also like emotional cheating o mga ganyan. It's about, you know, times like, you know, financial issues, you know, mental issues, relationship issues. And for me, I can't speak for everyone, but for me, this is a first. I'm playing a very different role. It's my first time to play this role. I don't think I'm allowed to say it. Now I'm not allowed to say it. Huh? Pinaka-chill ko na role to. Oh, chill. Oh, kasi maraming yelong involved. Saka malamig na tubig. But kung ano yung kakaibang aabangan nila, si Janine na lang sasagot.
2: Yeah. Go ahead, Janine.
4: Ano siya? It's super interesting kasi yung kwento ng loyalty testers talagang nangyayari sa totoong buhay. Tapos talagang tinapatan pa ng Star Creatives ng ibang layer ng suspense, ng thriller, ng pamilya na talagang nakaka-relate lahat ng Pilipino. So talagang asahan nila na bawat episode may mga revelation, may mga nakakaiyak, may mga nakakatakot. So excited talaga kami na mag-umpisa na siya this July 3 sa Prime.
1: Yes. Sana panoorin nyo to kasi pinaghirapan talaga ito ni Janine. Kaya siya tumangkad ng ganito kataas eh.
2: I can see that.
1: Yeah, tumangkad siya eh. Pagkataas ng project namin.
2: Oh, ang galing. Congratulations. Yeah. But of course, we have the RecMe Cruz Alviar. There, congratulations.
4: Thank you.
2: Halatang pinagpaguran. And nakikita talaga yun sa teaser, sa trailer. We saw that talaga pinagpaguran. But how was it working with this cast? Grabe, no? Ibang klaseng cast din to.
5: Oh yeah, as in casting ko. Parang talagang everyone brought their A-game. Lahat talagang nag-deliver. Kaya parang ikaw, ang sarap sa pakiramdam na magdidirect ng lahat ng artista na alam mong 100% at napakahusay. So talagang pag magkakasama sila, ang kagaling nila, nakatuwa talaga.
2: Oh, and seeing that on the big screen.
5: Yes, yes. It's something to watch out for. I mean, like, this is a new combination. Maganda yung ano, parang marami dito ang bago na ngayon lang nagsama-sama. That's why it's very fresh, and I'm excited for everyone to see this and watch the combination of all these great actors.
2: With that, direct invite everybody to watch The Loyalty Game.
5: Yes, The Loyalty Game, showing na po July 3. It's dropping on Prime Video together with ABS-CBN.
2: Mga kapamilya, muli aabangan ang suspense thriller na The Loyalty Game ngayong July 3. Balik sa inyo sa studio.
6: Congratulations sa the cast ng The Loyalty Game at maraming salamat, Daniel Krishnan.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
26: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gyud 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
12: Sa ibang balita naman, ikinabangala ng mga taga-Europa ang matinding init ngayong summer. Kinatayang mahigit 1,000 na ang namatay sa iba't ibang bansa sa rehiyon dahil sa heat wave. Nagpapatrol, Amy Hilger.
13: Nagsimulang maramdaman ang heat wave o matinding init sa Europa noong 1 linggo. Dahil sa matinding init, binuksan ang Canal Saint-Martin sa Paris noong Hunyo 17 para sa mga gustong lumangoy. Maging mga turista, ramdam ang matinding init sa Paris.
14: I'm from California and we do have hot weather, but it's dry and during the night it gets cooler. So it's a desert. This is very, very city-like. It's urban heat and I hope it doesn't last long.
15: On the information, the best season in France is June. So I selected this season, but incredible temperature, heat attack. I think getting to the heat wave, right?
13: Dahil sa matinding init, may mga nagpalamig sa mga public fountains sa Paris. Sa tala ng World Health Organization, higit 1,300 ang naitalang namatay sa Europa dahil sa matinding init mula noong Hunyo 21. Nagbabala si World Health Organization Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na mabilis uminit ang panahon sa Europa kumpara sa iba pang mga kontinente. Nagbabala rin ang mga dalubhasa na nagigit pangkaraniwan na ang heatwave dahil sa climate change. Naramdaman din ang matinding init sa Germany nitong mga nakaraang araw kung saan umabot sa higit 40 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Marami tuloy ang nagpalamig sa mga lawa at pools.
16: I'm worried about it because the nights are really tough, so you cannot really do your daily activities because you're tired. What we did, we had wet blankets, cold gloves on, cold layers on our body, and ice patches everywhere. And we went a lot of swimming.
13: Kanya-kanyang diskarte naman ang mga Pinoy sa Europa dahil sa init ng panahon. Hindi na lumalabas si Karen Paulman mula sa kanyang basement na isa sa malamig na bahagi ng kanyang bahay.
17: Nandito pala ako sa basement namin kasi ang init sa taas, dito maginaw.
13: Naglalagay naman ng basang tuwalya sa kanyang ulo ang Pinay nurse na si Mary Chris habang nagtatrabaho sa hospital. Maging ang bahagi ng mga Scandinavian countries gaya ng Denmark ay nakaranas din ng hindi pangkaraniwang init. Mabenta tuloy ang mga pampalamig. Sa ngayon, bahagyang naibsan ang matinding init sa bahagi ng Europa. Pero inaasahang babalik ito sa susunod na linggo. Amy Hilger, ABS-CBN News.
18: Arestado ang 10 banyaga sa Siargao Island dahil sa iba-ibang paglamag ng immigration laws. Ayon po sa Bureau of Immigration, pawang mga residente at local business owner ang nagparating sa kanila ng mga paglabag ng mga inaresto. Kabilang sa inaresto ang dalawang Israeli na lumabas na overstaying at nagtatrabaho ng walang kaukulang work permit at visa. Wala rin silang naipakitang passport ng isang gawang operasyon. Bukod sa mga Israeli, kabilang din sa inaresto ang isang Moroccan, Australian, Nigerian, Lithuanian at dalawang Chinese. Dinala na sila sa Immigration Office sa Maynila habang sumasailalim sa immigration proceeding.
19: Tinukoy ng Philippine National Police ang isang grade 10 student na person of interest sa naglabas ng banta online laban sa mga estudyante ng isang public school sa Batangas City. Ayon sa PNP Public Information Office, natuklasan ng pamunuan ng eskwelahan ang mga mensaheng ipinost sa opisyal na Facebook page ng Batangas City Integrated High School noong Linggo na nagbabanta sa mga kapwa estudyante dahil umano sa pambubuli. Dinala na siya sa City Social Welfare and Development Office. Sinuspindi rin muna ang klase na sa eskwelahan. Ayon naman sa paaralan, nagsasagawa na ito ng mga hakbang para masiguro ang seguridad ng mga estudyante.
20: The presence of the police alone inside the schools will bring yung sense of security and safety sa ating mga kabataan. And we want to reassure the public that we are doing everything we can.
12: Dahil sa viral na birthday prank, posibleng bawian ng lisensya ng Land Transportation Office ang driver ng electric taxi vehicle at iba pang kasama nito. Nagpapatrol Izzy Lee.
21: Matapos maghatid ng takot sa mga pasahero na regular na sumasakay ng taxi at TNVS, iginiit ng Land Transportation Office o LTO na hindi katawa-tawa ang paggawa ng peking krimen para sa content. Ito'y lalo't posible itong magdulot ng panganib hindi lang sa mga pasahero, kundi pati sa law enforcement officers.
22: Itagpag po natin yung ginawa po nilang prank na inalabas nila na hold up, parang na hold up ang ginawa nila. Imagine kung mayroong ibang enforcement agency na doon, nakita yan, nagkaroon ng inkwentro. Napahamak sila, napahamak din yung mga nasa enforcement na nag-implement, di ba?
21: Nag-viral kamakailan ang isang video ng tinaguri ang birthday prank kung saan isang pasahero ng taxi ang kunwaring hinold up at kinidnap para dalhin sa isang surprise birthday party. Sa pahayag ng Green GSM, ang taxi na ginamit sa prank, iginiit nitong wala silang kinalaman sa insidente at hindi nagbigay alam ang driver sa kanila tungkol dito. Pero inisyuhan pa rin ng LTO ng show cause order ang kumpanya, driver at mga vlogger na nakibahagi sa birthday prank.
22: Hindi dapat pinaglalaruan yung mga ganyang bagay at hindi ginagawang katawa-tawa. So may pananagutan sila dito kaya nag-show cause kami sa kanila.
21: Dagdag pa ng LTO, posibleng bawian ng lisensya ang mga sangkot.
22: Per person to operate the vehicle, gagaya ng driver, mawawalan siya ng lisensya dyan. Maaari siyang mawalan ng lisensya. Ganun din naman yung vlogger na nag-implement niyan. Tapos pumayag naman itong public utility driver para gawin yung kalokohan na yun.
21: Bukod sa LTO, binigyan din ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause order ang kumpanya at may-ari ng taxi. Pinatawan rin nila ng 30 araw na temporary suspension ang sangkot na taxi. Easily, ABS-CBN News.
18: Isang araw bago sumabak sa Wimbledon, nag-practice si Pinay tennis star Alex Ayala kasama ang kanyang ama na si Michael Ayala. Sa Instagram story na ibinahagi ni Alex, kitang nagpapalitan ng palo mula sa baseline ang mag-ama, kalakip ang caption na Wimby Prep o paghahanda para sa Wimbledon. Makakaharap ni Ayala sa opening round ng Grand Slam sa grass ang world number 75 na si Renata Zarazua ng Mexico, Martes ng gabi ang oras dito sa Pilipinas. Target ni Ayala na makabawi kay Zarazua na tumalo sa kanya sa quarterfinals ng Cary Tennis Classic sa North Carolina noong August 2024. Kung mananaig si Ayala, makakaharap niya ang mananalo sa pagitan ng nagbabalik na tennis icon na si Serena Williams at 2025 Eastbourne Open champion na si Maya Joint. Sa likod ng mga informational video ng trending content creator na si Lance, pinagsasabay niya ang buhay estudyante at iba pang mga interes. At sa pagbisita niya sa ABS-CBN Newsroom, inamin niyang mayroon din pala siyang ibang pangarap na gawin. Sino nga ba siya behind the lens? Alamin sa pagpapatrol ni Andrew Bagawisan.
0: Bida ang mga hayop at kalikasan sa kaalamang hinahatid ng 24-year-old content creator na si Lance. Sa loob lang ng nakaraang linggo, humakot siya ng halos 4 milyong bagong followers sa Facebook pa lang.

0: aral at pagiging consistent sa paggawa ng content. Kaya laking pasasalamat niya sa pamilya at mga piling individual na umaalalay at sumusuporta sa kanya.
1: Nandito ako kasi meron tayong ginagampanan na responsibility and purpose, and God put us here, placed us here kasi alam niya nakakayanin. It's not about lands, it's for the audience po natin, it's for the people, kung ano po yung mapoprovide natin sa kanila, ano yung maibibigay natin sa kanila.
0: Pinag-usapan sa social media ang pagkumpronta ni Lance sa mga netizen na aniyay walang respeto at kinukumpara siya sa ibang creator. Paniniwala niya, may espasyo naman para sa parehong content.
1: Nakakasad din po na parang binababa din po nila yung mga content creators na nasa entertainment side. Importante ang educational to tap your brain, and importante din po ang entertainment contents to tap your emotions and your heart po talaga. Sana po let's all respect them. Pwede naman po sumuporta nang wala pong tinatapakang iba.
0: At dahil mahalaga rin sa kanyang tama ang impormasyong hinahatid sa anumang platform, malaki rin ang respeto niya sa hanay ng mga journalist na minsan din pala niyang pinangarap.
1: Lumaki po ako, of course, nanonood ng mga news sa TV. Kaya if given a chance po, why not? So nagpa-practice din po ako dati mga spills na nakikita ko online. Pero hindi ko po alam kung kaya ka po.
0: Kaya heto't sumabak siya sa aming reporter challenge.
2: 3, 2.
1: Muling ipinagdiwang ng lusod ng San Juan ang kanilang Wata Wata Festival sa responsableng basaan.
0: Para kay Lance, makapangyarihan ang mga salita. Kaya sa content man niya o sa sino mang gumagamit ng social media, mahalagaan niya na gamitin ito para maiangat ang iba. Anjo Bagawisa, EBS-CBN News.
3: Pa, Karen Davila. Na bukas ay huling araw na ng June.
4: Grabe, no, ang bilis ng panahon.
3: Naubos na natin yung 6 months.
4: Natakot ako nung una. Bigla na lang alam mo ba? Karen Davila.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

pase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ang utang murag multo sa sugod, sigig paramdam, inig paningil na mawala na lang kalit. Why? Hala no.
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginamakini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kaya nalin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang pagamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kagka haplas, mo niya ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, Nabunturan Branch, located at LYR Building.

0: Natay texter, ang iyahang text, basahon na to. Good morning, Doc. Kung si Tambalo, maing buhaton, ani akong panghawoy o paminhod sa akong mga tiil, paa o mga kamot, Doc. Salamat sa pagbasa o advice. God bless. Si Edelina ni, panabo, 62, edad, 5'3 ang height, 130 ang pounds. Ang iyang BP, 140 over 90. Okay, usa sa mga makita nato nga mga causative factor sa iyahang pagbinhod, panghawoy, sa iyahang kamot o tiil, kaning iyang BP nga taas kaayo, no? 140 over 90, kasi kaning BP-ha ni siya, muatakihay na ni siya. Naiuban nga panagsa lang, mutaas ang BP, pero kung kini nga BP, dugay na ni siya nga perminti lang ingon ni ini, nagadamage na siya, mga pinangga. So, since na kay pagpanghawoy o pagpaminhod, ang imong buhaton dayon imni ni siya og makabuhay plus herbal capsule, duhagil capsule, buntag o tuhapon hantod, mawala ang binhod. Kay nakay simptomas sa stroke, kung ingon ni ini ang imuhang simptomas, lagmit maatake ka sa stroke. Simba ko lang, no? Pero mauni bantayanan ni mo. Unya, wala gi karne, walay kape. Unya, emotional stress imuhag yung i-address nga dili si kaguol, si kabalaka, labi na kanin si kasuko. Ang imong buhaton, ampo sa Ginoo, pangay kalinaw, kalipay sa Ginoo, kasulbaran sa imong mga problema. Then at the same time, kung nakay mga maintenance nga girecommend si mong doktor, pwede man to nimo inumon pa kung nakay mga pang-anti hypertensive nga mga para sa BP ni mga synthetic drugs, pwede gihapon to nimo inumon. Ayaw biyae dayon ang inyong mga synthetic drugs, dili man pud mo magubaan og mga internal organs, diha diha po dayon ang kanang mong problema anang synthetic drugs. Kung tagtinuig na ba ang imong gamit, unya wag yung ka mag-usab sa imuhang lifestyle. Pag di mo ka mag-usab sa imong lifestyle, ang imong synthetic drugs igura na siya nag-relieve, wala yun na siya mag-ayo sa imuhang gibate. Dili pud maayo nga biyaan nimo ang synthetic drugs nga wala nimo gi-ascertain, gi-rehab, gi-usab ang imuhang lifestyle. Unsay hinungdan, so i-ascertain sa unsay possible hinungdan sa imuhang hypertension. Unya, pag ma-normal na imong BP, ayaw po tangtanga dayon ang imuhang synthetic drugs. I-maintain, no? Isabay nimo sa makabuhay plus herbal capsule. At the same time, sabay ang healthy lifestyle nga nakay bagong lifestyle karon, mutambal sa imuhang hypertension, makapawala sa imuhang pagpamanhod, sa imuhang bukton o sa imuhang mga tiil. Kasi pagtaas imong BP, unya nagabanhod ang imuhang bukton, imong mga kamot, hawoy kaayo, hawoy imong lawas, labi na kung nagasakit imong ulo, kana ang stroke ana mga pinangga, duol kaayo. Simba ko lang ha, pero maog yun ay dapat buhatunon. Take 2 capsules sa makabuhay, basa binhod. Butang na to, budget yun, medyo lisod yun kaayo sa mga nakapaminaw karon nga. Kulang kay ang budget. Paglaga mo og dahon sa kawayan, lagaon ninyo na kanang udlot, taghana, paglaga pinangga. Unya, ang inyo yung kaunon, maginom mo adto buntag ito hapon, banabanaan na lang usa kadaghan ang tubig, walay problema. Ayaw lang pud kay lata kaayo. Pag bukal na kayong tubig, siguro mga isa ka minuto nga nagbukal, palungon ni mong kalayo, takluban, pabugnaon. Inom ka na buntag ito hapon. Ayaw ka o karning baboy, mga pasayan, pusit alimango, kinason. Ayaw o inom og kape, mga 3-in-1, even ka ng mga native coffee, bawal. Sara-sara pwede, mga sinanglag na bugas, mais, pwede yan. At the same time, ang imuhang buhaton, magkaon kag brown rice gyud. Brown rice gyud pinangga. Grabe kayong brown rice, makapababa sa imong blood pressure. No, mapalit man na sa mga palengke, mga public market, brown rice ha. Dili itong red rice, brown rice. Mapalit mo na sa mga supermarket, nasa grocery. Basta luto ag insakto nga humok ang pagaluto, dili sagap-sap, okay? Pag sagap-sap pagani, ang imuhang brown rice, ibig sabihin kulang pagtubig, kulang pagpag-init, kulang og pagpaanok-anok ang imuhang brown rice. Pwede isabay sa makabuhay plus herbal capsule. Pwede gihapon asabayan ni mo duha kapsula ang imong makabuhay, 3 times a day, pwede twice a day. Kung nag 3 times a day ka sa makabuhay plus, for 10 days to 1 month himo ana. Timan ipinangga, medyo mahal ang presyo. Medyo bugat siya. Pero asay mas bugat ko mas stroke ta og hospital pa lang mga pinangga, astang mahalan ng hospital. Adto po ta magsalig po ta government hospital, hastang daghanang nga hospital. Mauna nga, prevention is better than cure. Ang healthy lifestyle, ang education, pag-edukar, pag-disiplina na to, astong kaugalingon, importante kaayo nga matudlo tulo sa eskwelahan, mga pinangga gipublish na ni sa journal nga kun more karne ka kay ang atong konsepto kinahanglan tag protein, mga pinangga ang gulay, mga beans, mga monggo, mga legumes, mga nuts, tag-as na silag mga protein. Mao bitaw nga sa 1 year nga study kining standard American diet kani bitaw kasi duha mang good ang dietitian, no, timan-an nato na naay mga dietitian nga nagarecommend og mga karne sa ilang pasyente. Napoy mga dietitian nga holistic or optimal diet, which is kining gitawag nga gikan sa mga liso-liso, ipadaplin sa nang huna-huna nga makapartritis ang monggos, ang beans, nga no ang karne di makapartritis. Dok, nganong musakit man lagi ang ako ang tuhod pag mukaon ko og monggos tungod kay wa man nimo gi humulan tibok gabi. Humulan gyud ang monggos, ang beans, 6 to 8 oras daghang tubig ang paghumol. Unya iyabo after 6 to 8 hours iyabo ang tubig, ilisag bagong tubig ay halatan. Okay, at the same time daghan kaing factor nga makapa arthritis, no, kulag tulog. Timan ini mga pinangga, pag ang tulog nimo tag 6 oras lang, 5 oras lang kada gabi, labi na sa mga 40-50 anyos ginagmayng tulog taas kay imong inflammatory sa imong lawas nga mo hinungdan nga magka-arthritis ka. So mga pinangga, naatay bagong suplemento nga isabay na to sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Muligon gyud ang imong immune system, mas holistic tanan i-address niya pinangga sa imong lawas. Gikan sa insomnia, gikan sakit sa lawas, gikan sakit sa batang, gikan sa mga sakit sa kaugatan, gikan sakit sa ulo. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule pod human panihapon para lami ang tulog, layo ta sa mga atakis kasing-kasing. Dili ta magpunga, dili pod ta maghagok. No, kay kanamang kung mga kusumuhagok, bantayanan na kayo. Labi na bitaw kung matulog na sila nga murag maputol. Pila ka segundo ang ilang mga ginhawa. Kana, bantayan na kayo. So, paim na og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Na ako'y good news o health news sa inyo ha mga pinangga. Kanang Makabuhay Plus Herbal Capsule, kanang bitong mga iro nga kamatyunon, nagbula-bula ang baba na hilo, kanang kamatyunon na yun, paim na gunag Makabuhay Plus Herbal Capsule. I-mix lang sa tubig ang capsule, ang sulod sa capsule, tangtangala ang capsule, niya i-mix sa tubig, ipainom sa iro. Nung gamay lang tubig, nga igo lang yun nga mainom ang powder o ang sulod sa Makabuhay Plus. Naana tayo mga nagtestimony ni Ana nga nangabuhi diha-diha ang ilahang abi nilag, patay na tungod kay nagbula-bula na, nagkirig-kirig na niya, nawadaan na yun o ginhawa. Makabuhay Plus Herbal Capsule, nindot kaayo nga mag-andam gyud ta kanunay ana sa balay kay dili lang para sa tua, pwede pod sa mga kahayupan nga matabang na to. Daghan po tang natabangan nga na rabies, napaakan og bitin, paim na lang ninyo na og tag duha-duha gyud kapsula every 3 hours matag 3 ka oras paimnon gyud. Take note ha sa mga na tetanus, na rabies, napaakag bitin, paim na sulod sa 7 kaadlaw hantud 10 kaadlaw tag 3 or 2 kapsula every 3 hours. So sa kaadlaw kaunom, sa isa kaadlaw mag-inom matag 3 ka oras gikan alas 6 sa buntag hantud alas 9 gabi. Para ang mga tetanus, mga rabies, ang mga napakagbitin, mag-survive, dili na ma-infection. Og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga himsog ang lawas, batok sa naglain-laing mga balatian na atong masugatan. Pampaligon sa respiratory system nato og muhimsog pod sa general system sa atong lawas. Pwede niyo sabay sa uban ninyong mga vitamins. Pwede niyo sabay sa inyong mga synthetic drugs maintenance. Kung synthetic drugs maintenance, taga-ilag 2 ka oras o 3 ka oras nga gap, ayha ka mo inom sa mga herbal supplement. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusugmuhagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom tag Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog muhagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag butod ang tiyan, o mga ilhana na siya basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka, pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi. O kung magsigi na siya pinangga, nasigbutod iwong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong gawas pagmata ni mos buntag unya nagabutod imong tiyan ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins mga hugaw pwede mohubag imong atay pag once hugaw imong atay motaas pod ang imong inflammation sa lawas particularly sa imong kidney maapektuhan imong kidney unya magbanhod ang imong kamot kapoy imong lawas dali ka bikugan unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan unya maglipong-lipong dayon ang uban maghanap-hanap ang mata at iman na pinangga take makabuhay plus herbal capsule kada adlaw take gyud og makabuhay kada adlaw human panihapon or before ba matulog inom gyud og makabuhay plus herbal capsule isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog
1: stay tuned in mga pinangga we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: I have EXL Makabuhay.
10: Nagin mo na siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs,
11: Nutrisyon
10: ikaw.
11: Hoy, nakainom na ba mo? Nakatake na ba mo? EXL Makabuhay Plus Capsule. Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian so we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta no para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o sa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kay bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na. Sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imo mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule, adtod ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's
2: basta healthy, happy.
0: Dugang pagtuon about aning naay magtusok-tusok sa atong mga kamot, walay kusog ang atong mga kamot, atong mga bukton, o hilabi na usab ang atong mga batiis, way mga kusog. Nahibalo bata nga dako kaayo nga tsansa nga ang issue ni ini matrace na to na aradigikan sa imuhang tangkugo. No, hinumluman na to ang akining tangkugo na to, pwede ni arthritison, pwede po ni maipit ang imuhang spinal cord, imong dakong ugat diha, sa panahon nga magkakatigulan ka. Especially, maabot kag si kwintaan niyo, 60 anyos, wala pag yung kay suplemento, wala kay insaktong nutrition, unya, wala pag yung kabaloon sa mga bawal, unya, ang imong lifestyle pagod, wala nimo ma-check. Kining symptoms sa ato ang cervical spine cord compression, kining tangkugo nato, naiugat nato, di ang adako, nga medyo maipit siya gamay, gitawag po na siya cervical spondylotic myelopathy. Mapiktahan imuhang kusog, mapiktahan po ang imong motor skills, mapiktahan po ang imong coordination or imong pagbalanse, maglisod kag tikang, maglisod ka og lihok. Ang uban, wala kaayo sakit, binhod lang. Ang uban, ngulungol kaayo, sakit kaayo. Lain-lain ang symptoms, no? O ang pinaka-common reason ni ana nga nung maipit ang spinal cord tungod na sa gitawag wear and tear, tungod sa edad. Kana bitaw ang ato ang mga cartilage diha, mga shock absorber diha sa itong mga bukog, mga guba na siya, mga nipis na siya. Ang nakoy pasyente, ang edad niya mga 81 or 82 or 83 years old. Tanang simptomas ng atong gisgutan ganina na as iya. Ingon yung doktor, nga na'y naipit sa iyahang hawak ng area, dili na daw tumaulian, mag pain reliever na lang yun siya, hantod siya mamatay. Operasyon ang solution. Pero ang iyang doktor di po maka-assurance, makahatag og assurance tungod kay tiguang na po intaw ng pasyente. So, nag-second opinion ng pasyente, medto sa clinic, anak ko nga ma'am, 6 months mag-supplementa, mag-lifestyle check ta, kay patubuo na to, repair na to balik ang imuhang mga connective tissue. No, imong mga cartilage diha, simong bukog para nga dili na na maipit, dili na na sakit, dili na makompress ang imong mga kaugatan. Kay naanay insakto nga kanang gitawag nga shock absorber. Mga pinangga, after 1 month, makatulog-tulog ng pasyente. Karon, after 6 months, nag-maintain na lang siya mga suplemento na to. Once a day na lang siya nagainom, no? So, abang mga suplemento, o makalakaw na siya, lami ng iyang paminaw. And of course, ato pong gina-recommend ang mga healthy juices, no? Mga fresh juices sama sa watermelon, pipino, pag naay taas nga BP, sabay na to sayote, no? Kanino? Watermelon, pipino, sayote. Kana nga mga juice, pwede mo tagamay ang apple, mansanas, i-juice. Dapat mag-invest gyud ta og juicer. Kinahanglan gyud para mahimo kang successful, mag-invest gyud ka. Og ang number one nimong i-invest ang imog yung kaugalingon. Timan-ig yun na mga pinangga. No? Si Henry Ford, kanta iya kasakyanan na kaning inventor ani masakyanan ani mga makina nga Ford. Hantod 40 anyos wagid siya ay natigom. Pag 40 anyos na niya ay pa siya nagtigom nga no? Before siya niabot sa 40 anyos iyang gi-invest sa iyang personal development. So unaha gyud ang imong lawas pag-invest para maging successful ka sa bisan unsa nga gusto nimo i-desire sa imong kinabuhi. Daghan kaayo nga basic trabaho pero wala sila nag-invest kaayo, basically number one sa ilang lawas mipahulay sayo. No, so dapat baliktaro nato para mas magamit ta sa Ginoo, mas dako patag misyon, mas ma-enjoy pa nato ang kinabuhi, i-invest nato number one ang ato ang maayong panglawas. Og pasalamat lang puta nga walay libre sagad, no? Ngano man kay kung tanan siguro libre pinangga di nato ma-value ang tambal, di pud ma-value nato ang maayong panglawas. Libre raman. No, sagad ani nga issue balik ta sakit nga gitawag cervical spondylotic myelopathy na kining pag-ipit sa dakong ugat nato diri sa tong tangkugo nga mo resulta da inisya sa pagkawalay kusog sa atong kamot ug sa atong mga batiis. Kana baya mapinangga pag naa ni siya nga kondisyon na yung tendency maglisod ka nagtulog, na yung tendency mas stress ka ug mo resulta ni siya sa uban nga mga sakit sama sa high blood. Pag mag high blood ka, problema na pug ka nga ang iyang complication kasi pwede i-damage niya in the long run ang imong kidney, magkomplikado na siya sa imong kasing-kasing. So, ang number one nato nga bantayan ani, soft drinks, kape, o karne, mawag yun na ang tangtanga. Para dili maging acidic ang imuhang dugo, kasi pag acidic imong dugo, mugabok ang imuhang kabukugan, especially ang imong connective tissue, dali siya maugtas or dali siya maguba. Kung mga kaon kag karne, may nalang naisda. Kay sa tanang karne, mo na'y humok kaayo nga karne. Panagsa, na'y mga mano, pero mas gwapon na itong native, dili tanang mga kung naakay sakit na ha, so bawal na yun, labi na karning baboy mao na yun ay bawal nimo. So pampaligon sa connective tissue, kaon ka og alugbati, kanabitang alugbati nga tapol, pakuratan lang nimo na pinangga, no? Murag i-half cook nimo, apili na siya og kamatis. Kaon ka kamatis, banan nimo sibuyas dahon, tangan nimo gamayng asin, sakto na na siya, isabay nimo na sa imong masud-an, isda, itlog, labi na unta kung plant-based nga protein, no? Tauge, monggo, beans. Dok, maka-arthritis man ang monggos o beans, oh. Balik na punta. Ang monggos, dili maka-arthritis pag dili daghan o kaon. Ikaduha, ang monggos o ang beans, dili maka-arthritis pag humulan siya, dili mubo 6 to 8 hours. Daghang tubig ang gihumol niya after 6 to 8 hours. Imo na po na siyang iyabo. Ilisag bagong tubig ay halatan. Inga ng sikreto sa mga beans o monggos. Unya, na ako'y suggestion niyo para bitaw maging masatisfied sa itong gikaon. Okay, namang iuban, pag humanila kaon sa gulay, parang dili sa satisfied ang ilahang gibati. Na yung mga pipila karason nga nung dili ka masatisfied. Una, kulang kag fats. Maunay, usa manggod sa makapa, satisfied ang fats. Kuman kag kaon sa mga gulay, dapat na kay nuts nga kaunon. Kasi mga highly fats ni sila, kaning mga nuts. Ang nuts nga so far nga makapasatisfied yun kaayo niya, lami kayong gana sa imong utok, no? Gaan imong utok. Kining gitawag nga walnuts. Walnut, no? Mapalit na sa mga supermarket niya. Iparis na dates or raisin. Walnut and raisin. Kaon ka ginagmayan na ginagmay lang. Masatisfied yun ka sa imuang sudaan, masatisfied ka sa imuang pagkaon. Unya dugay ka gutumon, unya abtik imong utok, unya ay kalimot mga pinangga, basa na akay sakit aning walay umoy ang kalawasan, labi na ang batiis o ang bukton, unya medyo sakit kailingi, sakit imong abaga, imong buko-buko, imnilag makabuhay plus herbal capsule, duha ka kapsula sa yud, mintras na apay gibati, buntag o tuhap. Mintras na ipay gibati, agwanta sa pulo kaadlaw, duha ka kapsul, buntag og hapon. After meal, ang makabuhay before meal. Ang makabuhay plus before meal. Sa inga nga case, pag-isabay ni mo ang makabuhay plus. Pagwa na gibati, nabisag twice a day na lang ka mag-inom, tag-isa-isa lang kapsula ang imong inumon. So, walay overdose, walay side effect. Ang makabuhay plus herbal capsule, kay ginatanaw na to ang inyong mga creatinine ana, mga pinangga, no? Mupaboost po na sa itong immune system. Uban ang makabuhay plus, para nga dali, tamaulian, lami ang tulog, tang arthritis, ma-regulate ang blood pressure o ang blood sugar level o lami ang paminsar.
12: Ayon kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili lang na pampalaming tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung na kay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya o tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po, ayaw po o i-feed up ang imong lawas nga mudako na pud siya, no? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan, mga high fat nga mga gatas. Ayan, mao na nga bawal na siya kanang mga high fat nga mga gatas.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
13: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effect doon siya. Napansin na ko katong na ko inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi,
2: basta healthy, happy!
12: Daghan pa kayong hinungdan mga pinangga. Nganong mawad ag umoy, magbanhod ang atong mga bukton, atong mga batiis, mailaong ta, dili ta magkaroon ng mga autoimmune disease, no? Tungod kay naay mga hinungdan pod sa pagpamuypoy, pagbanhod sa mga batiis o ato ang mga bukton tungod sa gitawag autoimmune disease. For example, kanang gitawag Guillain-Barré syndrome. Ang imong nervous system, ang imong nerve, ginatira sa imuhang immune system. Daghan kitang hisgutan pa na next time sa ato ang episode. Atong timanaan nga naay balaod ang lawas. Naay right principle nga dapat nato pangitaon tunaan. Maunay dapat nato tagaag investment, tagaan natog time, matag-adlaw para nga layo tas balatian. Pangayoon nato ang kaalam sa Ginoo. Pangayoon nato ang guide sa Ginoo. Magbilin tag mga kasabihan, mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. What you have to do until you can do what you want to do. Buhata ang gikinahanglan nimong pagabuhaton aron nga mabuhat nimo ang gusto nimong buhaton. Daghan kaayong napakiya sa kinabuhi, mga pangandoy sa kinabuhi. Wala nila mahimo tungod kay wala nila gihimo ang mga angay buhaton. Unahon nato ang may panglawas mga pinangga. Ang kagana mga pinangga, duhang klase ang kagana. Kagana diya sa right principle, right way, right side, napoy kagana, wrong side, wrong principle, wrong way. Atong anaron ang atong kaugalingon nga malipay ta diha sa right way. Pangayoon nato na sa Ginoo. Ang word of God naghatag natog encouragement sa Psalms 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Pag natay relationship sa Ginoo, pangayoon nato ang iyang giya, iyang panalangin, ang kaalam, kahibalo, mauna saad niya nga tagaan ta ng instruction, tudluan ta niya, asa ta musugod, asa ta mutapos, asa ta mugawas, asa ta musulod. Pangayawa sa Ginoo, pwede nimo siyang istoryahon sama sa imong pag-istorya sa imong higala. Pangayawa ka na nga guide sa imong panglawas, sa imong panpamilya, sa imong career, sa imong trabaho. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, magauban og magaayo sa tanan natong malatian. Dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig.
15: ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og gipon. Wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, ikuha ko cotton buds. Kunya, gibutangan akong oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya, akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ko sa bangag sa gipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang gipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
17: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
18: Hi, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Gamagaranggada, may bunda ganinong danan, 5 minutos na human, nagalabay ang dagna sa alas 7 sa buntag. Mayong buntag, nasab ganinong danan, mga binatig bagasuking tigpaminaw. Buog Mindanao. O kutob sa buton sa tuang paglanog-lanog, dili bagawaran sa garon. Ato makiksunan ng mga mansaka madyaw na masaron kamayo tibo. Ato mga kiksunan mga kagan madyaw na gamdang. O sa tuang mga naminaw garon ng mga ilunggo maayong aga tuto. Maayong aga sa tanan. O, sa tuang mga kiksunan mga ilunggo. At ang mag-exuna mga mandaya, sabi na din sa Davao del Norte, sa Davao del Norte, mag-ala. Nga ganun na ay nagpalanog-lanog din yung mga oransa garon. Mapiya nga aga. Huwag sa to ang mga kaigsunang mag-ilugano, maimbag na bigat kadayo amin. Mga bulanon, maadyong buntang, kininjong danan. Yung paglanog-lanog nining magawaran sa karong. Dudes, romantiko, tandog na usap ang inuhang gauban bagigala. Ang dudalas utso sa buntag, programang arangkada sa buntag. Mabati kita, kinatibukan din na sa Davao de Oro, nanukad sa nabunturan sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ingat sa mabantay kita, magala, tibukan, Davao del Norte, nanugad sa dagbayan, sa Tagum, ang 89.5. Siyempre din sa dagbayan, sa Davao, naglanog-lanog kita sa 101.9 FMR Davao City. Adlaw, garoon, magigalang Merkules. It's a 30th bulan sa Hunyo tuig 2026. Katapusang adlaw na sa bulan sa Hunyo. Santulog na lang Hulyo na magigala.

0: nagkaroon sa DBM. Agada! Og senador, walog ka kongresista giimbestigahan sa ombudsman. Agada! International news, Iran pabiling determinado sa pagpanalipod sa soberanya. Sa atong balitang sports, Jimmy Alapag mibalik sa Pilipinas isip head coach sa NLEX Warriors. Entertainment news, Ellen Adarna og Michelle Gumabaw nagpakita sa ilahang F4 fan moment. Kaway paglangan mga karanggada niya na ang mga nagbagabagag nagpungasi na ito ng mga nagunang mga balita.
1: Arangada Balita Local.
0: O na sa balitang lugal, sugdan na sa bulan sa Hulyo ang unang pag-apod-apod sa annual financial assistance ng 1,500 pesos alang sa mga persons with disability. Adinhi sa dagbayan sa Davao, tumugding ini ang paghatag og dugang nga suporta sa mga kwalipikadong benepisaryo. Matud pa ni Julie Dayaday, head sa City Social Welfare and Development Office, ilunsad ang programa sa Hulyo 17 atol sa selebrasyon sa National Disability Rights Week sa May Rizal Park. Aron mas mapadali ang paghatag sa ayuda, ang CSWDO o ang City Treasurer's Office mismo ang moadto sa matag barangay o diritso aron ipahigayon ang pag-apod-apod sa grasya.
1: Agada!
0: Swerteng way naangol diyang kalit misilaob ang usag ka pampasahirong bus dito sa Mawab, Davao de Oro kagahapon. Sumala sa mga awtoridad na hitabo ang insidente nga gikalamigitan sa usag ka metro shuttle bus dito sa kilometer 67 National Highway Barangay Tuburan, Mawab sa mong lungsod basado alas 5:30 sa hapon. Matod ni Police Captain Roldan Dagundon, officer in charge sa Mawab Police Station, naglabigar ang bus gikan tagong padulong New Bataan, Davao de Oro, yang nabantayan nga kalit lang mi aso ang sakyanan. Gilayon nga nanganaog ang mga sakay sa bus dihang nga mihunong kini sanglit mi ulbo ang kalayo. Pipila sa mga sakay ang matod pa nang ngagi sa emergency exit sa bintana aron makanaog dayon sa naisgutang bus. Mala ni Captain Dagundon na sa inisyal nga investigasyon nagsugod ang kalayo sa wiring sa makina sa maong nga bus. Abtik nga nagresponde usab ang mga bumbiro o gagipalong ang nagdilaab nga kalayo.
1: Agada! Aragada!

Aktibong nakikubang ng mga kabatanonan sa Davao de Oro sa pagsaulog sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Kung idadait 2026, pinagi sa nagkalain-laing gagalihugan sa Zubi regime netong Hunyo 26. Ipangunahan ang programa sa Provincial Anti-Drug Abuse Council kung padang. Di nag-presentahan ni Governor Raul Mabanglo, ni Padag Action Officer Janelle Palanas, kauban ang Provincial Social Welfare and Development Office. Lagip sa mga kalihugan ng anti-drug seminar, poster-making contest, contemporary dance contest, o advocacy video contest nga gilambigitan kung gisalmutan sa mga membro sa youth organizations. Yang iusab ni Palanas ang kabatanonan nga mahimong aktibong kaabag sa kampanya batok sa ilegal nga druga. Aron magapadayon ang usag galuwas o drug-free nga komunidad sa probinsya. Arakada! Samtang sa lain gabahin patay ang usag 23 anyos kalalagi samtang duha ka minor di edad ang nangaangol human nagisungkot.

0: Gi anunsyo na yung Ombudsman Boyeng Remolla nga pag-subject sa preliminary investigation si Senador Joel Villanueva og walo pa ka mga kongresista galabot sa Gingong flood control scandal. Matod ni Remolla, wala nila nadawanta sa hingpit ang findings sa Department of Justice tungod kay nakita nila ang kakulangan sa pagpalig-on sa kaso o pagtapok sa mga ebidensya. Og tungod nini, maghimo ang ombudsman sa kaugalingon nilang investigasyon aron masusi pag-ayo ang mga aligasyon o matino kung adunay basihan ang pagpasaka o kaso. Kilauman nga ang maong lakang magatabang sa paghatag o klarong hulagway sa kontrobersiya o sa pagpanubang sa mga opisyal nga mapamatudang adunay kalabutan. Arangada! Alas 7:28 na ang itong oras, mga karangada, dito naglangkob ang balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa atong pagbalik, ang itong balitang international, balitang sports o balitang showbiz, ingon man ang ito ang Arangada Live Report naman lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department. One station,
1: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San Del Sol. Na ako'y pamamati ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
9: Oras mga karangga na doon na nagiday 32 minutes sumaan naglabay ang degna sa La City sa Bundang. Padayon garon sa doang arangkada balita sa Bundang.
10: Arangkada balita.
11: International.
9: Balidang gawa sa nasud, may pahayag ang Iran ni adtong Domingo nga magapabilin kini nga determinado sa pagpanalipod sa iyang nasudnong soberanya human sa bag-ong airstrikes nga gihimo sa Estados Unidos batok sa mga pasilidad sa surveillance o monitoring sa habagatan nga bahin sa nasud. Sa pahayag sa Iranian Foreign Ministry, kusga nilang gikundina ang maong pag-atake o giingong dili sila mutugot sa bisan unsang hulga batok sa ilang teritoryo o seguridad. Nagpabilin usab nga timpo kon atensyonado ang sitwasyon sa Middle East bisan pa sa kasamtangang ceasefire. Then padayon nga nagbinasulay ang Iran o Estados Unidos sa pag-akusar sa usag-usa sa paglapas sa mga kasabutan. Samtang nagpasidaan garon na si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga ang bisan unsang pagsulay sa paghakit sa kontrol sa Iran sa Strait of Hormuz mahimong musangpot sa mas grabing tensyon o magadaod sa mga pagpaningkamot alang sa galinaw sa rehiyon.
10: Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!
9: Alang sa tuwang balitang sports, mubalik sa Philippine basketball scene na si Jimmy Alapang. Uman sa unom katuig nga pagsilbi isip kabahin sa coaching staff sa National Basketball Association kon NBA team nga Sacramento Kings. Gikumpirmar nga si Alapag mo'y mupuli isip head coach sa NLEX Road Warriors alang sa maabot nga PBA Season 50 Governor's Cup. Nailhan si Alapag isip usa kalabing respetadong point guard sa kasaysayan sa Philippine Basketball Association o gadunay dakong kasinatian isip mangdudua o coach. Kilauman ganyahang pagbalik makahatag og bag-ong direksyon o kusog sa kampanya sa NLEX sa sunod nga season sa PBA.
10: Arangkada! Arangkada! Showbiz!

0: Yes, ito ang balitang showbiz. So good, I got you. Mali payon. Kung mali payong gipambit nila ni Ellen Adarna og Michelle Gumabaw sa social media ang ilahang kasinatian at all sa reunion concert sa A4 gagipahigayon sa Philippine Arena. Gipakita sa duha ang ilahang mga litrado og video uban sa mga membro sa A4 nga sila si Jerry Yan, Vic Chong og Vanessa Wu. Lagi pangilahang paghimo og heart sign uban sa mga artista. Gitanyag sa tulog ka membro sa A4 ang ilang mga sikat nga kanta nga nahimong bahin sa hit Taiwanese series nga Meteor Garden. Bisan wala magatambong ang kauban nilang membro nga si Ken Chu. Amin ako Kim Chu, Ken Chu. Usa sa labing gihulat sa mga fans mao ang ilang pagkanta sa mga kantang gikan sa soundtrack sa Meteor Garden lakip ang King Finding Yee. Isip kabahin sa ilahang F Forever Concert Tour. Datong kanta to King Finding Yee. Okay, taglang ko. Egala sa tuwang showbiz balita. O kanto ang kinatibukan sa tuwang arangkada balita sa puntag ng adlaw ganoon ng Martes, Hunyo 30, katapos ang adlaw sa bulan sa Hunyo 2026. Ika na lamang sa kinatibukan persa sa FMR Network News Center. Roy Moreno ang mong news writer, Franston Lim ang mong news editor. Jason Tulit Spans o Garrison Cirillo ang mong teknikal. Kaumana ka mo ang butan ng General Manager Billy Danrel Dulatre. Mabalik ko niyang tatawad sa pagpadayon sa kadawang hugna sa itong programa ng Arangkada sa Muntang Hentulas 8. Elmer, Dudes, Romantiko, Tandok, Magengo. Daghang salamat, may buntag. Mabuhay, Pilipinas. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite. Music Radio FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Yes, balikta mga garangkada sa tuwang ikadong hugna sa tuwang programa ang garangkada sa bundag. Elmer Dudes, Romantico, Tandok, Langgapo, Nigoban, Garon. Ang dudbatalas 8 sa bundag, Magigson. Musta mong tanan? 09-05-047-9954. Muna ang tuwang cellphone number gamit ka Romegal. Alak sa inyong mga reaksyon. Guminto. Og mga pa-shout out gusto ninyong ipaabot dinhi sa tuang programa mga igsoon, no? Balikon na ko 09-05-047-9954. Morning dong ugma naman di ay birthday mama unsa may atong himuon. Ay, kuha man dinhi magulang, birthday da sa mo ang inahan, no? Advance happy birthday mother Angelita. Kurayag Tandog, no? Happy birthday, advance!
5: Happy birthday!
4: Mga 84 na. Ang ako ang inahan, ugma. Dugay-dugay na po sa kalibutan. Ko paning kamot, gudma. Inom kanunay o gabon. Alaga, kuha dagdahon. Daghang man ang gabon sa palibot si Munataran. Sa gulig dahon sa labana. Inom ka na buntag. Hayahayang ihang pamati mga egsyon. Di ba? Mauna ay ginakonsumo sa kong inana. Imbis nga magkapi, mauna siya. Nausahay ka ng dahon sa kamunggay, but nagtanglad, nagbumbay. Way asin, walay bitsin, no? Mauna ay ang ginalaga, may gala. Kaloy sa inahan, no? Suntay 4 siya ugma. Magsabot lang ta. Kung din magulang, binakuunsay, importante kayo nga text ba? Kung magulang, madayas. Talang mga nag-birthday ka ron, ha? Happy birthday kaninong danan. Ug advance, ug belated sa mga nag-birthday kagahapon.
5: Happy birthday!
4: More years, kaninyong danan. Diba? Okay. Michelle Lumansok, wow, i-greet ko. Uy, si Michelle, kung ang kauban sa Love Radio Davao Zona. No? Musta naman ka, Michelle, pangit. Musta naman kangit, asa magkakaroon na minaw ngit? Ay. Asa gani ka nagpuyong it, Michelle? Lumansok? Pangit? Pangit mo ka damong among sangod, ane.
6: Pinawa!
4: Ngayon po ning bagitang surveyor sa Love Radio sa una. Dito sa FMR, kay magpasurvey po mi. Kinsay gwapo o gwapa.
6: Pinawa!
4: Ano? Pasubo. Pagbalik nga doon sa pamilyang Ugulam, mangyayala sa pagpanaw ni the late Alan Ugulam, ang kininiyang radio technician din sa Love Radio, no? Din sa tuwang syudad sa Davao, mangyayala. No? So, ito kang tata Ugulam sa mga anak, ang suon o ginikanan. Again, hello dude, sa maing buntag, maayo manday ka, mo palumad, minilumad ngayon istruyahan. May mga karagod po ito, no? Mga karagod po ito, kung naibalaan nga kini ang lumad nga kini ang inistruyahan mga gala, di ba? Dung buntag ka, street anang inistruyahan, lumad o kanang lumad yun. Mga karagod po ito, kanang good morning, kanang mga mansaka. Ang good morning sa Mansaka, no, kabalo man taana. Kabalo man gitana nga madayaw na masaron kamayo tibok, di ba? Og maing udto pod sa mga Mansaka, madyaw na akubong. Di ba? Madyaw na gabi kung gabi. Ano na siya? Kalo naman na memorizon. Hello, Sa Dodge Minaw, me, dire sa Agdao Public Market, kanunay, lanog-lanog ka, lami, lagi paminaw ni mong boses, mag-radio. Okay, mga Mahinay Family, og Gutierrez, Mendez, og Haison, Minaw Ground, sa Agdao. Agdao Public Market, lanog-lanog ka dyan, salamat sa inyong pag-paminaw, ha. Daghang pag-salamat. Mga taga Ikulan, naminaw garon ang mga sani? Mga Tiburcio group, Tiburcio. Ang mga driver og mga sikad. Lamat di sa Ikulan, sa tapit sa Ikulan. Bukana? Ay Ikulan na Bukana. Di ba Boulevard mana, Michelle? Kanang Bukana, di ba Boulevard mana? Okay. Kita suwito niya, David, ha? Oh, naglikot sa kanin terminal sa nga diya. Kanan niya pasulog ito diya. Pawala ka. Ah, di kita suwito. Oh, napulo ko katuwing nagpuyo diri sa Davao. Pero di good nga na, gigo, di good nga na ka, di good ko nga na kasuwito din sa siyudad. Pero di na ko mawala diya o bahis-bahis. Ang, ha? Oh, kanalang lugar ba, di na ko ma-memorize. Bago na mag-exoon, no? Update lang sa mga tuwang produkto sa kaumahan. Ang naminaw ka rin, mga mag-uuma. Presyo sa kupras, 55 pesos per kilo. Mani, 11 pesos per kilo. Lakatan, kung binangay, doon na tayo class A o class B, 35. Ng sino-sino, medyo sino-sino, ano? Busok, 35 ang kilo. O kining klase na siguro na na yung mga di na kayo guwapa tanahon 25 ang kilo. O niya sa presyo sa to ang uling karon, mahala sa uling ay magulingan na lang siguro ko 34 per kilo ang ginini ang uling mga egsoon, no? Pero palito nimo ang bagol nasa mga magadula sa utso ni BDS, di ba? Depende sa buyer. Na imong ulingon, bligyan nimo sa market, no? Tag 34 na per kilo mangyagala. So nindot ron magulingan. Nihit na pun bagol kay kasagaran ron sa mga tagiya galubinan, dili na nila kuprason ang lubi. Kay matud nila, hustle na nya maura man gihapon ang abuton, no? Gasto pa ganit daw kumukupras kay mag swildo pa kag mulugit, swildo pa kag mubuak, swildo pa kag mulanda. Di ba? Kaun-un pa nimo ang katong mga hurnal. Pero murag mabawi man siguro sa bagol. Siguro tan-aw nila, paminaw nila nga dili mabawi. Kung ako bisag ako, ako na lang ibikir. Ang bikir karon tag-jis, no? Tag-jis ang kilo. 10 kilo magigala sa bigger. Okay? Madula ang 11, mabot po 11, sa 12, sa mababa na po. Dili pa permanente ka, saka ubos, paspas ang pagpaubos, hinay pagsaga, mura gasolina ba? Musaga gani, gasolina, o gining mga diesel, dinagko. Pero pababa, hinay kayo, no? Hinay. Na nagkabahog tik-tik mga egzoon. Baligyan ni mong lubi, brato kayo. Pero kung mahimo na ganig oil, coconut oil, tinang mahala. No? Pwede nang mahala. Bueno, gisuportahan karon dito sa kuan lungsod o siyudad sa Mate. Gisuportahan karon may gala sa Diocese of Mate, Bishop Abel Apigo, ang paggamit o pagwagtang sa video games sa ilahang lugar nga doon ay violent content para sa mga kabataan. Sa pagiginabi magigala sa mga media nga dukang bishop atol sa kapistahan sa San Pedro Cathedral, dinis sa Dakbayan sa Davao, iyang ibutyag nga dako o impluensya sa kinabuhi sa mga kabataan ang ilang nakita busa angay nga dunay total ban sa mga violenting video games mga igsoon. So gyud usab ang obispo nga ang mga edad 16 paubos angay limitahan sa paggamit sa social media. Ug dugang nini nga mas maayo nga matud pa nga mapalambo sa mga kabataan ang gilahang kinaiya subay sa Kristohanong kinabuhi. Tama. Kaya inumduman magod magkaranggada nga daghan ang nanawagan nga iban ang video games. Tungod sa mga krimen nga giingong nalambigit sa mga kabataan, gumikan kini matud pa. Nakuha gikan sila ang online nga dula. Tinuod na. Pangutana. Ano sa kanima ban? Mga video games. Ano sa kaha malimitahan o makontrol ang itong mga kabataan sa pagdula mga igsoon? Anay pangutana. Ay dako usab mawala sa gobyerno ang magigalang kaya nagabayad man na silag mga tax. Diba? Nagabayad na silag mga tax na basta-basta sa bulaon pero kung tagaan ginagpagtagad sa itong gobyerno mawala gina pandayan og balaon. Mga kabataan diha na magkakuha og lilimayang pamatasan. Karon mga bata sus Ginoo na mga batasan sa una mga bata mo amin karon ginikanan ay paaminon sumunod nga text alas 5:54

0: Dodge, mayong buntag, ang katong mga kabataan nga namusil patay sa Tacloban, di na ito mapriso. Hangtod-hangtod. Kaya inaaman sila sa DSWD kaha, matod sa kong mga nadunggan sa uban nga announcer. Ano ni? Kung imo pangutan na mapriso ba sa karon, 'di ba? Katong nag-edad og 15 anyos. Gikasuhan to siya. Kasuhan to siya pero katong 14 murag wala siya ganang tawag na tog criminal liability. So siguro pangutan na nimo kung mapriso ba kung may edad og 18 na sila. Dia sulod sa kini ang bahay pag-asa. Depende na sa desisyon sa korte kung sila hang legal nga kahimtang. No, taklaruhon na ang katong mga minor de edad nga nagkapusil patay nga dito sa San Jose National High School sa May Tacloban, Lite. No, dadun to sila sa kining bahay pag-asa manggagala. Okay? Kung ang minor de edad anaa sa usa ka youth rehabilitation facility sama sa bahay pag-asa o kanang tawagun na itong Regional Rehabilitation Center for the Youth. Dili na siya otomatikong ibalhin sa kanang regular nga prisuhan. Sama nang prisuhan ang mga hamtong karon pag-abot nila og 18 anyos. Kaya nguban magod miingon, kapag abot og 18 anyos, ibalhin sila dito sa regular nga prisuhan. No? Again, dili na sa automatic nga pag-edad nila 18, kaya nakabuhat sila krimen, sa minor pa sila, matik na sila dadaon dito sa regular nga presuhan, katong ginapresuhan sa mga hamtong, dili. No? Dili sa automatic. Ang kurte, ang mutino anak mga garangkada, mga higala. Kung ipadayon ba ang rehabilitasyon nga dito sa mga minor de edad, o i-release, o adunay laing angay nga disposisyon ubos sa tuang batakang balaod sa Pilipinas. Katong kaso sa Tacloban, ang 15 anyos nga suspect giatubang karon og gatubang karon og kining criminal charges. Apan isip lagi child in conflict with the law. Ha? Ana gihapon siya sa youth rehabilitation facility mga igsoon. Samtang nagapadayon ang proseso. Unya katong 14 anyos ngayang kauban sa pagpamusil base sa kasamtangang impormasyon nga tuwang nihipos dili no kun wala gatubang og criminal charges tungod sa edad o gyatiman karon pinaagi sa rehabilitasyon no. Grabe no, sila panuoy kining gyatiman. Luoy tong mga minor di edad mga gana nga nagamatay nga taas kay pangandoy sa kinabuhi. Ang ilang magginikanan nga taas kay pangandoy nga to sila mga anak nga laktod lang gipatay sa hinungog kapagpatay mga igsuon. Pangutana, gyatiman baka to sa gobyerno. Diba? Kining balaod ba kining juvenile justice law. No. Usahay makaingon ta nga dili makatarunganon. Diba? Usahay makaingon ta nga dili angay. Okay lang. Mingon si Kiko Pangilinan nga. Diba? Angay lang sa mga bata nga dili gid mapriso kay. Ama mingon ta nga wala sila kalibutan silang gibuhat. Wala sila sa sakto kapag isip. Ikatong mga nangamatay. Luoy. O tagabalog, mahimok pa itong senador. Puli ni Kiko. No? Mahimong presidente sa Pilipinas. Pag-abot sa mga panahon, mangyagalapan, gipatay lang sa wahinungdan. Sakit. Ha? Sakit sa part, sa ginikanan, mga igsuon. No? Silahang kamatayon, silang mahal sa kinabuhi. Gipatay lang sa wahinungdan, mga kining karangkada. So mauto siya nga tungbalikon pagtungtong nila og 18 anyos. Kaya naman gumiingon, una pinadunggan siguro ninyo nga automatic ibalhin na sila dito sa kining regular nga presuhan. Ha? Dili siya automatic, ha? Pagtungtong nila 18 anyos din na sa kining bahay pag-asa o youth rehabilitation facility, no? Pagtungtong nila 18 anyos, dili pasabot nga diretso silang ibalhin sa regular nga presuhan. Kinahanglan gyapon kini og legal nga basihan og desisyon sa korte. Watagabalo, ipadayon ba ilang rehabilitation diha sulod sa bahay pag-asa o mawalang, no, mawa ang ilang kaso sa ba? Depende na mangyagala. Okay? Nay, tubag sa imuhang kining pangutana eksyo. Dos minutos, una mudangat ang takna sa alas 8. May nalang oras. Nalang ning ibasahon. Mag-exoon. Saan ni sir? Okay. Saan ni? Michelle Lumansok. Kasamati na din. Daday, nagpuyo. Isayap. Okay. Lamat sa tanang magandang minaw dinhi sa Dakbayan, sa Dabaw, Mangigala, diha sa Dabaw di Oro, naminaw sa 96.7, diha sa Dakbayan, sa Tagum, naminaw sa 89.5 FMR Dabnur. Salamat gigaya ka ninyong tanan, sinong karoon ay kapag-ubanuban. Paglanog-lanog, ganun ay sa itong programa ang arangkada sa buntag. Hangtod og mapuhon, kita magpalanog-lanog-lanog sa mga takna sa mga istasyon. Dili lang sa 101.9 FMR Dabaw. Sunod na mga eksyon si Kapitan Tiago sa programang Happy Morning from 9 to 10. Then 10 to 11 ang programang favorite, sana siya? Mong request. Favorite mong request. O niya. From 10 to 11. Kapitan Tiago, minawa mangingala. Nindot kay mga musika. Elmer Dudes, Romantico Tandog. Adios ka ninyong tanan. Gonna go, gonna fly. Bye-bye. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
3: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta.